nigba kan opo wa la wa ninu oko kan berimo berimo asi ninu mele Christi iyen ni pe amo agba ayonda ye wa fun gba dupe lowo olorun imole re ti yo kan wa ka opo wa lati yonda ye wa fun ati gba ni ti kuti gba wa ta ti se be ni mo ki e kojumo gbo wa lokun e lobe lomode ati lagba gba wa ta si fi Christi lo na pe to Christi nikan ni ona otito ati iye enikeni ko le dodo baba bi ko si nipa se re eja wa na gba loluwa atolugbala mo ki wa o irin ajo emi ona le to eja dupe lowo e futa aro eja dupe lowo e futa aro eja dupe lowo e futa aro yi awon orin atijo kan re amu lorin atijo ni jita te gbo yen gan yo ti ye yin de ba wa very conversant ola niyan kabri oye wole woni e kwetu sa olubumi abiona woni happy sunday lati malete sunday keji lo ni is ojo kewa osu karun egbe wa odun o le merin din ni ogbon leyin ko luwa wa eki eki eyi ka sowo oto eyi ka sowo si e dupe lowo re po se lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufu ba lawo fele le nle ibadan beje lori ofe ati ma gbo wa kete kete nle ri wa wo kete kete lori kan ni bani dore eyin olu oro ki gbogbo iko ati reju eyin edaye o ki gbogbo aya aranse olorun o ki gbogbo eyin alagba eyin diakoni eyin mother celestia ati mother ministra o ki gbogbo eyin dikines pata o si ki gbogbo awon momo

0: ajo emi leto
1: omi mi mu
0: gbogbo yen gbe akorin mo ki boy Sunday school teachers
1: o tu pese
0: gbogbo lukọ ewe o wa lodo re beni gbe si aye wa se ba wa eniyan la ko se fe olorun
1: eja ka yi jesu
0: lo kokin lo ko lo to eto yi ajirin obirin titi layo akisola jp mama woli nu akin yemi lo ko temi je alore yin

ti mọ pe ni ipele akoko oro ori agbele bu la ma gbe yewo e ko la nko e ko inu bibeli apa keta la wa akori tan treat lowo oni bi jesus

0: ebi da ba de ni pe ninu alaye iwe ireti luuku ko o si akosile re pe arangeli gabriel si maria undia kan ti o je afesona okunrin kan iwe luuku ori kini ese ikerin din ni ogbon si iketa din ni ogbon ninu ireti ati owo matthew ko o salaye pe leyin igba ti maria je afesona fu josefu ari ti o loyun latowe emi mimo ki o to di pe won pade we matthew ori kini ese keji din ni ogun o tun se akosile re pe josefu ko mo titi ti o fi bi akobi re okunrin josefu ko mo e ma ba wa pe eyin te wa ri kan ni ba ndore fun gbogbo okan O bi omo okunrin yen o si pe oruko re ni Jesu. Eya wa te waju. Ni akoko ise ranse Jesu lori ile aye. O ma ndigba toka si awon eniyan. Gege bi iya arakunrin ati arabinrin re. Sugbon ko fi igba kankan toka si eniyan. Eleran ara kankan bi baba re titi to fi ka Josefu papa Jesu o to ka si Josefu gege baba ohun iwe Matthew ori kejila eka ise kokadini adota ati ese adota iwe Marku ori keta eka ise kokan leni ogbon si ikarun leni ogbon iwe Luke ori kejo ese kokadini ogun si kokale ni ogun igba gbogbo ni ma ntoka si olorun gege bi baba re eyi to je eri miran nipa ibi re nipa sewundia bibeli wi pe josefu je olooto eniyan we ma tori kini ese kokadini ogun jo ba je pe josefu ti ma maria si waju ki o to loyun kristi tabi jo ba je pe ohun ni o ni oju to wa nnu re ni ki ba ti ma gba ni ero lati ko maria sile be ni ki ba ti ye ni eni ti aba ma toka si loni gege bi olooto eniyan ni iya miran bi maria to je wundi afesona fo okunrin kan ba lo gba oyun lodo okunrin ajeji kan ohun ti iba tona fu josefu ni lati ko sile e wo ditaronomi ori keji le ni ogun ese keta le ni ogun ati ikerin le ni ogun iwe Matthew ori ikokade ni ogun ati ese ikesan angeli na ki ba ti da josefu lekun lati ma se ko sile to ba je pe maria gba oyun latodo okunrin mi ni angeli yen ko ni lo da josefu lekun lati ma ko maria sile koda angeli pelu tu jeri pe eyi ti o yun ninu re lati owo emi mimo ni we Matthew ori ikini ese ogun angeli na si down o si fun pe emi mimo yo to wa ati agbara oga ogo yo si jibu o nitori na ohun mimo egbon do wi ohun mimo ti a o ti inu re bi omo ron ni a o ma pe we Luke ori ikini ese karun le ni ogbon eyi ni ikede wiwa oju lowo omokunrin kan soso ti abi latowo wundia na oniruru ona ni olorun ma ngba jeri si awon iranse re ti o yan die ninu awon ami ti akosile nipa kristi ati serese re na ni akodie ninu awon iranse olorun mi ohun kan lati orun wa jeri ohun kan lati orun wa jeri si ise iranse kristi sugbon eyi ko ti je agbayanu to bi ibi kristi gangan nipase wundia nitori pe ari iru eri be ninu ise iranse mose ohun kan jeri si ise iranse mose ari iru eri be iwe numeri ori kejila ese karun si kejo we Matthew ori keta din ni ogun ese karun angeli kan kede iloyun kristi sugbon atumo pe ibi samson ati Johannu Baptist na je yi ti awon angeli kede e wo onidajo ori ketala ese keji si karun iwe Luke ori kini ese kokala si kedogun ese kerin din ni ogbon si ketale ni ogbon sugbon Mose Samsoni ati Johannu Baptist awon yen ni baba ninu aye yi gbogbo won ni o je aromodo mo iradamu ti o subu nje nitori na ibi nipase un ja je ami agbayanu lati odo Oluwa ti a fi fu Kristi ani ohun nikan soso un la fun de ori ofe yen ko ti iselomi saaju re tabi elomiran leyin re ibi nipase un da nikan soso ohun ko ni itan ti o fi ese re mule pe Kristi je Olorun ke wa tu se yen nikan lo fi di e mule pe Olorun ni Kristi ikan ma agbelebu o fi di e mule pe Olorun ni iku re o fi di e mule pe Olorun ni Kristi isiku re o fi di e mule pe Olorun ni ati ajinde re kuro ninu oku na gbogbo won ni jeri ti o po si nipa jije Olorun Kristi majemu la la ku fun oniruru asotele nipa ikan ma agbelebu Kristi awon asotele na si wa ni imuse nipase isele ori agbelebu e wo Genesis ori keta ese ikerinla ese ikedogun ori Dafidi ori ikejile ni ogun ese ikefa si ikejo ati ese ikerin din ni ogun ati ikejidi ni ogun iwe Isaiah ori keta le ni adota ese keta si kefa Kristi pelu so asotele nipa ikan ma agbelebu ati iku re nigba ti o wa pelu awon omo eyin re ki o to di pe o wa si imuse akegan re be ni asiko lati owo eniyan bi a ba ti se kan ma agbelebu awon ti o nkoja lo won bu enu atelu won si n soro e gan si awon ti a ti le pe ni ore re gan kini won se won ko sile won si pati ni akoko wahala ti o buru julo ninu aye re ade egun ni ahun ti a fi de ni ori pasan pelu abefele nla fi na ni eyin asa logbe ni gbogbo ara awon ti o kan ma gbelebu fi eso gigun won fi kan ni owo ati ese won gun loko legbe nitori irikoja wa apostle paul o so ojo abe ni ko fun awon alakatakiti esin ti won se ise buburu na nigbati o wi awujare re nipa ti oran imularada okunrin alailere ati amularada e wo ise apostle ori kerin ese karun si ikewa apostle paul wa su re pelu niwe corinthian kini ori kedogun ese kini si kerin ikan ma agbelebu re nlo silekun ibukun isisiyi ati ti ayeraye sile fun iran eniyan iran ki mo pe iran eniyan ibi Jesu eni akori ta gbe yewo ibi re awon to ro mo po sugbon lara nti o je ki a mo pe omo Olorun ni Kristi looto ni pe a bi lati owo Maria mundia mundia ko ti se ni kankan ta bi saaju akoko na to lori ofe yen be ko si eni kankan ta bi leyin re titi di mo se n ba yin soro yi ohun iyanu ni lo sele ninu aye Kristi eja da duro bi ti ara di bi ni mo ba de ikan ma agbelebu re o yen si ilekun ibukun isisiyi ati ti ayera sile fun iran eniyan iran eniyan iran eniyan baba ti wa fi Kristi lo won ri pe da nfi lo o yato ninu gbogbo awon ta sakole won pe an na wa soke pe yi opo won ni won ni baba ta le trace ran won sodo Adamu to subu ohun ni kan la le trace ran re sodo Adamu ti o subu mo ki wa ako ojumo ijo kini o lo ijo keji na wa ijo keta akesi won be ijo kerin an na wa ago mefa ni alore n pada bo e ma se ayewo bibeli lore kore k kẹsi di otito oro ni mu mo ki wa o aku isimi mo ta ro isimi alayo ni o si je fun emi ati yin e ku ojumo akin akin yemi loko temi je alore yin lori radio e wo ani pade lo ba dago befa sago meje laro e
1: La la la la la gelu efe jagaba gogoreti o ma ro wan so

0: tu oluwa wa ejin ni ajagbo eri soja be okuta ka to ma lo church
1: nigbati mo ti mari ati igba yin ta ti wo inu ile ti mo npe bae gbogbo nkan o je nkan kan mo gbogbo ise mi gan ko je nkan kan pali ni mo fi nto oja ko soja kokon ninu e in bi ile yen na ni okan mi na ti ise ko lo dede mo o sa ke that ma ko program bi bae ni ana okan mi so popo pe ko hun wa bere ise ni ani igogogogo manager ile epo
2: ha hallelujah
0: eyin wo lo mo yin ma ri ise
2: ebi
0: igba oloko ro ti rise
1: January lo lo
0: ojo ko sile
1: ojo ko sile ko si se kokon lowo e
0: boda jo ko sile yen to ma kunle fun
1: be ni sir
2: yawo dada
0: omo lomo yi o owo wa owo si apanle po
2: ife lo
0: ba lo se ma nki oko e
1: mo ma kunle
0: ki lo ma npe
1: ade mi
0: eh ade ki lo na ma npe e
1: aju fe mi
2: ah o balance da
0: o gbadọ ri ise
2: o balance da
0: ife wa me o gbadọ ri ise
2: eh
0: aro yi ni mo fe ma fu gbogbo eniyan ni ororo oju rere ni dale mo igororo ororo kan fe nikan ni ani ki lo le lowo lowo ninu aye re ogun wo lo dabi wipe ko fe se gbogbo e lo ma se ninu adua laaro yi esa won kan wa aye ki ta won lo re won le lo ju kan jale ko de se ni ta fun oni nkan nigba ti bibeli ti so wipe iri ati anu ni o ma to wa leyin loju won won ro wipe boya ona ma nigba to de ti ri be ororo to ma ja jaga wa nipa agbara je Jesu bole ni dale mo to wa ni segun ota logun sei so fo olokada ko gbe lo ti church awon mo fakeye CAC ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o lo ni gbogbo eniyan ma fi orin ranse afi omo lorun to le fi 2000 bi 1000 bi 500 ranse bo lorun ba se ko si oni ko se fi ranse iba kere iba pe wo sari upo dasi iye kiye lo le fi ranse o e fi 30 ranse o lo ni ojo esimi loruko Jesu ni wa owo ti ori so owo re oni gbe o ani tawo na o olorun baba alabiya mo o aye lo wa
3: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
4: La la la la gelu FM, jagaba gbogbo rétíò, ma

0: ogo ti won pa odidi omo ni ilu laiku eyo kan sa erodu ni gbogbo omo ta ba bi lati ojo te rirawo yen sa eh di odun bayi e ma be won lori ki le wi sa emi mo so be e ma e sa boya o ti e mo ti won pe ni ogo eh ere eyan ti awon aje nje ke seran lasan ogo ni won je sa emi awon wuli wo bi to ba mura awon ti won fi ya to bi ogba ranki awon na na fe fi ogboye bayi emi awon wuli rose nilo lati moruko re eje ni won ma trace sori eje fun re google map ni be ni sa yorubo wa ma so pe eje run tori pe a le trace eje sira won olorun awon baba mi be yan ti ku iyan o so pe ki dna eje re ko ma wa nle o si wa nbe abe mo wo bi to ba mo ti won pe ni ogo wa mura si opo ti fi ayo ayo ju so ogo won nu esa onje lo gba ogo lowo elomi ara nkan gbogi ti satani fi ma gba ogo lowo eyan onje nbe nu e esa won de wo sunsunsun won de lo ba jesu so okuta di akara onje Jesu ni a mo ti koja yen onje a mo po koja e ba fe fi test e so even though bo koja e won fi test e esa boya o ti e mo ti won pe ni ogo ogo to je pe to ba bo lowo baba omo le mo ri gbe mo esa ogo to je wi pe a le fun enikan ko je ko tu di ran kere ka tu to yonda iwe e emi awon wuli to je pe eni ta fun la kan da pe iwo lo si nkan le fun awon to ku o to ba ti rogo yen lo iwo lo ya nkan le fun awon to ku ngba ta ge ni ta gbogo fun ngba to ti fogo tafala nko bayi esa ngba to ti dogo sinu omi nko e wo bi ngba to ti sogo balabala nko omo ninan guna nu bibeli iyen ni e ba nko gbogbo e e je lo na danu belo mi ti ne ogo re niye bi eni na dollar esa o si na titi to fi di korofo wo bi iwo omo ni bi niran so ti e mo ti won pe ni ogo bayi o wa fi mukumu baye ara re je ojo wo lo to fe jade ninu e wo bi ojo wo lo fe ri ogo re lu gan e ga maramana sabali abaha iya re nbe nle ki lo fe mu pada lo le lojo odun bayi pe won na ti e ri nkan se lajo emi awon wuli o tu ti ato nri wa o wa sise lu iye re o tu si awon ti ogo ti sonu lowo won awon lo tun tele kakiri mi o ti e mo boya iye eyan ti e mo ti won pe ni ogo sa kabanu daliada hadaya esa to je pe teyan ba ni ogo gbogbo n to ba ni ni ko fi guide emi awon wuli eh wo bi e le riru e meji ninu idile kan ogo ki se yamuti re wo bi ogo ju bend down select lo ti won lo mo merin lo ninu le ko siru e ngba ti won ta ororo le David lori to ba je pe ogo je ponto ni won bu die sori Eliabu na ko jora won sa e wo bi ani Absalom fe joba won ni ko siru e eni kan la le fun ti o ba ti kan ko kan niyan ogo ni iwo wa ogo nla so po won gbe ti o lo wa fi se to wo emi awon wuli mo dodo eyin to je wi pe owo ara yin le fi da ogo yin nu ni o esa e wa wo bi awon kan wa gbogbo ti mo so ike ise bi won e wo bi agbara ile won lo duo ti won pe dandan awon gba ogo won lowo won e ma ka baru baliaga hadaya omo kan ni college of education ni oyo esa won fe se exam bayi o ku die kan si exam lo de lo we omo bere to fine to rewa ategun buku de fe si lati ojo na lo di pe ko ma gba bi igba ti won gbe yan no machine esa ko le da duro fun re ko le darin ni o ma gban ni bi igba ti won gbe vibrator eh ti won ti bo yan lara to wa ngban esa agbara buku won ti ri ogo e won ti ri ayan me won wa da kan le lowo mo ti so fun yin bi ri pe mo ri omokunrin kan were ni esa ioho lo wa o si joko lele lo ba fowo re solve mathematics lele to nko gidi ni o esa ni lele yen le ti mo ko ni writing emi awon woli e wo bi won ti ri ogo e won de so di dakuda won ni gbogbo to ba fe lo lo ma lo ninu were gbogbo to ba fe da lo ma da ninu were olorun awon baba mi o eni kan gbo mi la haro yi majemu to nfi ogo yo lenu eh majemu to yo aye elenu nitori ogo bo ba shame majemu ye wole loji
1: amen
0: omo logo mura o wo bi ore ologo ota ologo ni omo ologo mura o awon ara ile ologo ota ologo ni won emi awon o ni eh kadama sadalia baha iwo lo gbi eru iwo lo mo bo tin si o sori gbogbo awon tan yi oka mo mo kankan ti won pe ni ogo bo bi iwo ni ko kiesi iwo ni ko kiesi ara o ma jojo mo njo lo mo nwe yen o wo bi iwo ni ko mura o tori ti ogo ba jabo esa eh eyan fu ye ju korofo lo manada lia bahada ya eni ti ogo jabo lowo e e le fi we korofo ohun ati korofo won ise mate ohun tu fu ye ju korofo lo ogo abe mo ti won pe ni ogo esa mo bi e laaro gbogbo eyin te ba ni kandu fufun e ja gbadua merin ma pe pelu e oluwa ni omo bi awon eniyan kan gbadua mo fe tun ina ogo won tan pada eyin to je pe e mo bi won ti gba lara yin eyin to je wi pe e mo ti won dabo eyin to je pe owo okunkun ni won gbele bayi emi awon woli eyin to je wi pe embargo ale ni won pale ogo yin emi awon woli eyin to je pe ohun buruku ni won so oro odi ni won so sori ogo yin oro odi lasan o ni won so ogo yin o de fohun mo gbogbo yin loluwa ran mi si laaro yin mo wa bi oni o baba ati mama e ja gbadua kandu yen ni ko wa lowo e poruko jesu ke pe eme memo e pe oruko jesu ta e pe eme memo eyin abawon okoko ti e te sise ninu ogo mi abawon awo aye abawon okoko te sise ninu ogo mi wa ni e siwo ise laaro yi e siwo ise abawon okoko te siwo sise ninu ogo mi e siwo ise o ya adua
1: oruko jesu
0: e me me mo
1: abawon okoko
0: to sise ninu ogo mi e siwo ise ya da ba ya da ba la ba legede
1: oluwa lo wi be
0: abawon okoko
1: e siwo ise
0: o sise ninu ogo
1: abawon okoko
0: abawon okoko
1: e sise ninu ogo
0: abawon okoko
1: e siwo ise
0: abawon okoko
1: ni kia kia
0: abawon okoko
1: abawon lo wi be
0: abawon
1: e siwo ise
0: abawon okoko
1: e gboro oluwa
0: ayagagaba ruba da ya gagala
1: ni abawon okoko
0: ede balaba la da ye da ye
1: e siwo ise oluwa shin lowo ise oluwa shin lowo ise
0: amen ta jesu oluwa wa
1: amen amen amen
0: beli so pe peteru nbe ninu ewon ijo ngbadua fun to ba le to ngbadua fun o je gbadua fara re omo logo bobi tori pe ti aye ba ti ri ogo eyan bobi bi won ti pa ni won mo wa papa o wa buru awa ta bi so wa pa bi esa iyen wa le gbogbo eni to ga ni target won esa bo mo logo de se doke won mo esa iya to je to fi debe won mo ojo ti o re nikan kan won mo ojo to fi ebi manu won bo ojo to je wi pe ekun to win rara ni won mo o doke tan ni won fe jabo omo logo iwo mo ba soro to ba re nikan kan to ngbadua fun o je gbadua fun ra re tori pe o need yesa o le dari bi ologo lai si agbara adua o le da lo bi ologo lai si agbara adua ebe mo bi o emi so pe mura laaro yi egba elekeji eyin te ni kandu ye lowo e pi oruko jesu e pi emi memo eyin agbara te sijibogo mi eyin agbara te dawo bogo mi eyin agbara te raga bogo mi e siwo ise o e siwo ise ki le rogo mi lo e siwo ise e si o ya adua
1: oruko je
0: o je gbadua
1: emi mi mo
0: ya gaga baru banaga da ya baya
1: e sijibogo mi
0: eyin agbara te sijibogo mi
1: eyin agbara te raga bogo
0: mi e siwo ise
1: e siwo ise
0: e siwo ise
1: e siwo ise
0: e siwo ise
1: e siwo ise
0: e siwo ise
1: e siwo ise
0: eyin agbara te sijibogo mi
1: e siwo ise
0: maruba laga da ya gaga da ba legede ya je Managa Baruba Lagada Yagada Legada,
1: she was shell.
0: Regada Baruba Lagada Yagada Reba Lagaba,
1: she
0: was shell. Yagada Lega Baruba Lagada Yagada Yaba, Yagada Sijibo, Yagada Lagabo, Oluwa wa
1: amen
0: ma kan bi oni sa ma bi o pe mura olorun awon baba mi ma bi o pe se kini o mura sori on to ba mu o ti ogo ise be to jabo lowo e wala ni o mo bi oni sa tori ogo jesu won pa opolopo omo esa tori ogo jesu won gbe mi opolopo omo iwo mo logo to ngbo mi agbara to ni se ohun oni gba ko lo agbara to ni dandan ohun oni faye le ko lo emi so bi woli bo ba sami agbara ye wole
1: amen
0: bo ba sami agbara ye wole
1: amen
0: agbara ti o faye gba ko lo jina agbara ti o faye le ko lo nu ogo mo so bi woli eyin te sami ni mo nba wi agbara ye wole
1: amen
0: agbara ye wole
1: amen
0: oni la tu ele
1: amen
0: oni la tu ele
1: amen
0: o fe ko gbadua pelu kando yen e fi agbara tan ina ogo fun mi ah ina ogo eyi ti ko tan ri nile wa e fi agbara tan lori mi e fi agbara tan ina ogo fun mi ina ogo mi tan eti mo gbe labe okokun ti to e fi agbara tan ina ogo ino go mitan laro o ya adua
1: oruko je
0: ba ya ga baru balada ya da ya
1: se agbara tan no go
0: agbara tan no go
1: no go
0: ino go mitan
1: mo gbe ninu ogo
0: ino go mitan
1: oluwa agbara tan
0: no go
1: agbara tan no go
0: me yi ti mo gbe
1: agbara tan no go me
0: ninu okoko ti o
1: pe agbara tan no go
0: ino go mitan
1: okoko biribiri
0: agbara tan no go
1: fun agbara tan no go
0: tan no go me
1: aye raye ninu
0: agbara tan no go me
1: Ebe
0: mo bi ogbadua
1: Eta
0: ino go mi Olorun kankan o Eta ino go mi Ame meta Jesu Oluwa wa
1: Amen Amen Amen
0: Sori idi ti emi oluwa fi so pe ka lo kandu nile wo bi to ba je pe owo ni won gbele ogu e to ba je pe epe ni sa to ba je wi pe onkohun ni won lo eni to ran mi ni ki n so tele ibi ti a fi ogo re asi loruko jesu loni anu taina ogo
2: amen
0: omo bere kan gbo mi opolopo igba ni ke ise kan ki ise meji lo ti lala o n gbe lanta lo atupa o de ku ke ise kan ke ise meji wo bi o ni timo bon ti ma so fun eni pe wa wa gbogbo ona iwo na mu kandu de bi adua laaro yi gbogbo eyin ta jo gbadua si kandu yen mo beyin e wa gbogbo ona ke mu kandu yen de bi adua laaro yi eyin ara abekuta lati ago mefa laaro yi ni ma ti wa pelu yin esa o di ago mejo abo si mesan ki n to fi yin le e wo bi e ri daju pe kandu nbe ni owo yin ibi ta ba tin gbadua yin ni ma ti ni ke tan sa wo bi afi ti na o ba tan lare wo bi oluwa ran mi ni ma bi o pe gbogbo ona iwo na ni kandu yen ja jo gbadua laro gbogbo eyan omo olon ni badan ni iwo road laro e mu kandu white danisa e ja jo gbadua hey ma wa re pada lo le yen wa wa lo tan ma re pada lo si shop e wa wa lo tan esa wa mo pe agbara olon si wa sibe ebe ni ma bi o wa gbogbo ona ki iwo na ko se kini ko wa nu pade iyen ni aro yi ko ju be lo esa eyin kan ni ore ofe e le ku awon omo yin wo be e je ki awon na wa be e tan kandu fun awon na iru awon adua bayi iyen ma n gba pelu omo ni eyin kan e koruko awon omo yin esa mo be ni sa ri pe iwo na tan kandu yen laaro ko ju baye lo e wa gbo mi enikan igba koko e to ma gbo mi lori radio lile oluwa ni kin so fun e embargo ale lori ogo re ti won ba je osami loruko jesu owa ale ko fi aye re le
2: amen
0: atu ole
2: le amen
0: o ti ri be
2: amen
0: ko de yi pada
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen amen
0: o gbo eyan omo olon laaro yi te ba nbo ni iworo enikan ni daddy mi o mo be e ba njuwe iyen ni badan te ba ti dori bridge iworo e koju bi igba ti e lo ojo lori bridge yen esa e kan sunmo waju e ti ri ile epo poplar filling station egbe ile epo yen ni ke ti ya wole street church niyen e bere lowo enikeni red block church olon kankan gbogbo eyin ti eni ore ofe e darapo laaro ben ni abekuta ma wa ni abekuta pelu yin ati ago mefa lati bere o di ago mesa kin to ku nbe esa te ba ti de sapon eyin ara abekuta e kan so pe post office ni sapon o na lo wa li egbe formeli yen on lo koju si bridge yen ibe e wa ti ri ogun logo eru nbe iwo na darapo ko wa wo ti baba mi le se iyen laaro gbogbo eyin te de darapo oluwa ni so fun e gbogbo ti won gba lo lowo e gbogbo ti won ji lo ogo la ji lo laye re ogo la gba lo ta wa so di korofo onkon ta gba onkon ti won fi agbara okoko gba onkon ti ka eniyan gba eyin te ni candle laaro yi mo so tele loni ma je mo da pada mo gba dua si candle owe lati oni lo ina ogo yo bere si
2: tan amen
0: ina ogo a bere si
2: amen
0: ina ogo a bere si
2: tan amen
0: okunkun to n sise nu le yen loruko jesu bo ti tan imole yen owo okunkun yo fi li e si
2: amen
0: bo ba ni ori ofe to darapo laaro ti n ba gbadua pelu candle yen pelu e mo ki e ku orire wa gbogbo ona ko de ibi pade eyin ara abekuta sapon laaro yi o ma kun fun agbara ma so pe oluwa si gbo adua sibe esa eyin te fe pe mi woli e gbadua fun mi e ma pe sori number 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

Happy, happy, happy Sunday. This is the second Sunday of the month. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki gbogbo akobi loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Ni gbogbo bi ti e ba wa, mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obirin. Pe happy second Sunday of the month. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun, mo ba yin yo. Oju e tun ri Sunday elekeji. E wa mo to daju. Ikan tun ni ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa. Ninu ose ojo meta lo se pataki ju. Alakoko lojo Sunday bi eleyi. Oni ranti ojo isinmi o lati ya si mimo. Elekeji lojo Wednesday. Ojo iwubo ni, ojo ti e bo mo fin. Ojo Friday, ojo jimo loyin. Gbogbo eyin te tun laju si oni Sunday. Mo ba yin yo. Bi an ba ji ofodide to se ami, wa ri sinmi laye. In the name of Jesus Christ. Ati si the festival of the firstborn lati ose to koja yi, ose ta nlo lo yi. Oni Sunday re to je climax. Gbogbo eyin akobi omo, mo si tun wa lenu iwasu yin. Ninu iwe Exodus chapter 13 lati ese ikeji enikan ni woli e mo ti ja se nkan kan mo nbo mo be fi side ni oni ya gbogbo awon akobi omo soto fun mi gbogbo eyi ti se akobi ninu omo Israeli gbogbo eyin akobi omo ni Nigeria ati ti eniyan ati ti eran temi ni se mami gbe akobi omo re mo gbe bo nbi pepe e je ki gbogbo akobi omo wa dupe lowo Olorun kajo gbega kajo yin kajo so fun po seun oba mi oba re onipekun ewa onipekun ogo melo ni kaka ninu to se ni 77 abi to se lojo Saturday ni osodi lana abi eti o tun denwo laaro yi eja wa mo wa si bi pepe kan wa fese te pepe re bo se ndogbon ronu aso to wo wa si church laaro yi wa fese te pepe re gbogbo eyan omo Olorun jake jadu gbogbo eyan akobi omo wa fese te pepe an ko kan so pe baba mo dupe pe mo tun ka o tun ka mi ma won alaye ni Sunday elekeji ninu odun 2026 ninu osu May a le fogo e fe lomi ori won o gbe sa ka to mo mu leyo kokan engineer e ba mi gbe orin yen soke oni lojo isimi.

0: church gbogbo eyin akobi omo e dide nle gbogbo eyin omo Olorun ko to di pa mo bo ni church je ngbadua fun akobi omo je ngbadua fun gbogbo iwo to ba gbo mi Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re a o si gbe ko Olorun mo wonu jegbojegbo ase lo gbogbo eyin akobi omo te ba ni anfani si mi laaro yi ogo ile baba re mo ni ka gbe ko Olorun ninu idile yen o ni se fowo ro seyin eni ti ba nsa mi o na la kobi lodo mi laaro yi and akobi lo mi fe mo tun sese salaye ngba to ba do la to mo tesi waju ninu e ilekun to ro ko le si fun o lojiji ni o si iran lowo to dun yo ya ile re gbogbo akobi omo wa ri ba ti se eyin nu ro na gbegba ko wa si akobi omo to gbo mi laaro yi ko si akobi omo ti o seru aburu e o ni seru egbe gan ilekun iran lowo ti o si fun awon yoku yo si ni waju re ebi o si ni pa o oju ki ti na ti won ba tan lale oju oni ti o gbogbo eyin te nti ami iba se facebook ba se youtube lo wa ogo re oni mo oni di apinle ibukun yin koni di apinle oruko jesu ni mo fi so tele aye o ku si ni yele idunun yo subu lu ayo fun gbogbo awon mo gbogbo eni ti nti ami ti nse ami ninu ile iyanu ti aye re nilo olorun yo se fun o e mura o ninu osu ta wa yi wa gbo voice ti e na lori radio mo so fun yin pe agbara lati ya won le nipa testimony oni team to nbe loju patako wa ni church so gbogbo eyin akobi omo wa le won ba wa ya won le aye yo bere si gbo testimony ti e na kakakiri agbala aye in the name of Jesus e kigbe eni baba dasi mi eleda mi dasi se mi dasi aye mi oni lojo sunday mo si so gbogbo nti awon akobi omo se mo so lana igba ti nba tun fi jade nbi loni ma tun tun so an lo si church laaro yi emi ni mo so gbogbo akobi gbogbo eyin omo Olorun te ba ni anfani lati wa si awon service anointing oyi to ku mo ti so ma fun yin and eni kan se nwe ma na lagbara Olorun gbogbo sona church na ni o se service loni asilekun e oni ni sunday keji mo lo joko le ati lo so asiko tutu asiko jo e je n fi gbogbo enu so bayi wi pe lati wo rode e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo ti mo fun awon akobi omo gbogbo awon to wa nu service na ni o ni enter to se lagbara Olorun a n se festival awon akobi omo ni awon won ni ose imidele ngba ti o ba fi di osu kara osu kefa si keje a wonu ipade awon obirin lo ni sansan women convention wo gbiran ya yato si yen yo to so mo birthday yawo mi enikan ni ki lo dita n so le gbogbo eto wa lo ti wa lodu lodu ati pin gbogbo e bi o se mo lo eje mo foro le soro mo wa so nkan kan lana pe bo ba n gbo testimony ko si bi wonu o se ni so testimony engineer ka to mo lo church isin meji la ni awon omo odun meta la si ogbon odun awon la n pe ni youth for Jesus awon ni service won gbera laago meje loni ati ni gbogbo sona church elekeji oni gbogbo awon omo Olorun gbogbo awon big sister big brother lati 31 40 lo soke ago mesan ni service ti won bere all won yato to sira won auditorium inu service wa yato to so ko se kankan ti o di kankan lowo ipade taro yi itusile han fun gbogbo eni to ba wa nbe ni eje nse e pe baba iwole ka fi side bi n ba le ri meji si meta because ko si bo se ni ba won so testimony wa se rere laye eyin te wa lori facebook e share program yi ni igba merin merin
1: oruko mi ni engineer Olarewaju Omiyale Olalekan mo wa lati ri Ikorodu
2: Ikorodu
1: so nkan t'Olorun se fun mi ni pe ni November emi pelu oga mi Gamie wa ni yana paja oni because we need to printing machine printing machine equipment so awa lo si oni chania Anambra asha lo negotiate awon e sha yo pe awon o tin ready lati ta machine yen asha pada to ro lilo ta lo lojo yen afa san o machine yen okay asha pada awon meji pata para siku confession awon okunrin mo wa wa mo wa bo Olorun soro pe Olorun pe baba e mo tin je mudun mudun ipe tipe lati 2021
2: Let in je modun modun.
1: Yes, baba mi. Mo ye gori oke, mo de gbadura, mo ti de lati Eko lojo yen. Gbadura mo de joko. So, bi baba se wole oku de ke wole. So, oga yen kan pe mi ni pe ah. Mo wa bo sister mo ni kilo sele, o ba gbagbo. O ba lo on ti deposit 25 million fun machine yen o. Mo ni good. So, mo wa pe awon to wa lo na pe oga lo on ti san 25 million. She lo ba manager kan ba manager e soro. So I want to manage out your money along bound big ways. Especially almost 47,500,000. So but our law mo Paris 77 on Wednesday, Mwag Biramolo son, Bachelor Bereshen, Asha Parishen. So Bomilore Timori, Dame Wami Tori Lessa.
2: I know where. Oh, what be your boy? We won't be able to go away. Emba le se ami ko de ba olojiju. Eyin yi na ni ke se ami odun ilo do lowo. Baba yi lodun yi e tun owo ju be ni. O di ase.
1: So ejo e ma binu daddy. Igba ti mo ko pade pe ko se anybody to mi wa bi. Rise one day 2020. Mo sun lojo yen. Mo sha n gbo program so mo she lie down so richa emi e san so npe ba ti baba n so mo ni woli wo lo tun so re mo sha ri pe enu baba edun gan o
2: elenu edun
1: ah mo le enu baba edun gan o se ri emi olorun wa to mi wa mo se sun mo n gbadura mo wa nu re mo se adura te npe yen eni ka fe ti gan na ta se kini kan so mo kon ri iya to bi mi
2: e ri mama to
1: mo to bi mi lati o wa mo ri o kon gba mi ni gba yarin pa dide mo ti se nde bi rero ni bayin mo se dide mo se bere si gbadura re aro ojo keji le mo bayi ti le mo bayi won kan pe mi lati oweri
2: nibo
1: oweri bi se kan wa mi wa ni owo lowo ti mo fe fi lo mo wa pe oga mi kan labuja mo no fe travel lo si oweri mo se lo so oweri en to kokko wa si di machine to fe raja yen ko na dada mo kan pe awon kan wa pada lati ko ni ba won ye gbe flight wa kan se wa ba mi be ni bo ye de bayi a soro bayi pa won ye kokko se san 19 million ni yen
2: won san 19 million
1: ah bo pe mi o ni pada leyin pe yo
2: so ipe ti n pe yin
1: o ti pe mi ju sir o me mi na ti fi million sere
2: eh
1: mo ti fi billion sere
2: a wa fi million sere ninu odun 2026 yi a jo se ami wa fi billion sere mi o te owo to wo mi o te ri sit down inu mi si ndun si gbogbo nti mo

0: in to pe sister yi na gbogbo eyin omo lo e lo mura o ago meje ni sin akoko elekeje o bere ni ago mesan alakoko yen fun gbogbo awon omo olohun lati 13 titi wo 30 ma wa ko awon akobi jade ninu won ma gbadua fun won odo gbogbo awon to wa nu service an se festival awon first born lowo ni it is a festival of the first born e meta ni emi oluwa ni ki won appear ni bibeli so pe ka awon akobi o yo jade ki won wa siwaju oluwa lodun so lagbara olohun awon ito ba wa nbe loni a tun ba won yo a si celebrate won we going to celebrate ourselves together a jo yo ni ati ninu isin elekini ati ninu isin elekeji ati ni gbogbo sona church ani fun ani ngbani so gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi angbara adi ah eje npe sister yi oya eyin na fun yin si
1: oruko mi ni so Isola Sofiat
2: nice
1: mo wa lati Igando ni Eko
2: Igando lon lon se ma lo church wa leko
1: ewe nla
2: nice
1: mo mo ewe nla ni November 2024
2: nice
1: nigba ti kin to mo omo mi wa ni 3 months bi time bi abi June abi July August sha mo wa nu le laaro ni lojo Sunday mo ko gbo gba o leyin mi mo se wa gbo gba o yen ba sha wu rara se efon koja ni osan ni bi 11 laaro mi sha ri kankan to koja mo de wo bo aro giri mi ri kankan mo sha gbo kan kuro nbe so bi after 2 months mo sha ri pe mo ngbe de bi pe mo gbe tan lori iduro
2: ota ye ni kiriki yen o fa buku tin jabo ni boji oku kan si ami ko ni ba otomo tomo sit down
1: kin to mo eyin ni kini e ti ba mi o oyan eleyi o ko bere si ni tobi ni o n tobi mo
2: oyan yin
1: eya eleyi mo wa lo se test mo lo si hospital kan to wa ni jegun be mo bi mo si gba ti mo lo se test awon yen ni pe cancer Imani kilo nje cancer kile mi by cancer mo sha kuro nbe mo tu wa lo si
2: tin ti en pe cancer o ta awon agba ni o so to ba ti notice pe nkan se okara mo sun o yara dide ko ko da pada pe back mo gbo
1: yes sir mo sha kuro ni hospital yen mo tu wa lo si to wa ni lewe o ni hospital kan ni authority doctor yen si mo ba nbe o sha po oyinbo yen ba kan o mu ti gbagbe bo ni pe one the last one to won se is 1.9 million mo ba wo le mo
2: 1.9 lo won se
1: mo ba wo le pe se emi na mo ni 1.9 million mo sha kuro nbe mo lo le mo wa lo ba mo mi pe mo mi mi se ma ma wo mi bayi kin wa ku ni bayi tori gbogbo agbo lati bere agbo sha lo n gbe wa lo n gbe wa ti mo mu den mo de on ni ki ma lo antibiotics mo sha lo mo lo
2: ko fa ni
1: ko fa o tun an wu si o sha n go gagan o on gade bi pe ti ba fe jade ma mu aso ma fi si ele ko sha ni
2: ko le rhyme
1: so bi mo asin so fun mommy mi e kini ere ma le pe o wa ni pe awon ti e pe o ni bi kan ni egbe ile wa tori governors really mi gbe pe o ni bi kan le egbe ile wa pe awon ti lo ri pe ewe nla on sha juwe fun mi mo sha lo mo sha de be lojo yen last year November o wa bo si ojo ton last week pastor kan bayi lo wa nbe igba yen nti gba gbe
2: pastor kan na ni o ni yokun
1: o sha da omi ojo yen on won omi bo yen won omi mo sha kan wa ba mi gbe omo mi mo wa so fun sha yin pe oyan lo n dun mi o wa fun mi ni ororo o ni pe to ma ti
2: anointing oil
1: yes pe ki n si ko mi e ba le wo
2: ko le da si da
1: mo sha si o wa so fun mi pe ti ba si kuro n bi ba yin pe to ba di 77 pe ki n lo si Ibadan mo ni ki lo n je 77 de ni bo tun ni Ibadan wa kini kan be yen pa to sha di following weekend mo sha arrange ta fi wa si
2: e wa 77
1: but am afa 77 yen wa ibi bayi la kokko wa
2: so we be
1: worst thing gba yen o tin yo oyun o du mi pe gba won pictures yen o du mi ori iphone mi lo wa mo try if awon je ki testimony yen ko pe but gba to jina mo ya bo seri oyan yen sha ti o tin yo imo mi lo ba mi po omo mi o sha try lati di mi mu tori pe ni ojo yen tawon eyan ba fi le call mi mo ma ku ni ko si ani ani nibi ti oyun
2: ta mo so be yin te mo sare ki Jesus tinu so mo ngbadun yin jabi
1: sa ba sha se wa nbi bayi ni ojo yen omo mi wa nke wo fe mo oyan mu de fe gbe oyan yen sita de bi kawun mi fe kawun eyan ri but mi sha mo bi ma pe to mo mi sha ni ki manage lati fun ni oyan gba ti ma fi fun loyan e bawon eyan se ri awon eyan to joko segbe mi bo se ri ni e lo ba se bere si ni pairo ah ikure o kini
2: ilo awon aje awon ero
1: kini lo pa mo sister ohun ikan lo pa egbon ohun
2: egbon nkan ke ri eni ti nkan se ko tun mo amen ai mo ya awon ti o ye koku te ti fenu pa eh wo re o iku o jagbe men ti me legbe kin loju oriri
1: iya kan lo wa mu ororo jade ninu bag
2: very nice
1: ororo yen ku die o ni ki ma da won lohun oni ta ba ti kiro bibe oni bo la nlo mo ni bibe na la wa o wa ni pe rara pe ka ma lo si 77 ma ni pe a moto kan lo drop wa o wa ni pe ka lo wo moto yen pada pe moto yen na lo ma gbe wa lo to ra pe wa wo moto yen lati ewe nla ni a sha lo si 77 ni
2: je ile ba won do ororo si e ma bo se mo mo nu
3: I don't believe what on your tira, no I Julia Tolom, Utiraga, on your Oma Eden came, walk up by my mo pete. Later, Moa Sibagi, Moa Dow Ro, Rosi, Moba, Fio, Miss 77, Moda Silori, Oma Esan came, my man, I bet I see your
2: joke. And Wale, I'm waiting on you. Boba said, Big or none, if you was.
1: So basha se de 77 yen yen mo kokko lo yipo bi 3 times gba to wa shaya mo joko o de ni ato si gbogbo ile ton ri ta yan so pe mo ma ku yin o ti e wa ba mi leru ju seri kini yen to ba tin mu mi lateyin bayi wa si bi oyan mi kin le describe bo se nse mi o ma dun mi ju pe ko mo ma mu yan lo ma dogbon kuro laarin awon eyan ma lo ma sha mama o ma ma dun
2: o mo je mo ko eni jejere I'm a genius.
1: Oh, mama, do me.
2: Oh, Nero Panya. Mama, don't you mind?
1: Oh, mama, do me gone. So, but I want to be a lady of 9. Mommy, Miss Joko, hello, mommy. Be on, I want to joke. You said that very phone, Moko, did they take any at you, mommy? Moko, did they wash out so cobot and no Jesus sitting? She might to our back in me, Lord Lenny. More Lord, you pony a con. Bi mo se wa yi pe yen lekan igba ti ma fi ibi ti mo ti bere yi pe da pe bi eyin bi ota yen ni mo wa sha ton mo wa bu ye pe yen bi mo se bu ye pe yen mo wa fi seyin mi pe iwo ru ofa yi mo fa e jade ni oruko Jesu ase Olorun gbo
2: nai ase Olorun gbo bo se so lero laaro ina niyan to Olorun o gbo gbogbo eyin ako bi omo be se so na niyan festival of the firstborn ninu osu May o nla wa nu e oni ni climax bo ti eje pe ma sun tu pere pere eyin omo lohun lati worode wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen an sun lo die die ni gbogbo eyin te gba Jesu ni ojo Sunday to koja yato sawon ti mo ti mu lo si odo fun iribo mi abi o fe gba Jesu oba mi pade loni ni agbare ni to laye atorun ma salaye nti Jesu olugbala le faye re dan lara engineer eje mo gboro sister ibo inu mi ndadu enikan ni woli 11 alanu nti won awon ti o ti ni mo so mo si so at least nisin alakoko ma fun tawon eyan 25 nisin elekeje awon bi 25 na ati kini kan engineer eje mo gba kini ibo
1: mo sha lati gba bi mo se top mo iwole ti mo joko mo sha nwo mo nwo se o se mi titi ta sha fi lo ko se mi mo ma so mo mi kini yo ma ko ma san mi bo se ma san mi ko ma se mi bo se ma se mi oni je adele na ka tuwo ko ma se mi ju bi oyan enikan oyan o ti ebe mi leru sugbon ba to ibe yen agba ororo ati omi so ti ba ti dele be yen ma fi omi yen ma fi fo ma le ororo ma fi soju e ma ni bandage kan ma fi soju e mi se sopo wa lo si hospital mo laarin nu November yen na ni oyan yen tori te ba wo oyan yen gba yen o wo inu e ma ma ri inu inu ara mi o sha so wa soke titi
2: o jina im eran di
1: o n di gba to wa di bayi lo se ri kini yen wa ya mi lenu de bi pe ha mi o riro eleri laye mi o eleyi e mo kini lati jojo ile so fun mi ki ma lo sibe lati gba yen bayi mo ki mi si olorun ewe la mi ki mi si e even gan bi bayi gan na mo ma wa
2: e to ma wa bi na
1: to ma wa bi bayi na dada o wa so wa ni bi mo se wa ru pe olorun to le se le fun mi o wa ni ori kan to sonu lowo mi lati bi 8 years ago bi mo se wa fi pe olorun to le se le that means ko singo to le se mo ninu aye mi
2: eni su se oyan yo wa dun yin mo
1: ko dun mi mo o later mo wa se test ko ti e sin kankan be
2: me ma ri ru

0: tun fo mo yin lo mu pada
1: e mo fun o si mo yan gan ba ikwe ti
0: e mo di se
1: si o ti pe o sese pe won ye ni kon ore keji ti mo wa fi pe yen fi wa fi be olohun to wa nse tori eni o ti block mi lati bi 8 years mo wa wa si be mo ko pinu pe ma te wa si bi ma wa lo 5 days bi mo se
0: ninu bi ni where my
1: wa si bi mo tun lo bi a mo lo 3 days bi mo lo 2 days ni ibe yen
0: in Jesus city
1: yes o sa pe 5 days inu Jesus city yen ni mo wa ti mo si pe obirin yen to ti ba mi soro en to ye pe ti ba fi pin number pe bo ma block mi ni bo se ba mi soro niyan gbogbo nkan ti mo ni pe ko se fun mi o se bo se bere si ni se niyan in fact gbogbo document to ye ko send si mi pe ki ma bo hun ni Canada o ti send gbogbo e o ko ti eya mi lenu bo se nse
0: eje wa bi sister yi pelu aju nira to je yen bi se mo ro won yen e mi lo mo le wa ba mi
1: ah mo se wa gbe lati so se ri ni ni November yen mi o ri yin bayi mo ti e le ri ni aro gini ta tun wa lo duro si ko si television be de bi ti ma fi da yin ma ti e fi wo pe
0: e bi mo boya pastor so si
1: lele December ni mo si pada wa ri ni four square ti mo be lo mo mi pe se pastor wa e lele
0: so tan lo kan ibe ni won ti wo ko se pastor nu to wo koko o di gba ba ri daddy so mo gbogbo gba bo se so hun daddy na lo nwa o wa jesus toto se pe jesus lo nwa yo ti bo ti pe yo ti fun oloko ti pe yo ti fun olowo ti pe yo ti fun olomo ti pe yo ti wo osan e ja bere lowo sister e lo won wa gba nbi lo yin
1: in fact mo rowo file gan tori mo olowo lowo
0: baba ni bo yo wo won wa bobo ba de waju woli o le ni ogun yin he se le sa 50,000 e ja gbe menikan

0: lo church mo emi kemi niyan tori pe oni onisoro kan pe ogun yen o se lati jo yi pe o ti e ti wa so o fe sin olorun mo a lo sora osu fe ni o niyan mo gbadura fun o bi jesus se gbadura fun peteru loruko jesus emi osu yen jade emi buruku yen jade in the name of Jesus mayaka atokarima won ba mi soro lori enikan to lo ya owo to lagbara o se yawo yen ninu ose to npari ni o ti wa ya tan ko ti ye gbogbo e se nlo oluwa so wi pe ko lo gbadura ojo meje e pelu awu e wa wa so ko bele so pe buru ni gbogbo ojo o o la ma ra igba pada ni o wa gbadura gbogbo awon emi buburu ojo ko kan to le je ko wa se danu ti gbese yo fi dun to ma tale tale to bo kan loruko jesu lo ko fo nsegun lori e wa de bo ogun yen ma sha a de ma ro na ba lo enikan ese o ti e se o le dagbe mo bayi owo eri kan ti nowo si won ti so di eru fun o oluwa de ni gbadu afun e je ese yen mole ni gba meta o la je mole dada mo so aja ti ko were wi pe eru yo ba lejo o si be boju ati pa ya nla sa ko bi ko lo fi won to ba ri be eru okunkun ofa ta to wonu ese yen o ya ko jade ide ma ja ide ma ja obirin kan omo jabo leyin e mo de ti fin deru ba o won tin deru bo gidi gan leri omo to jabo yen won ni oko ma nku leri omo ti o ba jobirin to ba jabo ati okunrin to ba jabo aya ma ku lori e won ti so fun e o wa nforo re to ba jabo after the program ba mi soro 101 oluwa ni kin gbadura fun o e gbo ewe ko le polara ki ti olorun ma mo si ati wi pe fun eniyan ni eyi soro fun bibele ko wi pe o gbogbo ni se fun olorun de ko mura eni na ni o o ma sibudu agbara enikan lo ti meni to nsoro be ni emi na ni ti olorun ran si o woli io ajilori atamatase ti le sharanse Christ Artillery Crusaders CAC atamatase toron ba gbe bujoko agbara anu re kale si oluwo lona to gate egbeda iyen ni lu ibadan a mo tun sibe leni o a sibudu agbara anu awe yo tun lanfani ati ori ofe lati gunbe oh my god anu tun ti bere ori ofe tun ti bere ojo oni tun ti yato oni lojo kewa ninu osu oni majemu tun ma sise agbara ase olorun tun ma rin ori ofe re tun ma farawon tori pe anu la rigba ti to bi olorun lo mura o oluwo lona to gate egbeda lo go eni budu agbara a se service nbe laro immediately after service bayi ma se cancel ifan we yi a tun ni break there ma tun se cancel mi ni role gbogbo eyan je ki sare so o a ni je ka go mewa bere ka ko lu ka to bere le ni o bi owo ago bi mefa ni eto ti ma ma lo ma se cancel there o pe ju ba 8 o'clock program ti lo o ti lo jina jina so that immediately after 12 o'clock a ma sibudo yen wa le gun be won a le fenu ara soro awon eyan o le se kan wa kan ma leri loruko jesus iwo na ma leri janju we fun e ki to ma sise lo alati abe bridge wo road boyo nbo lati eko ni o nbo lati abekuta ejebu o nbo lati ogbomoso ni o nbo lati seyin ni o nbo lati arin ibadan ni gbogbo bi to ko ti ma bo iba se lati sagamu lo ti nbo to ba ti de iwo road wa ti ri taxi to npo oluwa egbeda oluwa egbeda taxi to npo oluwa egbeda ni iwo road yen o ni ko wo ni kan je si oluwo junction oluwo junction boke sote ni bi oluwo junction legbe pharmacy o ni atamata se lo nlo e gbo gbogbo eni to le gbo mi ma jo nko di e lowo dandan lo gbodo wa le ni idi to fi ma wa ma se alaye bibeli so pe nitori oro re tori oro olorun lo se ma wa o tori oro olorun lo se ma wa o oni kun ninu oro mi ko ni lo laise ohun lo soro pe anointing for healing be ni oil of healing ni ororo iwosan olorun fe wo awon kankan san gbogbo to ti doku ohun to ti da isan agbara ti o pe mo ile omo ti o pe mo awon ise gan to ti aisan ti wo e mo pe ise eyan ma sa isan ni ti ise ba ti n daru o ti sa isan ni oluwa so wi pe by anointing through the oil ororo isan ohun olo ma yanju e so iwo ni ko mura mo so ko fe joko sile alagba ise li fe da so re ti o ba se tan ko ni so to si ti so bi o se ni oluwo lona to gbe te gbe da lo bo ni atamata se ogo ni bori wa ogo ni bori aye tori ohun ti olorun se to ju ogbon wa lo a lo do ogo pada fun eni to ni ogo alagba israeli alase to ni ase wa ki ogo ogo ogo soruko mi o ya o Jesu Oluwa wa. Amen. Jadi reba. So pe leni ojo isimi.
1: Leni ojo isimi.
0: Ala anu julo.
1: Ala anu julo.

0: lanu mama poki joko mole ko jibe eta o ba to se ku me deri e mi a ko ni re pa yo e o se mi lanu o se mi lanu
1: alagbawe da ogo ni foruko re eni ba mo yi olorun o lo le ma fi oko e fun ati bi ojo meta mo soro lori o kankan onu nigbati eniyan ba kigbe mo so awon kankan seyin nigbati mo ka iwe exodus ori ekeji ari pe mo so nipa pe olorun gbo igba omo israel mo da je ki mu papo mo la ko ri onu se leyin ojo pupo ti oba egypt ku yin oba ti o ti omo joseph onu omo israel sin bi nitori isin na oni won sin pe igbe won si goke to olorun lo nitori isin won e wa ma gbo mi o nipa to ba di wa de chapter 3 mo ede kan wa nibe to ni agbara o ni agbara pupo pastor ni o ni genesis si yi kiyesi igbe awon mesel di odo mi emi si ti ri pelu wahala ati awon obejibiti nwa la won emi si ti ri pelu mo ti mo fe so niyan olorun lo soro ya kaboria o lo ti ri soro ewo ati emi ah if you want all of you, Milo Nina, how long to get better by Firi Shoreya? I want to come out of my shell, number one. Bi Olorun ba ti ri isoro eniyan o mi pe idasi Olorun ma chele kiakia yi ka ko da bari eka mo so idasi Olorun ma de baye wa number 2 bi Olorun ba ti ri isoro eniyan ohun to ma n tele ni pe awon angeli ma n bere ise a ma ran awon angeli e loju ese pe e lo sise ni bi bayi to ba wo inu Exodus 23 gan ni verse 23 onitori ti angeli mi yo saju re yo si mu ode ibi to ye ko de enikan o emi awon le ni kin lo so o pe gbogbo bi ti wa temi ti n rare tele ti a tin daamu angeli olorun ma lo be fun wa in the name of Jesus. O to wa ni ki so tele ni la ko ka boria masaka. Ago.
2: Yes sir.
1: Ni awon ibi ti Olorun fun ra lara re. Ba ti ri foro eyan.
2: Yes sir.
1: Agaga to ba ri foro eni ti mo wo yi. To ja iforo ati damu lo ba le oro marriage e.
2: Yes sir.
1: Kini Olorun ma nse? Olorun ade ma ran olugbeja. Bo on to luwa ni ki lo so. Lori oro igbeyawo re. Olorun lo fe da si. Olorun ma yanju e. Ogun lori igbeyawo yen ma ta. In the name of Jesus. Won de nba mi soro. Egbo o. Ti Olorun ba ti wa ri. Pe ah. Won ti fi ipo agante eyan to birin wa to ti fi yo. Ti di pe o tin di eleya ki lo Olorun ma nse Olorun ade ma yin oju soro iru eni be abajo ninu we luku ewo to ni majemu se nbe o mo ran angeli ni luku ori kini si dile se karaya ati elizabeti ade fun olomo ologo omo olokiki wa a fun won ni ranse Olorun egbo oluwa ni gbadura fun obirin kan yeye re gbogbo gba lo ndo mi loju nitori ati le bima Olorun ti boju wo le o de ti ri o bo se ri ana ni silo ninu iwe tan pe ni 1 Samuel chapter 1 yen bayi ni mo so ni oruko Olorun ogo gbogbo eni aga ti aye gan o ya o ma di ya o ma iya katani na kabalia o ma pada di ya o ma ani wa gbe omojo won ma celebrate re oro yen ma bo si ah e gan ma dogo in the name of Jesus awon ikorita ti Olorun ba iboju wo le to ba so pe ohun ti ri e gbo mi sir eniyan ti roju rere niyan mo soro kan boya ni ose bi meja bi meta seyin
2: yes sir
1: mo so ede kan mo ni aimoye lori olore ti olore ori
2: ti o si ri won
1: aimoye lori alaanu ti alaanu ori
2: eh abesi o
1: abe lori olorope ni de le ran mi lowo olo je ko ni amode legbon kan a o lowo lowo ko ran mi lowo iwo lori egbon yen ori o
2: eh
1: o ni mo ma ri o ma ri mi a jo nsoro e jo nsoro ko o di gba ti Olorun ba to je ko ri o
2: beni
1: sir Olorun ni o so pe lo ran eni lowo egbon iranlowo wa lati lo orugusu tabi ariwa bi o se odo baba mi ma laanu tin gbo odua
2: beni
1: that is why
2: yes sir
1: on better my Israeli thinking be one war loru loke loru one kick be see ni osa ati ni oru olorun ori won o
2: ko
1: setan nitori wi pe edidi oro kan te wa to nta npe ni oro awon owoli tabi ki so wi pe aso tele kan tabi ki so wi pe ikankan ti a pe ni ise iranse kan tori we ti won pe ni Genesis chapter 15 ibe olorun ti so fun baba Abraham nigba to rubo ma nwe lomi iwo to ki le fun yan lo nje je Ah, le fun yan lo nje je. Eyan wo lale ni awon eyan o tu jeun.
2: Ben
1: ba se ni ba ti le sibudu agbara.
2: Ko
1: to se laraye ti ma jeun. Awon to ba ti dele ni bayi. O ni kan jeun. Awon won ti traveling bo ni wa jeun wa mu. E wo lero ale ni bayi. Gbogbo awon eyan to ba de ni ro le be won a fun won lomi ibudu agbara. Won a fun won lose ofe ni. Ben oni fi ewe soap we mi. Emi o si mo we mi emi o fuju ewa igbowu lo. Wa mu mi gbo ayo ati nu didun. Ka we egun ti iwo ti run kan le ma yo.
2: Kini
1: tumo e? Awon isoro mo ti pu isoro na so. Oni ti ba ba fi ewe soap yen we o lose ta ma fun. Can you see? Na ofe la ma fun.
2: Iyan
1: ni kankan o. A tu fun lomi ibudu yen bi le anu be. O tun lo fi we. Ofe ni agbowo. Can you see?
2: Yes, sir.
1: All that to for Lenny
2: of
1: any. Then another thing you want to go me, Buddha, by for what to be lonely, what to down, and Fanny. And the kind of woman to Roman told me, Ben, only Ra, Chabona Lafayette, Rota, prepare, or Lafayette, Mita, prepare. So you tell it out, and let our fair fair auto. Mama saw a lot of one way,
2: yes, sir.
1: Mama saw the bureau, manual, rope, rich, rich, preparation, road, rich, rich, purpose, your rope, rich. Emi o nse pastor mo ti so dada o ni le mi so on to oroko kan ma se ototo ni
2: yes sir
1: oro iyasimi mo wa to je oro iyasimi to ba kesoro chapter 30 verse 25 o so nipa nipa
2: oro ikunra
1: iyasimi mo ni
2: yesimo
1: oro ita sori wa oro iyasimi na ni
2: yes sir
1: exodus 30 verse 30
2: so
1: ti bayi oro majemu wa genesis 28 verse 18 oro iwosan wa mark 6 verse 12 to 13. Awon orore yato. Ti lo de je yato e. Ohun ti akasi. Majemu ta fi gbe kale. Edidi to sise pelu e. Oro ti a fi gbe kale. Bibeli ko pe lati ti ko se loro wa. Oro wa pelu Olorun. Olorun de ni oro na.
2: Won
1: wa lati ti ko se. O ni pasa ilada un gbogbo leyin ada nkan mi
2: mo.
1: So oro na la fin prepare e.
2: Won
1: ni gogun ba ma ko ilu. Oro lo ma nsiwaju. Gogun ba tun ni jabo. Oro na ni so oro ni at oro ma tu osi. Oro ma tu osi. Nigba ti oro Olorun ba
2: Benisa.
1: To Olorun fura wa so wipe emi ti ri pelu wahala ti awon Egypt fi won se ogun ti araye n ba wa temida the next ni pe Olorun yo gbe iran se kan dide that is it o ma gbe iran se kan dide ni verse o ni tori na wa ni sisiyi emi o si ran si farao ti iwo ki o le mu awon eniyan mi awon Israel lati Egypt jade wa mommy ati daddy ati ran mi si o oruko mi ni woli ajilori atamatas he beat him one day at your missy alone, or no to a lono to get a bed any badon. Ma joko sile emi mo po ti kakiri kakiri mo mo po ti lori chirichi programs ijo ti wa si budu agbara anu ri ijo ti gun budu agbara anu olorun ri ti atamata si ijo ti wa gbadura nbe ri ijo ti lo mi be to fun olofe ri ije ati anoint re ni be ri bo ba je rara dide le to ba je be ni eri re da to ro gbudo le ri sa ni ma je mu na fi gbe be kale ki soro oju lasan ki soro enu lasan ki soro eke ki soro etan ki soro agbara oku ki soro emu loku ma je mu ati oro olorun
2: ni
1: sa abajo ta we yan so eri mo gbadura o ma le ri
2: a
1: ma le ri oku ma se ile ma ja o ma ro na
2: Amen.
1: In the name of Jesus,
2: je
1: ka won kan so iriri won.
3: Activity yet wa. Oluko de mi ni morning. Tabo, what is morning? That's not morning, okay?
1: So now ta ma ta so fun.
3: Ah, ona ta ma ta so yo so fun mi o. E do ni le ka ti yan de fa mi. E pe e ka meta ni wa ni wa ro so fun mi ko. Apojoju mi. Apojoju aye. Wa si to ta mi lo pa mo. Ipo ọgbọ ni nkan tẹrẹ sọ gbadun kan ti jalari pe olodi o wa ma tupọ pawọ
1: kí làwọn ọkọ tó ń ṣe yín àwọn ọkọ tó fi tó mọ kan yẹtẹ ẹja gbọkan
3: ah o ní agbára gbogbo bíbá yìí ìpín ìpín ní o ti mẹ bíbá yìí kan ní dòlódóme ibi pé bíbá yìí àti dátọmì jẹun mọ ẹsẹ mú gbàǹkọ ni ebi gbogbo bíbá yìí ó gbogbo kọtọ bọ ẹgbà tí owó tí mo ti ná gan orí ọrọ yẹn ti lọ bí 1.5 so
1: iwájú ọlọ́run àti èèyàn
3: bẹ́ẹ̀ ni
1: ìgbà gbọdọ̀ pé jẹ́rìí èké mi ò fẹ́ẹ̀rí èké o
3: so
1: owó tẹ̀ ti
3: máa ń bí bá àìmọye awon kan ti mo ti se to je pe tin ba ti lu ti ri de tin ba ti ri ya to ma gbe danu ma to so mi so bo in ba mo da sun ni ori benjo la ya lejo mo de gbo ri du mo da gbo pe atamata se ah so in te so ka pe mo sa mo du pe to da jeun na mi de ibi ti mo so ina o mi ben so fun mo ba ti wa mu la laaro mi ji ni fere mo mu la mo da special kwa yi ya wa gbe ru tika ni bi ibi la lo ni ida ni wa sa le du ba ba ba mo yo
1: ba o na condition ba te fun fe ko ni
3: o ni ro pe ba yi o ni bu bu ti ni mo ba ti pe ida kan ti pastor san gba mi da pe sey o ni soro ni sey o ni se kini
1: o ka sa ro o chen ba ti wa mu ra ni e ba wa si be program
3: so mo sa wa si in program people that go there ti dinga te pastor ne te be re program fa won kan ti mo ne ka won si mo ba nsin so kada gba di beka ni mo ti hun ni pe ni fini pe ah ni mo ti hun o ma ti ya to je je won ka ti daji ni wa di o gba o ka tele ka si ti mo tun si ni wa ti mo ko lori papa gan jo ye emi ka ti hun mo ti pe ah olohun mo si
1: mo jo yen
3: that's lojo ye ka
1: eni kan ba wa so ki
2: yes
1: to ni ko ku yi wa
2: yes
1: nisi si bi mo se so
2: won ko je si wa ko de ba ye
1: re yes o ma ya we eyan lenu
2: ya lenu ni o
1: ngba to ba gu ibudu agbara
2: te
1: ri pe iyanu de nbere ni kia kia kia ma ti ka kiri o sugbon won ma nfoju di oro olorun o de ni ki ninu oro mi o ni lo laise eni kan gbo mi bi mo se nsoro eni ni o eni lo ndi teni o oluwo to wa lona to gete egbeda lo nbo atamata se ni o a tu sibudu agbara yen leni o to ba mi si e o ku si e lowo sugbon to ba ri anu gbe to wa leni mo gba wi pe dandan ni ko leni wa ba mi kede gbogbo awon eyan won ma sibudu agbara anu leni ti atamata se to wa ni oluwo lona to gete egbeda nbali bo ba ti ba oluwo josh goke soke si ni bi egbe pharmacy ko ni ki okada ma gbe atamatasi ah olorun wa lenu ise
2: olorun be o
1: ah oil for healing anointing for healing o ma take place leni
2: yes
1: sir oro fun ise no
3: so
1: kilo se se yi kan te ri pe kile kile le se tele te ti le be se
3: ni se tele e bi je kai ni mi jeji e ko mo saraye fun injo ti mo de waju ni jo pe ah je kai bi ba ko mo deru si ma ni to wu bi pe so ba be ma ru ba yo mo ru mi gidi jo mi o le mo kuka kuka kuka kuka ka ni bo be ni ji do do no pe la du bo ta ti me
1: ko ma to ye owo to ti na oye bi to ti loko lo se pataki bi o se pe olorun to ma se mura o eni sunday on the 10 yi ni o gbera ko ma bo
2: yes sir
1: o wa n badagiri ni o wa ni benin ni o wa ni edo delta ni o n gbo mi lati kogi kwara ni o n gbo mi lati ogun abi lagos ni o abo n gbo mi lati gbugbu ibadan a ma sibudu agbara lale oni o but gbogbo ni ba fe ni mi bi woli after service leni sunday cancel ibere gbogbo awon to ko wa service yen ma ko se cancel le fun leni leyin igba ni part 2 ma be bo bi owo ago bi marun ege ma tun se cancel fun won by 7-8 program ti bere ta ba pari program tan oh my god if I can't e to pari program tan ni awon kan ti ma lo re ofe atiri mi baba pari program o le ma lanfa ni atiri mi o sugbon to ba ete de lucky chi le work for e tori ma so pe ta ba dodo woli iwo ko lo ma so n to ba wa e mi mi mo lo ma gbenu mi ma tu asiro ogun re ati igbese to ma gbe ha ogun re ma se in the name of
2: Jesus
1: e je kokun ni conclude oro e
3: o mi to lo ni ma tan ta so
1: You wanna ogun re ma se oluwo to wa lona to gete egbeda ni badan lo nbo ale ni ni o o ma sibudu agbara bo se ngbo ijoba ma to gba mi awon eyan ko ma kede fun wa e mura e wa o ki se bi tan si ni gbogbo gba on the 10 eleyi olorun so wi pe o fe wo wa san o fe wo aye wa san o fe wo ile wa san o fe wo igbeyawo wa san o fe wo irinajo wa san even business tan se ko olorun fe wo san tori olorun ni alagba e ja lo se wo mi san ma san wa ma fogba gbogbo bi to ndu e be ma fogba gbogbo bi to ndu e wa wa poruko jesu wa pe mi mo tele wa ni olorun atamata si omi san ma san gba mi la ma la

0: Lorukọ Jesu ese yin gbe iwosan check e bai wa ri pe owo kan ti debe o sise ma ro la pa yen ma bend yen yes ma be o ya be lori ese yen ko ma dide pelu e ma mu kankan dani mo so jade ni oruko baba ma temi ma ni oruko Jesu o ya gba itusun
1: amen
0: ya check ara mu fe gbe ri eniyan gbogbo to le se tele ma se bai owo lorukọ Jesu o ya ogun yen sha
1: amen
0: yes check ara oju bai lo o ti ri iwosan niyan ewe ma se to le se ma kule lori ese ko ma ro la pa mo fe gbe ri eniyan mo fe gbe ri eniyan loruko Jesu oro re Jesu e ka ta atakaba ari akasima ka ogun ye sha
1: amen
0: olua ni kin gbodo awon kan sha isai lowo lowo elomi ese igbe si ni mo so mi o mo ro ese to nse bayi nipa ina lafia to re o ya gbe mi lowo le ona la fu ona la fu aisan yen lo igbe si yen lo agba na yen lo ona la a ma rowo so in the name of Jesus
1: amen
0: hey eri aloku ti mo fe gba bo lorun se sise eniyan
1: o se sise eniyan o
0: gbogbo eyin ti e wa ni sagam ki ma ba gbagbe
1: yes sir
0: emi olorun ni ki n gbe akanse oye kan wa ti mo ma wa fun yin ni ojo
1: Wednesday
0: ijokun community hall
1: olijokun
0: community hall to wa London
1: bridge
0: sabo e lojo Wednesday e ri mi mo ngbe bo e tede bi ago meje laaro
1: iwo
0: to ba fe ri mi bi woli mo gbe oyin yen bo e ma gbagbe pe omi ajipon yen
1: omi ajipon
0: tomi to ma pon ko to soro si yan yen oluwa ni ka repeat e fun at least igba marun omi to ma tu ewu e ni o lo ma gbe wa to ma lo ojo Wednesday ni o e ma je kin gbagbe eyin ti e wa ni Lishabio ni la fe wa
1: iyan
0: ni abe okuta Lishabio legbe lega Yesu ojo Tuesday ni tin mo nbo Tuesday
1: sagbo
0: oba to la ye ati orun emi ngbo yen na be ma lo yen omi yen na e ma ti je stop
1: oluwa
0: fe se awon itusile ati iwosan kan ati ona bayo kan ni po mi yen so
1: lagbo
0: oba to la ye ati orun then
1: ojo Thursday
0: eyin te wa ni ijebu imushi e mo gbagbe ago 4 ni role ni tin ama abe okuta ni Lishabio ni ojo Tuesday ago 7 la ro ni then the same thing na ni Sagam ago meje laaro
1: ni
0: be ti eyin ijebu imushiye ago 4 ni role ni o ago 4 role ni ti mi lagbo oba to la ya to ago 4 role e mo gbagbe o ni ibi ti won pe ni Divine Zone Event Center ni isewo ni ijebu imushi Divine Zone Event Center ni isewo ni ijebu imushi ojo Thursday ni ti ile to ku di ojo Friday eyin ti e wa ni modakeke e pe mi leni oro kan wa lori oro modakeke to ba ti je modakeke lo wa pe number mi leni mo ni special message kan fun yin a ma ri anu gba then eyin ti e wa ni Olorun da eyin te wa ni Olorun da lona Ayetoro ni Ogun State Olorun da eyin na e pe mi then pelu eyin ti e wa ni Jebu Igbo e ma gbagbo ilu meta yen e pe mi mo ni message fun yin eyin te wa ni Olorun da to wa lona Imeko to wa lona Ayetoro e pe mi then eyin te wa ni Jebu Igbo e pe mi oro wa ati eyin te wa ni Modakeke nipinle Osun e pe mi oro wa Ogun ni bori wa e mura gbogbo yan leni ibi ta nbo ni won pe ni Oluwo to wa lona to gate egbeda atamata se lo nbo o to ba ti do Oluwo junction to goke soke legbe pharmacy ko so pe atamata se lo lo
1: eyin
0: te nbo lati pinle Osun
1: eyin
0: te nbo lati pinle Ondo
1: eyin
0: te nbo lati pinle Ekiti ati bebe lo oko to ba ti gbe yin e sha ma so pe Oluwo junction leti ba nbo le o
1: eyin
0: Ondo Ekiti ati Osun bende yen e ni lati de woro e sha ma pa Oluwo junction moto to gbe lati ilu yin gbe nte nbo lati koyi
1: gbe
0: nte nbo lati kire oko to gbe lati ilu yin na lo ma ja nso Oluwo junction
1: yes
0: sir e kan ko resegbe pharmacy yen
1: te
0: go kada tamata se
1: ama
0: nte nbo lati Eko
1: te
0: nbo lati Abekuta Ijebu Temple ati seyin Ogbomoso Oyo e ba ti de Iwo Road e ti ri taxi Oluwo Junction e wo eni ka je so Oluwo Junction te ba ti de Oluwo Junction e go ke so keke ni atamata sile lo ogo ri bori wa in the name of Jesus you can fe gba account number yen e gbo lo you can te fe gba number na re o UBA ni o
1: UBA
0: 10 2 4 7 77 50 80
1: e
0: ma gbagbe gbogbo ore te ba san nisin leyin owo radio a kan fe fi fawo eyan lo nje leni ni iwo na ti pese fun awon enu kan niyan o ti support ise iranse ina niyan o dandan ki iwo na ko rere tori ko se ni to se fun oluwa to ma pada lo lowo ofo wo nkan to joju wo ore to joju 2000 5000 10000 20000 ju be lo eyan ki nse ko ma leri o ma leri loruko jesu gba aka na ba yin lekan si UBA
1: 10 2 4 24 77 50 80
0: oruko to ba yin be Christ atileri atamata si iya oni je omo eyin kan wa e fe adua eyin kan wa e fe kin so tele bi woli si aye yin ati bebe o ya lo follow page mi bayi lori TikTok lori YouTube lori Facebook ati bebe lo ajilore atamata se prayer life o na la tun fi ma let ma wo program mi lale ni na ni bi ibudu agbara yen ajilore atamata se prayer life lo follow ko like mi lagbo ba to la yato aye re ma mu eri jade then o fe so eri re o fe send e bi adua abi o fe bere bere kan tabi ekeji mo pe mi o WhatsApp number leleyin WhatsApp number mi lo follow ki le fi add e si prayer ki o na le ma ri adua gba nbe Uya kole 070 75 23 14 17 Bola ke so 070 75 23 14 17 Ogo ni ja o a pade ni Oluwo lona to gete gbeda nibudu agbara leni o a ri anugba
1: amen
0: anfani ki lo ja fi han ke njira ye ko so emi a ni so jọbo Olorun Jesu Oluwa
1: amen
2: emi le ri ko Olorun wa ta ma ta se lo so be
3: o ya la ja fun bi ada ke wa 2026 látago mẹ́wàá alẹ́ o. nínú pàdé máa jẹmu yẹn. èmi ilẹ̀ ikàn. ìpàdé máa jẹmu olóṣooṣù níbùdó agbára àánú tó ń bẹ lólu wa ẹgbẹ́rẹ́ mbàdàn. àkòrí tó ṣùkárù. ilé ọ̀. òróró ìwòsàn. arọ́rùn tó pẹ̀lú ní ayọ̀. pẹ̀lú wọlé obìnrin jí o. nílò yàtọ̀ bá kàṣẹ bá bá tiẹ̀ yá láàyè. máa jẹmu ìpè ìfẹ́ ṣiṣẹ́ ìwòsàn. jíjẹ́ àdàgẹ́ ọkọ ajá púpẹ́ ni tó ṣùkárù yóò. máa gbé bọ̀. ogun tó níwòsàn ayé sọ akẹ́kọ̀ọ́ gbàgbé ẹ̀. èyí tó ti náwó lé lórí. tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dàgbà náà. jésù olúwa fẹ́ ṣe àwòtán gbogbo ẹ̀. orísun ètò ìṣúná tó ń ṣojojo. bẹ́ẹ̀ ni wòlíì yóò máa pín òróró ìwòsàn. pẹ̀lú omi ibùdó agbára. gbogbo ń pè yàn. ó ń di ọ̀fẹ́ sí wa o. nípasẹ̀ fìọ̀pọ̀rọ̀ṣẹ́ ọlọ́run àlàyé. àtàwọn olórí ẹ̀mí. nígbà tí bàbá àti ẹ̀rí àlàyé. prophet Dio. pẹ̀lú prophet Ayo Ajilori Atamakase yóò máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. láti ìwòrò.

0: aje ma kenye ka bo pada ma kenye ka bo pada sori eto rin ajo mi ikani lagelu le ngbo yi 96.7 FM okay gajo ke ile fofo bala ofelele nle ibado ki gbogbo awon mo leyin christe Je wa pe akojumo.
1: Oruko Jesu oruko mi.
0: O ki gbogbo awujo musulumi.
1: Ewura ko si oruko mi.
0: O ki wa pe akojumo.
1: Ati ta mi ye o ide mi ja o ti ja.
0: Gbogbo awa ta ma agbara ti nbe ni oruko Kristi.
1: Ise ti o tun fe se ni. Ni ke mi fi.
0: Gbogbo awa ti oye nti Kristi wa se loke ipe to ye mo ki yen kojumo. Gbogbo awa ta ti gba ni ti ko ti ye.
1: Kini ke mi fi.
0: Kinyin leka si o e ko ojuma nbe on
1: mo ran ti ku re lori gi ka fari mo ran te jere ni mo atoni
0: oni lojo kewa osu karun
1: ku re lori gi ka
0: mo si ojo ayajo chen se ran ti pataki awon mama loke pe yi ka agbaye ni o
1: lati
0: se ti pe ni mother's day
1: kinyin ke mi fi dupe
0: pe yin mama daada mo ki
1: o ti dagbere fashion
0: eyin abi amo to to mo ki yin
1: Adika
0: mi ye o ijo laaro yi Me je ngba mi kete kete lori ofe yo le terin mi wo kete kete lori kan ba ndore Eni ajo emi na leto Mama jo di mo kinyo happy mother's day
1: Jesus oruko mi
0: Mama de son ya mo kinyi happy mother's day
1: Adika
0: mi ye o Mami, mami, mami, deeper life mo Obi mo ran ti won Happy Mother's Day Loki prophet o prophetess ojo Adijo vanya di Loki Happy Mother's Day

iyan ni o e mo bu olojo mo bu oko e se de ri mo ti fa pa yin la ro te ba change mindset yin sa opo nkan buruku to wa nu okan yin yen te ba change eleyan o le toro ki soro adura nikan ki soro love nikan mommy te ba change awon negative mindset yin eleyan o lo toro se ti yin a teso waju lose to nba koko n ko mi papa mura olorun le lo yin lati se nigbo won eto yi e kan si mi lori ago mi emi na ni alufa yin o pastor dr samuel oluseya folabi lati ni ijo cc all nations assembly akobe ibadan ago mi ni 08034127021 le kan si o 08034127021 o na ni whatsapp number mi a o pade lose to nbo alaafia fun yin

ẹja lọ sí ipele ipe sí iyin rere ipe sí iyin rere ijẹjọ ẹgbọn mama kan ta lawon ni peneja oda gbogbo ta ti ri sajọ fun mama o ti wo 40,000 naira ngba mo ha ni 40,000 yen mama ni ekini won ni ebi adua la won ni lo ipenija ta won ni omo kan soso won bi eyin na gbo won omo yen ni jejo mama pe mi won ni na kun bo ni sawo eyan mo ni ah 40 yen o ko o kere sa le ri si laaro mama di ni stroke over bill ya bi 8 and 9 years ago oma kan soso won bi opo ni won sa le ri si ti mo nbebe fun laaro enu sa

0: pe ki lo de ta le duro lori ipe teyan ba ti sayere kere yo fara pa nu irin ajo o ko re o de baje be de so pe oruko rere san ju wo da ti ma daka lo so ki la nbaka ta pe lo oto ati lo dodo lo gbo ipe ti olorun pe o bibeli so pe ayole sa koja laarin igbidanwo se a opo loni ori express na fe ki se ranse won bo si kokan sare laarin odun meta
1: ko di wim
0: kan
1: ti ti le kun so se pa
0: ko le to yen ko le to yen were ni se olorun
1: to ba je pe ape eni
0: o a ba pe ape
1: o ti se pe ope rare o o wu mi yato
0: sugbon ta pe lo to ati lo ni pe olorun ti challenges ba wa mo ti wa bo olorun so
1: 0912370675 won le so ton ton yen po gan sugbon ta fe fayo lo doju ni ti eyin ti esese n gba
2: hello
1: hello an gbo yin
2: e ka re kweso titi o ah wo ti e do
1: nana
2: titi o
1: nana
2: ka
1: ro ma ti rawo re facebook
2: gbo ti baba mo ki baba ro mo ki baba gbo le go o eko ni o Ọlọrun ba ti e ma pe re
1: na pe ra re
2: a da re lamu ko ma ba ba re nbi ti oro Baba wo kiyin o seun o church ti wa leleyi o
0: Oluwa lo seun o
1: ani church awon la wa wa yi
0: e seun
1: Ọlọrun ba pe o mo pe ra re o si pe o na duro nu
3: ko yawo ni
1: e damu
3: e ka ko ma
1: yes
3: e ko eto ma
1: ata kokan o mo se jabuja kilode o ko raye pe wole ni
3: yawa
1: awon nu ko mo gbe
3: mo ja sa won nu omo kekere na ni o je abi emi ro be ni o ko mo kekere to mu awon obi won wa ni o fe je
1: o ma se o
3: o ko na da
1: se nu rinu yin na atura ni tin jale nbe ni
3: no e mo to sele se ri awa ta riran be fowo se gbe wa afi ta ba se si gbo wole ni kan loku
1: le ma mo sugba mo to nfa yin
3: awon to nfa won ye gangan ehe o se se tori e bo se je ni yes ma eni ti won o ba nene ni ti won o ba pe n temi ba ni keyin pe mi nko eyin gangan ke riran si mi
1: emi o le riran gba won pe mo riran ki
3: je mo tele yin ni
1: ngba
3: won mo e o de baba wa ta wa lori
1: o ti won kolu moto le mi ni o mo pe wa pe mi ngo soso ku so fun o ni o
3: eyin te je yawo oli temi a bi se wa sodo yin e gbadura fun mi ya e te riran si mi e baba wa ni damu e ti gbiyanju eyin gangan lo ye ko je bi ibi ti won ku awon passport ti won se fe bere ko ku won wa pe ke ku won ni danileko tori ife frame gan te fun gbogbo wa yi eje o dabi pe nsise woli mo o tori ko rorun labi tete labi bere nbere o yes sir ise ale akoko mommy nko
0: mommy wa
3: si wa
1: o wa na
0: na
3: a dupe fun olorun tori idi ti mo ye bere ni pe se mo pe iya ni won ri han so kini ede wa
0: se loju ni won iya ti
1: se momo yin won se momo wa bi iyawo won
3: no iya yin gangan
0: iya ti sun ninu oluwa ati iya ti baba won ti sun ninu
1: oluwa lati gbawo
3: gba gbogbo e tin wa ti mu ise ko do ti won lo so adupe fun olorun ise orin yin ko so na ti nlo abe
1: ise orin lo gbogbo e lo papo mora won atakoko ati fe dide bayi o se onibere
3: mo be pe won lolorin tele ni o
1: fu kini won fe se patu o fe se
3: faji ni
1: faji ogbani je gboran jare ogbani ko lori kini jare e seun baba ta pe yin ti e je wa bi eyan ba nbo lati worod ba lo se le de church yin
0: nipa ori ofe olorun teyan ba nbo lati worod yo so kale labe bridge olorun sogo
1: abe bridge olorun sogo
0: to ba so kale
1: tabi lati challenge olorun sogo bridge olorun sogo
0: yan na ni to pe lati worod yo so kale olorun sogo yo wa lo gori bridge yo cross to the other side lori bridge
1: lori bridge lo
0: yo wa boko tabo boko bokada to n lo si jagun but jagun ona ti ijoba n se lowo lowo bayi o si aye lati wonu jagun mo bo bi oku ni won le wo
1: na le gba wole
0: na le gba wole bi oku yen after jagun bus stop ni bi oku wa
1: wa
0: ko ni di pe kini kan tan ba ti debe kan kan ya by the left tan ba ti ya by the left ba na wa loju ona ti o di won but fa pe jagun ni won ti so yen awon to ngba awon to ngbe moto lowo ni sumo ti o gbe moto lowo lati jagun yen won won fo got ati joba se yen won kan ma bus street kan be re go shame bible mission
1: so ti go shame ni o ti dodo baba
0: folabi
1: to e ba mi fi oju opo re bara ni soro insita
0: nipa ori ofe olorun a le pe wa si 08033802428
1: won ma gbo dada
0: 08033802428
1: ni seju aya esure
0: olorun ma je mu ati ipe gbogbo okan to ti gbo wa laaro ike ede ni ibukun
1: fun ami jesu
0: ofa binu eni o ne bayin
1: ami jesu
0: ile ise iko wa laye
1: ami
0: mama titi loruko oluwa ni mo gbadua agba olorun yo ma tin le
1: ami jesu
0: ofa o ne bayin o
1: ami
0: engineer wa loruko jesu e o ma se
1: ami
0: e o ne sitẹ
1: ami
0: e ni rogun akoba
1: ami
0: bo sise ile ise yi loruko jesu agba olorun yo ma pelu
1: ami jesu
0: be ni yo si lu
1: ami
0: asegorun e
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ajo mejo na ni eja tu fi pade si lagbara eledumare titi layo akinsola loruko temi orin yin orin hallelujah ko ni tan leniyan ati yun
4: lagiliwa fm

wore e wa bi amo ti o sun lojo okun le mo mi pelu gbogbo ila koja ti o de gbe mi lo e je un dupe dupe fun ni bu wore mo ni e je un dupe fun ni bu wore.

0: Baba Ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
1: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan o gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo Baba Ibaru ba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: le tin gbo nipa ba mi de ile omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina de ile adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so joso lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni tetin gbo mi yi lagelu 96.7 fm okay gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba ma te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lajelu 96.7 fm okay gajoke lo ti tun pada de bale bage oye je komo Dele Adeyanju agba ma lori eto agbaletu ni lajelu 96.7 fm o de pada
2: okay oya buka o oya buka igara
3: Aya mi abeke olowo sibi ewo nji je lasiko yi
4: Olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki foro je wa sere
3: benti eri
4: asiko Mazavita ti to
3: alani ore mi o de lo nje olokele Mazavita ni yi

kogo iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gaju oke ile funfun bala felele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba je ka ma ki eyin ti wa ku dede asiko ni gbogbo bikibi te ba tin lanfani lati ma gbo wa iyen ka akiri agba nla aye iyen lori eto ta pe ni je kan mo nibi ta ti ba lanfani lati ma ja jomo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re idaraya lolokan ojo kan lapa bibi o le ti le gbo eleyi te ti le mo bo se nlo loni ojo kewa niyan iyen ninu osu karun ire o wa gbogbo wa wa idunu yo wole to gbogbo wa wa ibanu je oni wole to wa wa pelu ase olorun oba mi edumare gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba oun loba to ni itusile lodo a fun yin ni ominira yo wa se aforijin ese gbogbo wa mi bi nkan se ma je niyan loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo olawu alex fagusin iyagun ta so lu okunrin ogun bakan na abi mbala sadiq oun lo lowo obotin ni mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun asiko yi oun lo n ba mi gbe wa soke gbe wa le lori ikanni bani dore facebook e lo darapo mo wa awon ti wa nbe iyen lori ikanni bani dore facebook lagelu fm 96.7 etekete baye ma gbo wa te de tun ma lanfani lati ma ri wa wo sikiru ayinde oju itere lorugo tite mi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye nti peregun pere te wo eyeye amon ka to ma lo eh ka se ka se ka se ileya cashport ba se sumo lo na gbenu sumo wa tori pe baba n so nipa cashport lori isirisi awon eyan tin lanfani lati ma gbenu si millions awon owo lori isirisi abo ti ileya cashport o tun yato aro totun leleyi iyen baba n so nipa ileya cashport tori pe eran agbo nbe lara nkan ti awon eyan fi ti won fi lanu ti won fi se faje pelu 500 naira pere ton fi n play yen eran agbo ileya n la se pe ni ileya cashport tori pe owo to n lo bi 50 million naira o n la tun ti gbe kale e mo pe wi be se be olorun ni toto amo awa ri atileyin egba lo fi wa dabe ni pe tawa na ba so be amo se be ni awa ko olorun ni ki se ka se gangan olorun ni mo tun se ma je niyan iyen lote 50 million naira tun ti wa nle iyen lori ti cashe baba n so nipa cashport ileya cashport yoto o tun yato sawon friday cashport yen friday cashport yoto iyen o tun papo mo daily payment ele tawon iyan ma n gba lojojumo yen bon tun se ma gba le ni na ko tun papo mo ra won o ti ye yin na e ti mo ru nkan ba yen *347*1004*2# *347*1004*2# yen na ni abi

0: Hello.
1: Hello.
0: Oruko yin ati bi te tin soro.
1: Lati Akinosun lati Maniya.
0: Lati Maniya. Eh se le fe o soro yin lorun lati wa gba ticket yen bi.
1: Ma wa.
0: E wa ago merin ni fi gagbaga yen. Ki le poruko yin le kan si.
1: Lati wo.
0: Ki le pe.
1: Lati wa Akinosun.
0: O da. E ba n koruko won le. Bi nkan se je niyan o titi ago kan abo mo wa nbi baro lorun ni okay ki n gba pe kan si ticket lati wo ifigagbaga laarin ko shooting stars ati ko ti bara fc eni dede ago merin loni mo wa nbi di ago kan abo Hello, eh, Oribete. Okay. Oda, bio ba, toba, very, hello?
1: Hello.
0: Ekasan, oruko yin ati bite tin soro. Oruko yin ati bite. Ekasan.
1: Yes.
0: Ahmed Amzat. Ahmed Amzat e wa gba ticket yen. Bi nkan se je niyan. O dinu DJ ti CAF Confederation Cup. Won ka to wo be yen. Eja loju oja ka dena. Ba pada di ka wa tesowo waju e ku kale.
2: Lagilu FM 96.7
3: Ronya yo tun leleyi o fun gbo yin te tin bere fun one promo elekan lodun ti le se mi yo Keke Global Engineering Company Limited to ni le Great Estate to wa ni Adibayo area ori yo ni local government Ibadan ta tun le gbaye gun olomi iyana oje na debe ile tanta ni 1.2 million lowo 950,000 naira lota fun one promo todun yi aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asanle 50,000 naira ko si wahala o mo nile tabi din charges August 29 odun ta wa yi ni one promo elekan lodun yo waye o ojo na lo si pin abun fun gbo awon ni bara tutun ete ti tara sasa lati ma sa sunday owe ile yin sile bayi nitori pe eru ma npo lojo na bawon eyan ba se tete nsanwo lo se tete fun won ile won awon eyan ti gbe ni Great Estate ina ti debe ona si da debe ile ise ikan na ba ni yaworan ile igbalode pa ni kan le se record copy survey to dodo ijoba be lanta block fawon ni bara wa permanent office wa ni mkk multipurpose building atere agara odueja second mosque new garage ibadan fun alaye call whatsapp ka le fi bsa na se ri gele sowo si yin 0705393 6013 0705393 6013

0: Liberty. Papa Shere Liberty. Oki Adun Badan lati padi. Ni Tuesday, ojo kejila, May 12. Bere lago mewa aro.
1: Eje ka lo si le oni temi.
2: Kusani toluwa oni sere fun oju wa lo fesi.
3: Iyen fe ni to ba ma tin se ni o. Bi kan ba le kole laye. Talako oju skelebe lo to sin lele te loke epe. Eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi. Ko ma gbagbe pe brick meji go kan ni o. Abe mo, owo tin ba faji lo okere.
4: Oni temi, 1 million naira to promise mi lana nko.
3: Baby mi, mo ti deal e fun e. Eru re. Ah, pelu atotonu mi se o. 1 million naira owo le lodo Bosun King. Kini wo fa fi se birthday fo birin? I like say se igbesi aye re o.
5: Ah, igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe. Asori mi o pe.
3: Ori re pe. O lo ni mara gidi ni. Ni mi ta ye Tony Kaluku tin ra eka eka ile dako kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni Bosun King toro lebe ti bi ntale leka leka fun gbogbo eni fe fi dako fe fi kole ise fe fi sodo eja sin kon sin bere lati ori plot plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti bebe lo loni luji lu loni le si kari kari ewe bo rale bo tale bo rale tale kan sun won ni Crispo building mobi bus stop odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 Abi 0071036974. Kan si Bosun King ko donile donile jabrata.
6: Sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeli jeli aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gba kwe kwe kwe Arama legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complete iwo ro di badan telephone 0803371598 0803371598 enta tojo ale lo mo toni toni
7: Lagiliu FM 96.7

Lagelu FM 96.7 oke gajoke ile funfun bala felele nle ibadan be ba se ndarapo mo wa eyin e lo wo wa lin live and direct yen ni ikanni bani dore ti Facebook e lo wo anbe ni kanni bani dore Facebook awon ti wa nbe biba e seun gan ni o te wa nbe yen tori ti wa

0: won deruba kan lara awon omo so ta ile tan yawo ori papa won se yakub won se lese o ile to de je pe alaye na le ni koko daku lo gboran ganda amo sibe sibe awon ile to abo won raye rescue re iyen lana yen ni bayi smarta prag gbugbo awon alamojuto iko yi won tin je odi mimo yi pe nkan ti ajo ile to nse kukari ball alafese gba iyen lorilede Czech Republic won ti won fe se si awon o mo wo eyin le nbori lowo eyin na le da papa asire eyin na le daru looto eyin le ni papa asire te so na si amo lati se awon agba ball awon lese lati se awon management iyen iko ti Sparta lese o so wa ye ki efe so ye ki won da ke kan mo woran ni pe ifese won se yen o le tesi waju mo won abandu e lana ni be kedere iko ti Slavia Prague won si lo nleke yen ninu league ka so po ti gba league gan ni yen lorilede Czech Republic ni nkan se je niyan lana fi gagbaga to ma waye le ni laarin iko ti Barcelona ati iko ti Real Madrid eh hey, nkan se Korea Madrid o mo ja gbokun si nbe nkan se Korea Madrid egbe ni Rauf owo tutu ijoba atalu awon ti Tala Madrid bo le yin fe se leni ifi gagbaga lo lo yi breaking news kan tun leleyi eh hey, kilo sara bi eja loju oja eja loju oja ba ba toju oja de ifi gagbaga yen ko wa yan na ne bakan na laarin ko ti Western United ati ko ti Arsenal awa menu ba ifi gagbaga yen ku kale
1: Capital Bite, limi ati lemi kokoro nu e lasiko yi. Nitori o meji ko, onje won

0: lowo card ofe se la yewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale charity pl i care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090-5444-8444 ojulobara oni dindo mo wa lagbari
1: Baba Ibaru ba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbale. Ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun laku egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: Eka bo pada lati eka ipolowo oja ikoni lagelu re lagelu FM 96.7 oke gaju oke be ba se ndarapo mo wa lo wa live and direct yen ni ikani bani dore Facebook won ti wa nbe yen e se ngo ni o te wa nbe yen tori ti wa ba kono ka share *347*1004*2#, *347*1004*2#, oju opo taye lukara yen ni www.cashe.ng etun lanfani lati babe wole e ma gbagbe pe gbogbo eyin te play lo lati asiko yi e gbogbo yin entries yen gba ba da papo o tun ma gbori wole pada iye bo ba di ti Friday cashport and then ileya cashport na e yon ba se wa play si o ni anfani yen se fe loju si bi nkan se je niyan *347*1004*2#. Le ma fi gbori wole ifigagbagade e classico Barcelona Real Madrid yen ni papa asere New Camp yen ni asale teni nkan se ko Real Madrid o nkan se ko Real Madrid tori pe o fe mo si agba ballu won kan ti o ni ifarapa papa julo gba awon agba ballu tan wo first 11 gbogbo won pata won ti fe ni farapa tan Rodrigo oni farapa Eder Militao hamstring injury la won yen ni Adangula hamstring injury na ni Ferland Mendy tie injury loni Federico Fafad head injury ni ebi tohun ati Chuamini tin ja lose to koja lo n lo fori gba nkan lo lari mo nkan bakan na Dani Cavaya toni ifarapa tohun ni ti e bakan na Kylian Mbappe iroyin ele ti ja odi mimo laaro pe Kylian Mbappe gan oni wa available yen fun iko Real Madrid nigba ti won ba nkoju iko ti Barcelona iyen ni asale ti ni kuni wa available ba ba nso nipa ifigagbaga ti e classico yi start ifigagbaga yen je mu start yen wa fun yin iyen laarin iko ti Barcelona ati iko ti Real Madrid ri pe ifigagbaga ti won ti jogba 24 ni 34th game ni won ti jogba iko ti Barcelona o bori 29 win 1 draw 4 loss ipo kini ni iko ti Barcelona wa pelu 88 points gbogbo awon tan ti mi yen ni league ni oninu dije ti La Liga 89 goals ni won de concede 31 goal bakan na iko Real Madrid ninu 34 game mu ti e 24 lo bori yen 24th win bakan na 5 draw 5 loss ni o ta omi marun o padanu marun se ipo keji lo wa lori akaba tabili ami bi mokan la 11 points o ni ko ti Barcelona ko ni o finju ko ti Real Madrid lo

0: 77 point. Oni point ko ti Real Madrid. E bakan na. O ti mi awon ile to lo bi adorin 70 goal. O na concede 31 goal. Bi nkan se je niyan ba ba nso nipa form won yen ni last 5 game. Iko ti Barcelona ifese won se marun to gba last. O bori marun ni o. O concede meta. O mi awon mokanla. Bakan na iko ti Real Madrid last 5 game ti won. Won bori meji won ta omi meji won padanu eyo kan. Won go go mesan. Won concede 7 goals. Be ba ngbo pa toro dana inu. Iko Real Madrid ni lowo e. E to e di nko. Last 5 meeting. Iyen laarin awon mejeji ko Barcelona bori merin. O score 16 goals. Real Madrid bori eyo kan o score 11 goals. Won ja gbokun si nbe. Iko ti Barcelona si daada ju ko Real Madrid lo. Psychologically gan ba so pe team to balance. Iko ti Barcelona balance ju ko Real Madrid lo. Awon akosile ninu DJ ti EPL waye lana. Ri pe iko ti Bournemouth won ti gba ifese won se elekerindinlogun won ninu DJ League ile Gẹ̀ẹ́sì bayi. Eleyi ti won padanu rara. Bakan na iko ti Chelsea awon na fi opin si defeat yen ijakule ti won ti n ba pade bo ninu DJ ti EPL bi mefa seyin. Ko to di ifigagbaga tana. Won ba nkan je mo iko Chelsea lara ni. Amo lana won pada ta omi koju iko ti Liverpool. Won ti fi gigun akosile buruku yen. Iko ti Manchester United. Igba kokon ta won no gba goalless draw. Iye ninu DJ ti EPL ni sata wa oniyan up Manchester. Won je agbokun si nbe. Iko Manchester United won ti qualify bye. Iyen fun idije ti UEFA Champions League ni sa to nbo. Iyen itun se royin mo. Miki Miki oni bata. Up Manchester United. E de sise un gan ni o. E seun ijeta. Won pade iko je kan mo yen lodo Cantona. E won ye wa si gan ni o. Nawo nawo ikuku sapa. Barika ni wa. Ojo waju tori pe asele o nlabo aba o nla won baba wa se ni awun gbon awun ofin kan toro aso yaya to lawo na osire o to ba se aso yaya to fi ikunle san egba to ba je awun ni owo ribiribi ni osan e se ngan ni na oni tanwo yin ibi ni le Gẹ̀ẹ́sì iko ti Manchester United Manchester City ati ko Arsenal awon yen ti qualify fun idije UEFA Champions League ni sa to nbo. Real Madrid ati ko ti Barcelona filari Atletico Madrid lati inu dije La Liga. Awon yen na ti qualify. Lorilede Germany ari Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Awon yen na ti qualify. Nile ta lo ninu dije ti Serie A iko ti Inter Milan nikan lo ti iyan yo. Iyen sinu dije ti UEFA Champions League sa to nbo ni French Ligue 1. Lorilede France, RC Lens ati ko PSG ti iyan yo. Netherlands PSV ti yan yo. Porto na ti yan yo lorilede Portugal. E ma gbagbe wipe ni sa yi. E ni sa to nbo yen. Pelu performance awon iko lati le Gẹ̀ẹ́sì. E marun abi mefa ni o ma lanfani lati qualify. Ninu DJ ti UEFA Champions League ni o ma lanfani lati wa nbe. Bi nkan se je niyan. E ja gba bi wole yen ni osan toni. Star 347 yen na ni o star 347 star 1004 star 2 hash. O na ni lori ti cash eyen ogbeni ayala e ja wo ifese won se to ma lanfani lati waye laarin ko ti Manchester laarin ko ti Western United abi Mbola ohun bi oju oja bi oju oja ni abi o tun ti mosuka kin tun ja loju oja laarin ko ti Western United ati ko ti Arsenal awon mejeji na jo nilo figagbaga iko Western United fe relegate o nilo point yi o fe sa ku ni relegation zone o da npe bi 18 position ohun lo wa iko ti Tottenham ni nbe ni 17 yen o fe escape ku nbe be kederi iko Arsenal no fe draw point yen rara loke tente tabili tori pe bi ami bi se 5 points ko lo ku ba abi 4 points ti won fi top iko ti Manchester City won fe drop bye beni kini o le sele kini lo se ko sele ni London Derby leni.
1: atokun la podo temi ta ba nsoro nipa ifigagbaga ile to ma waye ni irole oni yen lagu merin abo Arsenal nikan na ni mo ri ti won ni se ti won se because gege bi afojusun won iyen ninu league lodun yi pe awon fe gba ife eye awon o fe je so roye mo
0: won fe lo travelers nsayi
1: lo nsayi la podo temi awon nikan na ni mo ri ti won ni se ti won o se ti ese kekere la podo temi won gbodo mo ti won se ele ti won je pe ti won ba ri anfani ti won mo ti won opin saba se amulu anfani yen yo je akude fun won yen ni osan oni tan ba ti ri anfani tan ti samulu re ko se pe West Ham da ju ti won le Arsenal fa lo mo ni tan le fi Arsenal fa
0: won ni tan le fi Arsenal fa
1: sugbon Arsenal se amulu anfani won lakoko
0: ngba te wa ni won ni tan le fi Arsenal fa e ri Arsenal bi en pe won ti wa ninu ila ilo yin under pressure le ni pe ti won o ba wa compose omi le teyin wo gbin won le
1: o wa nu oro ti mo nso ni mo fi so
0: 2 points na na fi top
1: Manchester City na fi top o ni mo fi so pe awon ni won ni se ti
0: won ni se se awon na ni se se
1: e ri pe mo ti so si waju pe
0: be ni be
1: kan ba ti ra anfani kan samulo re ni
0: kan samulo anfani yen lowo kan
1: lo le fun won ni grace ele ti won wa
0: oda oluko ni Pep Guardiola ifigagbaga ele ti o waye lana oni to ifigagbaga awon iroyin bi lere pe se yo wo ifigagbaga teni laarin ko West Ham ati Arsenal oni West Ham lo
1: atokun ko se din kan ti won biyan
0: yeah
1: o ti di West Ham lo ni
0: o ti di West Ham le
1: tori pe a standing match ti e to fe gba won at koju Crystal Palace ojo Wednesday ni won gba so o gbodo duro de resort oni oni o so pe boya mo si ni
0: nkan
1: se pelu ife eye league yen mo abi mi o ni nkan se
0: se pe ti iko Arsenal ba gba tan ba fi aje West Ham le ni ka gba pe owo won ti tekuda so ti tekuda
1: sa a le so pe ti tekuda tan but tan ba ni ka percentage o si wa lori 70-30 beyen
0: o si wa lori 70-30 ni papapa eja wo ifigagbaga laarin ko ti Barcelona ati ko ti Real Madrid yen de El Clasico loni se se pe o ti di format pe ifigagbaga e ko wule abi ka pe friendly match ni abi gini ka so
1: se mo pe n tan ba
0: ti ko Real Madrid won ti dara le o
1: n tan ba ti pe rivalry match ko le mo jeri ara re pe fi ara re han pe rivalry match ni awon tan ba fi sibe na loni ti o je first 11 to je second team player awon nu o fe je ki iko egbe agbabolu Barcelona n mo pe ala won se Madrid la won but ta ba soro nipa Madrid to ti lo na ni New Camp abi ni Spotify kan abi laye New Camp
0: yeah,
1: that
0: New
1: was
0: Camp,
1: 2023 lo ti lo na ni be
0: kan 2023
1: lo ti lo na ni be ami ayo meji seyo kan so lati gba yen won o ti ro mi tan ba ti lo le Barcelona won o je bo ni loni ti o ti e wa je pe won tun wa lakudi awon player ti won o pe tan ko si ba se fe se
0: ko si bi ko Real Madrid se fe se eyin le so be pe ko si ko Real Madrid ti ijoba atalu ba gbo pe eyin so pe ko si bi ko Real Madrid se fe se e classico la mo pe e classico la mo pe mo ranti oluko nikan jo ara mo
1: won kan gbodo se ki oruko yen mo baje
0: o mo baje
1: loni
0: mo ranti oluko nikan jo ara mo oluko ni lo gba ni 2009 ko ni yen o ko nu ko totian iko Real Madrid won buwo lu oluko ni iko Real Madrid bon se ri nsa yi bi nkan se ri na lo se nri lo ninu iko Real Madrid ngba yen won wa ni e classico waju ni Ramos ba ni e classico to mu we Real Madrid o ni nkan oluko ni o lawon o ni nkan tawon le fi na iko Barcelona match de ku 24 hours won je o gba ifigagbaga yen tan
1: won de pe
0: Real Madrid si je meji so don to baka na won mo se n pari match bayi wi be won ti pe mo wule mo bo ni mo so pe
1: mo wonu
0: office mo wule wo office e
1: mo
0: gba be lo ati sack e kini mo fe fayo ni pe e classico o koja Madrid o ba drop form ju be lo won ba ni ifarapa ju be lo eh gbugbo awon agbabo ton ba wa lori papa gbodo se bi igba te pe awon pe tan ni to 090090 lo bere number 0903 o na ni number to yo jade loju opon yen lori ti ka se yen bakan na 3913 3913 o ni o nla fani lati pari number ohun taleni to ni eh taleni to lowo yi zero nine zero three back on 39 13 on lo pari e taleni to ni owo yi yen fun tosan to ni

0: Okay.
1: Hello. Hello. Hello, e ka san oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni lagelu ni.
2: Salamudin Rukayat lo soro
1: ha. Rukayat lati bo.
2: Lati omi
1: baba n so nipa ka sese ti jeri tele.
2: Ti
1: jeri to oda e ti je 25,000 naira. Anti Ruka e ti je 25,000 naira ye ni osan toni. Customer care ma pe yin bi owo yen o se wole, won o je ke mo. E lo lo seun eleda yin ni. Lucky. Okay. Lucky yin lo gbe. Omoran ti igba wa keke. Ni Lucky mi lo gbe. Ebe to si laja Lucky ba ro pe. Oto din dan so. Ku orire mi lapa be. To bi nkan se je niyan o. Baba n so nipa idije ti El Clasico. Bi nkan se ma lo niyan. Ipe iko Barcelona form won lowo e. Ise pa won na wa form kan to ran janjan amo. Iko Real Madrid won drop patapata. Won drop ni form. Won balance psychologically. Iru ebo la tun le mu wa. Nkan se iko Real Madrid lowo lowo e. Mo ja agbokun si nbe. E se ngan ni o. Gbogbo eyin ti wa lori ikanni banidore Facebook e se ngan ni. Gbogbo yin patalaki Anslot. Iyan oluko ni iko ti Liverpool. Oni kinu awon ololufe iko ti Liverpool to le yo sohun. O mo pe won o le ri dun nu won bayi. O lo tun di sa to nbo ba won ba se daada iyen ni transfer window. Ni nta won ololufe Liverpool tun fi le kan fi le rerin so niyan. O lo mo pe ohun te lowo won iyen ni sa yi. O ti mebi elebi. Loruko olotu eto yi. O tun ba Babatunde omo lawo Alex Ferguson. Olotu eto yi niyan. Abi Bola Sadiq lo je ke gbadun mi yen lapo odo ti nbe Aji Mikimiki oni bata ese o Aji Akim Ome laarin waju omo se oni bare ni Brampton ni Canada e se gan ni be mi ba tin dide Sunday Oyoyo yo tun ma gori agbagbe nbi lati owo latenu Fola Kemi Mighty iya o tun gbe yin de be yen losan toni ta ba n so nipa Sunday Oyoyo eyi ti wa e wa nbe Titi Ola ta tun ma pade sikiru ayinde oju itere loruko titemi Titi Ola yen kiri atayo pelu bukun la fi pade o dabo

0: to e seun ti e gbe kuro nbe ti e wa nbe pelu wa ni gbogbo gba a soro nipa igbe aye leyin ifeyin ti opolopo wa looto tabani pe kawo opolopo wa on la je onisowo ati onisowo awon mi gan ton je onise osu ti ba se pe o je ara ipinu awon to gba won sise boya ijoba ni abi aladani elomi o ro ko fi gbogbo ara ro abi ko ro tara wi pe ki lohun o ma se abi ki lohun bawo lohun ti e je eyan leyin igba ti ko ba si ise an lo laaro abi an lo laaro an de la le ti o ba si ise bo ji oji mi opolopo ni o ti ro bayi o de ye ki ati de oju ibi ti opolopo wa abi to ti di dodo fun gbogbo wa patapata lati ro wi pe awon nkan wo gangan ni a ma bo la se ma gbe igbe aye wa leyin ti a ba feyin ti elomi ti fi si okan pe awon omo mi ni o mo toju mi ngba n ba feyin ti elomi sire won ni ohun ti won fi pamo abi won ni owo se owo ni investment elomi ni o ti ni investment to ro pe eleyi o mo fi pamo pe ti ma ti feyin ti tan nkan bayi ohun ni ma je nkan bayi ohun ni ma bi ma se ma toju ara mi re nitori pe ara wa t'Olorun fun wa yi ebun ni looto sugbon bi oko na ni teyan ba ti lo fun igbe iwon awon odun kan beyan service e gan o di dandan keyan tun wa pay more attention si se mo to ba je ti moto ni eyan o mo change e ni o change part sugbon ta eyan ko fe si iru anfani beyen okun wa ko ni dabi ti igba iwe mo opolopo wa mo so boji oji mi ni opolopo wa sugbon loni e ja so ki la won nkan ti a fe bo la se ma ri owo yen na gbogbo wa la je won omo ta mu mi si ti o ni pa wa lori o lagbare leju wa sugbon se mo wi pe laye isin gan ni Nigeria opolopo omo gan lo dabi eni pe won ti da wa sugbon won si n ba wa ba awon obi se iru awon omo be la wa takuti la so pe okay o awon na ki se po mo oni mu wa ti o ba tete de nko o da fun apere omo mi ti so wi pe ojo kejila ninu osu on lo mo fi nkan ranse sugbon ko to de abijo ti o ba wa nko ki la fe fi ma se ile aye wa elomi na lele keyan kan ma da joko sile ko ma ri nkan kan se abi ko ma ri nkan ko ma ri owo mu lo senu gan o to nkan to ma mu to ma mu ibanje wa fun eyan abi ti o ni je ki ara eyan ko bale bo se ye ko je sugbon mo tun fe tenu mo ni isin opolopo omo gan ni won ba oro ileiwe yi oro owo ile owo epo ko si se elomi gan ti japa to je pe odun kan meji marun mejo gan omo mi o ti ranti ile eto suna o de tun le bo gangan la se fe se igbe aye wa leyin nigbati a ba ti wa se kini ta ba ti feyin ti ta ba ti feyin ti ti o sagbara mo ti o si pe a nse se gbasawo agbodo ti ma ro nitori igba ifeyin ti wa ko gbodo je igba ti iya ma jeyan you know ko gbodo je nkan ti a ma bayan leru ko si gbodo je nkan ta di pe elomi awa ti tori e a kari bonu ta ba wo awon elomi ri pe oro ifeyin ti itoju awon agbalagba abi awon ti awon to ti feyin ti iyen o dangaja ni ilu titi wa ina oni bo se je sugbon awon to je onise owo onisowo ton ti wa ni ogun ogoji odun adota odun ogota odun adorin odun lo soke be ki ni ipinu ati bo gangan le se ro wi pe e ma gbe igbe aye yin leyin ife yin ti oni on ti ajo fifi oro domi to roro losan ti toni ka le lara wa loye nitori awon kokan ate yi pe o di dandan ko sele se mo pe oro pension yi abi retirement nkankan yi ki se fun awon osise oba nikan o ki se awon to nsise ijoba nikan rara o loni ati onise owo ati awon to nsowo ati mechanic ati bricklayer ati awon to gbara won sise gan gbogbo won lo ye ki won le so pe awon ti ni nkan kan ta won fi pamo titi fun ojo waju elomi ani to n ba fi pamo to n ba je nko gan to di gba ye mo fe gbagbo pe boya lose to n bo o a ni eyan ti a tun le pe to tun le la wa loye ju bayi lo mo fe gbagbo be sugbon e ja gbo lodo titi yin kini ohun ti e ti 35 idanowo le ti lale fun ara yin pe leyin feyin ti o bye bye bye ohun ni igbe aye leyin feyin ti bo gangan ni lodo titi yin hello
1: hello yawo wa
0: e ka san ma
1: e ka so ko to o ga ti bi yo ma o ri o ti daru
0: ami
1: o ti pa to ji o ti ya mi dun re atori sowo ati bi ka vinta ate yo ti se je ba ka du ko se ka so ka ko se se o se ile ti o bi je won ni ni omo ta o mo nisi akole nisi omo omo wa gbele won da won da wa ni so omo nisi wa won ko ka ta won da ngo to mo le ru ga ni ko mo di kun mm e ba wa la ko so wo suku amo owo ile ni da won gbe owo oje ta won o ba mo gan nisi gan o ba ku ba ko to wo mo mi gbe owo yi won gbo lo won eyan
0: mm
1: awo bi ka mo tan la wa je ma fun wa agba lowo won ko yi si amo pe ri agba ile omo mi o se omo mi kun je eleje ah it dey play agba lowo o je mo nu lo to apo ah ni ka won ka yi si al wale to do di ko do di pe a o da ma na ta ba do wa do ale ta pe eyan ma o ba fun yan amo yi ta wa yi awon machine ewa gbun won gan to to won leru e mo de kun ni mo ka won gan o to won leru gbo ta mo tara wa je ka mo ni amuni yoju ale ba wa je egberun kan ako meji ako bi pamo ako na to meta mo pe gbogbo ele mo na bu sabu yoju ale nu
0: so lodo titi mami lodo titi yin ke yan ma ni owo te yan fi pamo
1: o gba won ni pamo na tan
0: I'm going to go to the house. Ojo ale yi dandan ni awon kan mi wa wa ta siro pa si a si je odo yi gan awon kan kan wa te pe a le se ngba kan a le se mo e ri pe awon iya wa kan wa te pe ti won je onisowo won ro pe wo wo loni mi lo shop loni mo fe duro nle agbara won o gbe mo elomi o ma jide shop 7 a.m. ni ago meje sugbon ni sin ago meje la no ma chi shop agbara won o gbe mo kini nkan gbogi kini ipinu kini ona te ti la sile lati so pe o ya o ngba to ba dasi ko bai nkan bai ni ma feyin ti ma ma je hello e ka so
2: hello e ka so sir
0: e ka so ma
2: e ka so ma
0: yes ma ki loruko yin ma yes ma
2: oruko temi so pe lati Olubadan state
0: okay
2: ewo oro temu wa yi tin se oro kekere o
0: okay
2: oro to ye se yan joko ki awon ojogbon kan debate le lori ni
0: okay
2: so gege bi oni se 9 to 5 emi o gbo kan le pension
0: okay
2: gbo kan le gratuity to ma fun yan
0: okay
2: so mo ti mo pe awon asiko kan wa to je pe de yan se nsise ni kin kin ni sagbara yen mo
0: be ni
2: nigba to ba ya then even owo ton ma fun yin gan pension ton fun is just like palliative say kan ni sha ma fi ku ni So isin bayi mo tin fi gbogbo ara mi bayi mo tin fi emi fi ise mi ti mo mo pe o ma so mi je lojo ale so mo tin wo ise to je ko ma je long term investment
0: okay
2: pe mo le dara le to ma so mi je
0: okay.
2: So mo tin wo bi mo se le dogbon awon bi real estate kekere to je pe o ma bi awon bi hostel to je pe eyan ma le mama ri owo egba nigba teyan ba nfeyin si then mo se mutual fund ni only 10 years to je pe every month ni mo yowo mi pamo sibe for 10 years iye to ba wa mutual fund se pe compounding interest ni o ma se
0: okay
2: so ta ba le se nkan mai then mo fe mo tun tin gbero pe mo gbudo ni business to se go gig kan to okay. Je pe bi pe keyan da school sile to je long term investment lojo waju
0: okay.
2: Pe ti ma se retire bayi kin to retire ni mo fe bere o eyan ba se retire bayi inu eniyan n bo si so gbogbo nkan ma yen lo ma ma mu ounje fun yan wa lojo ale eyan gbudo duro pe omo so awon nu nkan ma yen eyan gbudo file o even bi beli gan so pe eyan fi o fi investment at inheritance le fun omo atomo
0: a good father leaves
2: in so long time investment in keyan owo pe kini o le business mutual fund real estate keyan ma ra awon gold ile dojo waju so investment is the best so
0: long term investment oni ile iteyin e seun long term o na ni e seun eh arabirin temi tope lati Olubadan. Thank you. Hello.
3: Auntie Nadalaza Akwata Ibadan. Oro gidi le mu wa yi sugbon nkan to wa nbe ni pe iru emi ni si 2016 ni ti se osumo. Sugbon geje ko boye agba na lo to be o sugbon bo lohun se ni kiti wa waye fun gba ti won da wa re ngba yen. Lati gba yen na e mo ije te lomi ba nse to ba je pe te isowo to po lori e. Adi ni investment gan ko le rorun fun re ni be. Pe mo gba ti je owo to ngba ko jowo ti o fi maintain family e lo. But iwon ba sagbara ba ka na de yen ba ti ko un le che. Tori ngba boya en to ba rowo gidi gba to ti ko le bi meji meta merin sile. To ba ti je meji lagbara ka ya to sile to ngbe ti o ma fi rent. To ba de tun je pe o ma pin o mo ni o je en to mo pa family. To lọrọ aboya bi agbẹ bi koko igi tabi kaso awọn kan bẹ yen to je pe long time investment to mama mo wole fun bi o ba di esise mo ododun yo ma di toro ko bo nbe ga fi ma cope so gbogbo awọn kan bẹ yen le yen gbodo se teyan ba lo ngboju lomo omo mi gan lowo lowo ti o re ti o bi e to je pe family ti e ni o kokọ gbadumo
0: bẹni
3: so kun de le yen gbodo ma so pe omo o keyan na je un se ade
0: Ben, e seun.
3: Ta fun gugu e da eniyan. Ala je sekun tori oje ale wa, oje ale gugu wa yo dara.
0: Amen. Thank you so much. Oje ale gugu wa yo dara lagbara ile tiwa. To, a lo joja, a tun pada wa. E ma gbagbe, igbe aye leyin feyin ti on la so lowo lori ti Sunday yo pelu Falake mi mighty.
4: Ìròyìn ayọ̀ tún lélẹ́yìí o fún gbogbo ẹ̀yin tí a ti ń bèrè fún wọn dé promo ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún tí ilé iṣẹ́ mi yọ kékeré Global Engineering Company Limited tó ní ilẹ̀ Great First State tó wà ní Adébáyọ̀ area orí ìyọ̀lẹ̀ local government Ìbàdàn tá a tún lè gbáyé gbọ́ lómi ìyànà ọ̀jẹ̀ náà débẹ̀ ilẹ̀ táǹtà ní 1.2 million lọ́wọ́lọ́wọ́ 950,000 naira láòtà fún wọn dé promo tọdún yìí àyè sọ díẹ̀ díẹ̀ náà tún wà láàrin ọdún kan pẹ̀lú àsanlẹ̀ 50,000 naira kò sí wàhálà ọmọ nílẹ̀ tàbí hidden charges. August 29 ọdún tá a wà yìí ni wọ́n dé promo ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún yóò wáyé o ọjọ́ náà lọ́sì pín ẹ̀bùn fún gbogbo àwọn oníbàárà tuntun ẹ tètè tara ṣàṣà láti máa ṣàsọ́lẹ̀ owó ilẹ̀ ẹyin sílẹ̀ báyìí nítorí pé èrò máa ń pọ̀ lọ́jọ́ náà báwọn èèyàn bá ṣe tètè ń sanwó láṣẹ tètè fún wọn nílẹ̀ wọn àwọn èèyàn ti gbé ní Great Estate iná ti débẹ̀ ọ̀nà sì já débẹ̀ ilé iṣẹ́ yìí kan náà bá ní yàwòrán ilé ìgbàlódé bá nìkan le ṣe record copy survey tó dọ̀dọ̀ ìjọba bẹ́ẹ̀ là ń ta block fáwọn oníbàárà wa permanent office wa wà ní MKK Multipurpose Building Atẹ̀rẹ́ Agada Odò Ẹja Second Mosque New Garage Ìbàdàn fún àlàyé kọ́ lọ WhatsApp ká lè fi BSA náà ṣe rí gẹ́lẹ́ ṣọwọ́ sí yín 0705 3936013 0705 3936013.
5: Looking to equip your child for the future? Let's empower their world with a perfect blend of education, psychology, and technology. Only at Best Brain College. Bẹ́ẹ̀ni o, Best Brain College yóò fún ọmọ rẹ ní ìgbáradì fún ọjọ́ iwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó péye, èrò àtọ́gbọ́n orí, pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní. At Best Brain College, we offer more than just learning. We offer a future. Enjoy modern classrooms, solar-powered facilities, CCTV surveillance, state-of-the-art science labs, a conducive hostel facility within the school environment. We are also a government-approved CBT center for online exams and trainings, all at affordable rates. Ẹ̀kọ́ tó péye a máa sọ ọmọdé níyì lọ́jọ́ ọ̀la. Yára mú ọmọ rẹ wá sí Best Brain College fún ẹ̀kọ́ àti ìtọ́ni tó bá ayé ìgbà yí mu. Entrance exams hold every last Saturday of the month from April to September. Visit us at number 2 Joseph Adediran Street, Bibilari Bus Stop, Basharun, or call 0813-681-6303 or 0803-838-2618. Best Brain College. Would you rather pitch your tent with anything less?

0: ati ohun te te ro pe eyan o je ona abayo fun yan nigba ti eyan ba se kini te eyan ba ti di agba daada gbogbo wa la dagba o lagbere da tun fe gbo latodo yin o se se ko je pe eleyi gan lo nta waji ba se nso ikile yin ro wi pe e le se ona wo le ro pe le gbigba mo dupe lowo awon eyan ton tin pe wa tele tele iya beji ti pe wa arabirin temi tope lati olubadan awon na ti pe wa oluwa ro ti mi self contain awon na won ti pe wa ayin na e le pe lati da si oro to wa nle yi 0912 370 8675 Hello.
1: Hello, Olorere, God bless you.
0: Good afternoon, session, sir.
1: Hello, God bless you.
0: Yes,
1: sir. Mo pari fe lo wo enikan ni oririn ni mo wa. Mo mo se pari program, pari service. Mo wa go program ni lo ba.
0: Okay.
1: Mo mi o mo bi mo le do story because mo fe ti go pe lo oro la lo so oro la ni program ni o.
0: Mm.
1: Oro la ni o. Mo kan wa wo ninu emi beyen pelu awon ton ti da si egbon kan ti wo ma kan so pe ogidi oro ni self control lati ma so wi pe ko kii se keyan so kun wa gbo tule omo eyan le gbo julo omo but obi to ba gbo julo omo niran ta wa yi ti o sise to ma fi jeun le lojo ale omo kan to je pe lati ti e gan
0: ko ti ro na bayo
1: o se sare mi
0: eh
1: ti baba ti ya gan ti wo bi 70 80 ti baba ti ya gan ti wo lo si bi 60 something omo gan sese n gbe lati ti e ni Nigeria ta wa yi
0: beni
1: obi to ba wa mu e lati pe ki ojo ale nigba to ba fe fi eyin ti yani any check ke se osun mi kan ti o ba mu ra lati pe ko le ri nkan je ko to ma woju omo o lagbara o
0: beni
1: oro e o se kile ma pe loyibo o tin ja mi gan
0: beni
1: nkan ti mo tun se ise olorun pe oro lado e loro yi o
0: beni
1: no problem ma pe later bo ale yin service asen program
0: eyin eto e seun
1: God bless you, God bless you.
0: Amen. Thank you.
1: Orola ni, orola didi ni. Ka wa ta n so ka ta se le lori gan. Oro didi ni, God bless.
0: Yes, sir. 0912 370 8675 I am in the loss in the cushion. I want to wani any social media. Tonje Kelly Mawa. Ete ba fe fi atejise ranse lori Facebook. E lanfani e lati fi atejise ranse. Ke drop comment yin. Aka ni side odo ti wa nbi bayi. Comment ti wa. E chawo. Bo ye le ti network yo gbe wa ni. E seun mo ma gbadun pe n kiwa sugbon beyond that e da si ki le ro seyin se to ba pe yin se se nro ni to ba pe yin gan se nro e le so pe se mo pe mi oro tele mo se nro ni o afe gbo hello e ka so e ka so
2: hello
0: e ka so o yes ma ki loruko yin bo le tin pe wa ma mi gba yin dada mo mi
2: aje akodija lati mo se
0: aje akodija e seun
2: eri awon e ti so oro nla ni gba gba eri ko ba le ti ko gbo ni o ka lu ko mu se tori pe ni ko fa mi o ma wo awon ko kan ni ara ti yan ma ri se ki eri ko je pe mo ti dagba ju titi ko ma ba yin ti ke lawon lo kan do ba won fa omo won ati ma gba wo ba so ko tu wa pada wa ti so ira le ni ti ma mu wa ya ma ra le ni mo fa mo mo ko ma ni ke ba won so mo omo ma ma ni ki ko ko ni so ni ko ra ba ni ki ba won ye ti ko ti mo ti tu mo
0: ben
2: siri ti ni e to ki je ko ti je oro la ni o bi ti e mu wa
0: Ben.
2: Ben.
0: Eseun Aja Kotija Eseun 0912 370 8675 Oro yi ki se pe lati ba wa ninu je papa fun awon to ba je wi pe won ti e ti ro rara sugbon o gba ero o de gba keyan take action ele we ka so hello iyen ti re elomi ani e mo gbe nkan ta wa wa nbi fun na niyan eh bo se kan bo se hit awon kan be na lo hit awa gan na ko lohun ko jo ko gba fun wa ile e ka san
3: elo e ka san
0: e ka san
3: o ko temi ni afa salaudin ani nto lohun ni lo ka yo lo jo na la fa sa gan gan ni baje very oro te so yi oro se lagbara ni ko la ikeje tun wa so last yi pe e fi ba yen ni je wala iba ni je patapata ni nitori pe ko saba si eni ti o ni ajese gun kan gbogbo ilu Nigeria yi nitori awon ojo ba o ti fa yen le rara kenyen to ma sise ko to ma rowo to ba rowo ba omo na ni ma fi sin omo na ati ma jade school ko si kankan nitori de yi o je kan to lagbara ejo eje ka be awon ijoba wa eje ka be awon ijoba wa igen ka wa ni ale ku fe ajo agidi nitori nkan ti a le ri enelewo gan nipa emi ri ta ba ni ka be ka le ma ri plan to da ko lo je ki eru gba wa ko jo
0: e se o e se Eṣe. Afasalaudin won ni o jeun to ba ni ninu je. Nkan teyan mo, iyan mo. Iteyan ba ti mo, temi ba si wa. Anfani ati tun be se. Anfani ona tun wa. Hello, e ka so. Hello.
4: Hello.
0: E ka so. E ka so ma.
4: Yes, ma.
0: Emi
4: ba yi mo se wa yi.
0: Kiloruko yin? Kiloruko yin?
4: Stalanike,
0: okay.
4: Ni mo se dagba yi. Ni o le sise kankan mo.
0: E to mo dume lo mami.
4: So ti yin bayan, o ndo mi pe mi o le sise mo.
0: Okay.
4: Mo lo so si tu da na bayi. Mo ko ogun fun mi. If it 5000 ka ni o rowo gba. Mo rin de le lati ibi data si tu. Mama mi ni o so wo.
0: So mo fe ke je ka tun mo wi pe opolopo mo lo ni anu obi loju o sugbon ka la anu obi loju oto ka le se anu obi yen na oto elomi la anu obi loju po ko lanfani lati se won ni anu debi to fe se won la anu de gbogbo anu la mo bi oro Nigeria se ri en to ba si wa ni di ise active service pension ki se fun onise osu nikan mo fe ka mo be be se nso I be na la se nso la se ro pe a love fani ati mu awon eyan wa ton ma tun la wa loye on ti a le se you know on ta le se ona ta le gbegba awon to tun mo awon to tun ni to mo yan ko awon kankan wa ti en ijoba to ti la kale tawa go lanfani ati mo you know eh mbo

0: ti pe le tin gbo nipa ba mi dele omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si laririn ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jayan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so joso lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lajelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage bage oye je komo je komo je komo je Dele Adeyanju agba man

ilé Ọlọ́run ni fu se yanu re ti o ti fi ha o wa pe lawon ero mi ma lo na o si je imole won losan loru eyin angeli didan luduru wura ki gbogbo yin juba ten wo jure ni gbogbo joba re baye tin yi lo isere yo mayin isere yo mayin fi bu ko folu wa okan mi emi evangelist dr bolare ni mo ki yin pe e ku dede woyi mo so fun yin pe e ma gbo orin igbani eyi ti arakunrin dele adeyanju ti won gbe jade ni gbogbo ojo sunday ni fe gbe ku nbe mo obi pe ki sunday mi ko tun ti de ni o e ma gbo o yato sawon orin igbalode won yi o orin ti igbani e ma gbo pelu dele adeyanju o wa nbe fun yin alafia.

0: lati atete ko si loro ti wa olorun si ni oro na woli kileb oladirun olulade baba ak 47 ti olorun fi oro na ran yo ma wa ni ikani lagilu fm laaro kutu ojo aje doju eti friday lati fi oro bo ni kojipo be ni o ma so kiki oro kan sinu aye motunu wa ti iyanu iwosan itusile ati aluyo si ma sele iyi wa ni awon asiko te ma ba woli kileb oladirun olulade baba ak 47 ti ijo holiness anointed church from heaven pade laaro kutu ai ni ikani lagilu fm 6:35 to 6:50 a.m. ni lojo monday lojo tuesday 6:40 to 6:55 a.m. lojo wednesday 6:45 to 7 a.m. to bawa di thursday 6:25 a.m. to 6:40 a.m. nese ma ba won pade ni 6:30 to 6:45 a.m. lojo friday e darapo mo woli kileb oladirun olulade baba adura ak 47 olorun oro ni se ti eti loruko jesu
1: mo ti seto kan bi bayiri ti mo salaye fun yin pe n to fa wahala laarin segun adewale ati prince adekunle

0: tin gbo nipa ba mi de le omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina de le adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so joso lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni te tin gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage oye je komo Dele Adeyanju agba man lo

0: asa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o ba si ko da abi so wa da ni a ro runsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re ko ge ko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kanyan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lo risi risi ogun sugbe ti oro na bayo ona bayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunyo ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo jo yin lo la complet iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua re lama toni toni
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: Desi ni mo fi sewo. Bi mo se pe nle ise yi to ti mo ti lu odun mewa nbe. Desi o produce mi ri laye. Olorun lo me ni mo jiri loni. Ah, ojo ni da gan. Akuna matata. Desi wa lai ko ni sewu.
1: Inu gbogbo eran ko ni ju.
0: Inu mi si nu bi eni orowo he. Ori ba meji ko. Mo ma ranti awon eyan kan to je pe won o produce bi je pe jon ba produce nbe isi ma la mi ma la pere. Ah, ba mi yo mo ki o. Awon t'Olorun danu. Loko Olorun ni mo ki wa losan yi. Agbani lagba ta agbani moku bi kan. Agbani lonjo ogun ba le.
1: O ba ku pon kan lawo mi.
0: Ah, Olorun ayin o. Sunday keji ni osu karun. Gbogbo awon omo me mo ki wa o. Eke je je owo yin ni Facebook eyin te jo mo me. Eja ja jo kira mo fi eni atijo mejo mo fi le gbe n ta je pe omo mejo ni wa tori gbe ojo kedogun ni osu karun lojo bi temi mo wa fi asiko yi mo fi si gbogbo omo me patapata mo wa ki yin pe ku orire lati me 1 to fi di me 31 mo kia awo omo lojo bi osu inu Ejen rowo yin loke la ni Facebook pe omo mele mi na o. Ibi ta ti wa jo se in wa ja wa ta ka to pari eto yi loni.

ba mi tajude najibola mo ki lo ko to olubadan le badan oba eddi oye wole afokolaja bibon osi awa ti falkland mo ki lo san yi mo ki lo ko ya lo de badan mo ti reza oye kanmi mo ki lo ko lori gbogbo magaji le badan pataka fata ti o se ti o tun se lomi mo are asimi yu ari ori olori sa mo ki lo ko lori ibale olorun so duro ja ege olorun de the first mo ki lo ko are CCII Barista Ajeniyi Omo Aje Wole Suleiman Ako ni waju adajo mo ki lo ko loki loki le badan mo ki ni jo ta wu si o mo ki ni jo ta wu se nile ite doki okun gba mo ki yin Magaji Kamaluddin Adeboye Omo Giba mo ki yin Ali Okunmade Eleketa Mama Olubunmi Oluwole mo ki lologun eru nle Ibadan yo olopa ninu gbogbo eranko mo ki Magaji ile afonka ole side Aketunde Egbon mi ebele omo oye leke ninu gbogbo eranko ilu London ni nge ni baba won omo won loke of baba asale Abiola yale yale mo ki yin egbon mi mo ki Magaji ile agbomola olusoju lo de aje nle Ibadan Oloye Abidemi Kari Baba mi John Ajibola omo Oluwole omo baale ladun ni lare mo nle Ibadan mo ki yin Olubadan of Texas e ka ron beun Alaji Tajudin Oye omo Oye wole mo ki yin Lady Foluke Adeyemi mama mo ki yin Ambali Aziz mo ki yin Alaji Azam Block Industry ni Fedapo la mo loko e ka san Ki Magaji ile Olakuleyin the senior advocate of Nigeria Oloye Magaji Ola Oluwa owo labi omo Olakuleyin ni Ibadan solo omo olofa mojo ani ni Ibadan ni omo lare ko tubure kan ogbodo jukan bi kan jukan ni ile olofa oba ni

0: mo tun wa di mojaji loni
1: ani mi ibadan se
0: e ba nkaju oba adekun le owo labi eyan ti ati pe ti pe nu ati jo nfo owo olubadan je npe
1: baba ti
0: ah ara ndekun bi o ba joju eni ko mo ologin ni o da ti e ka wo ran amule yoruba nile ibadan eni ko ni pe o fola ilai be ba tin da kole yo be ma da ko podun re na ni le ibadan eni kan o le gbege si sakula ni be eni kan ko mo de be olubade si se ni kan eni kan le ri fin laye be ni kan no wa ri fin olubadan ton o kan yo nu waju olupo bo ti wule ki n fe ne eyan to laye ni jo ba tin no wa ri fin site olubadan ni mo ti ko rira re ama kini kan ni o Saidi osupa wa ko

0: a ti n pe won sugba amon to se oju opo ti bi sodo ti won boyo do ti won ni won ti wa pe wa ejamo gbianju ebo tabi ke wo na tabi ke number 0912307-8675 bayi pe number temi te n pe won ba ko pa fe mu ba fe mu la mu tan
1: oluyo leria
0: hello
2: hello ekole
0: sir
3: e ba n gbo mo oke
0: o ko a n gbo yin
2: bi ko le ba lati bodija
0: akoko ati mebun ti to eni soro hello
2: pa
0: mo e fe mu beere abi
2: be ni sir
0: o ku die e ja gbe omo nle wole na torin won isalejo

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Oh my God. I'm going.
3: Apo Juma o.
0: Hello, Opo.
3: E ka ara o. A ti n gbo yin o. Awon abadan n be loke okun gan o. Enu arakunrin ni mo ti gbo pe awon le ni 25,000 on bibi ile Ibadan ti n be ni Texas.
2: America.
3: 25,000 ni Texas ni kan ni o. Mo eru ba mo ni 25,000 e le kan ebi na n bo.
2: Lagbara Olorun.
3: E le kan ebi na n bo. A reti pe Pastor Doctor Olufemi Olayiwola omo agbole olososin ni won loke labo nle Ibadan. Hello. To baba mi. A ku ojumo o lodo ti yin o. To mare o.
0: Alaafia fun gbogbo le Ibadan.
3: Alaafia fe yin na o.
0: Hello.
3: Hello. A wa pelu yin ketekete o. A n gbo yin dada. Akojumo. A n gbo yin bayi o.
2: A n gbo yin sir.
3: Hello.
0: What's wrong with your network?
3: To.
2: A n gbo yin sir.
3: A si ti wa n gbo yin dada o. Hello, sir. Alaafia fe yin na o latoke okun. Bola ti wa sekini desi.

0: ibadan ni mi nle oluyole o ma jegbin yo ibadan o ma fi karam forin mu ibadan ni mo si me si oro yin go beni kan bu mi mo ma mo yin kan fe beni kan fi gbon so gili nitori mi mo ma tin se awon yen ti koju opo babi bi gesper asha lore se kin te waju abi lore taja tin tun kin bi keke waju
1: ori iko ni si o
0: aje soju opo le bi o ba ko eni kan pe mi lati ile america alagba oluyinka adediji mo kin sa awon bi bi le badan la hello
2: olupo alelu
0: e ba n gbo mo oke
1: lanti lanti
2: lanti lanti
0: o ko yin ati bi e ti n pe yi
2: mama ti lati weba
0: lati
2: weba baba wa olubadan of texas mo mo pe won ti ku olori eto
0: ti
2: gba
0: won po wa be ni
2: won gba se ni aro le so awon aro ti wa na so won o wa be wa wo
0: aro ti na so won
2: o so wa
0: o wa be wa wo ko si wa ala ngbe e ti ran mi ngoji se fun ana si ngbo bayi
1: ngbo
0: awon gbo awon gbo wa ayo mi de oni moto lati lan late aye oni fe kun mo bi engbe
1: o ami ase
0: aje soju opo le bi o ba se e ba ngbo mo oke
1: lanti lanti
0: o ko yin egbo un oke
3: Alade Kosim lati Olunde.
0: Alade Kosim lati Olunde o ma gbo le boni yin le Ibadan.
3: Agbo ni oju oyo ni loke se ni.
0: Agbo le oju oyo loke se ni le Ibadan. Eyin egberun marun be nle Olorun je o bo si yin lo.
3: Oda.
0: Oye mu bere.
3: Ibere akoko.
0: Ibere la akoko lodo temi nbi bayi. Akaso melo ni nbe ni gun otun Olubadan le Ibadan.
3: Akaso mẹta o le ni ogun.
0: Ẹ ma gbọ́ o. Nígun Olúbàtún Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Akaso mẹ́wọ̀ ni nbẹ̀nbẹ̀.
3: Nígun.
0: Ọ̀tún Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀tún.
3: Méjìlélógún lọ́tún. Méjìlélógún lọ́tún. Mẹ́ta o le lógún ni balógun
0: láàrin. Bàbá ojú òní ti yín. Ifi nọmba mi jẹ pe mi si n fi ta ẹgbẹrun marun ti duro de yin logun ọlọrun ẹgbọn mi olubadan of texas pastor doctor olufemi ọláyíwọlá wọn ni n fún yín ẹni tó bẹẹ náà ní í ṣe bẹẹ àárín ni yáyà àbúrò mi nǹkan ò ní í ṣe ọ. Ajo jere se yin logo lodo Olorun sala ma se were de were were de were e ba n gbo mo oke hello
4: lanti lanti
0: o ko yin
4: ola ito onu ora
0: ola itan
4: onu ora
0: onu ora omo olubo ni yin
4: omo Ibadan
0: nibo la gbole yin
4: oke peni agbole akuru
0: agbole akuru logun pa
4: Lagbeni.
0: Oya, e mo bere.
4: Ibere leketa
0: e gbo daade e farabalẹ gbo o. Osuwo la nbo ke Ibadan. Osuwo la nsodun egun. O ta sodun egun tan kilo ku ta ma se nle Ibadan.
4: Osu karun na nbo na nsodun egun.
0: Oke Ibadan ko. Aboke.
4: Oke Ibadan.
0: Ẹnì kan máa ń sọ fún yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ bóyá kẹ́ ẹ
4: pé. Hello, àwọn ọmọ kékèké ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi.
0: Ó yá o, Abọ̀kẹ́ ń kọ́.
4: Oṣù karùn-ún náà
0: ni. Méjèèjì oṣù karùn-ún ló bọ́ sí nǹkan ò ní sẹ.
4: Ara oṣù.
1: Ẹ ṣe.
0: Oṣù kẹta làásọ ní òkè Ìbàdàn làásọ ẹ bá ń gbọ́ mọ òkè láńtí ọmọ òkè dùn ún bí báà bí lónìí àárín lọ́la ẹ bá ń gbọ́ mọ òkè láńtí láńtí iná ọlọ́pàá
1: kì í
0: ó ti wọ mọ́ mú ọ. Ó bá ti wá dosù kẹfà á wà sọdún eégún á bá ti á sọdún eégún tán. amọ tun se nkan kan ni je ni so eje mu eje pe eje gba pe ile e ba gbo mo ke
1: lanti lanti
3: lanti lanti
0: o ko ya ase o eh
3: ah omo lupo e che god bless mo
0: fe amen
1: amen
3: dara fun yin
0: ami o
1: ami ami
0: ami
1: e se se
3: mo ko wole le kan yen jo e ba mi ile yi ke ba mi dara fun o so awon oro kan ti mo ri to oro gidi lo so gege bi omo ibadan mi
0: so lord of texas
3: eh bi o ba mi so
0: ma ma ah eni adua wule ni a
3: so ayin na pelu en to wa lori o
0: eni adua
3: of the lord eto yin owo yin aba
0: ase idumare
1: ami
0: ase idumare
3: e so oro kan lojo kan ati gba mu ti be direct but
0: kini mo wi o
3: wa bi so kile wi
0: eni mo soro kan jo kan kini mo so
3: oro nla le so olohade sunre te fokan si
0: ami ami jesu olumara
3: ori te fokan si ori nla
0: ami o
1: ami
3: olo wa shifu
1: ami ate yin na
3: omo ekiti ibadan la wa nti wa sha
0: oju oni nti yin be se
3: omo ekiti ibadan
0: oye mi ju be lo be se fe na le yin te fe na le ibadan ife olohun ojo ba lo kan aya yin
1: ami
3: ami oju ni mo le fi ekiti ati ibadan sere Olorun ti mu ka Olorun so o fori wa so le sekiti ato wa gbe ibadan gege bi etayin niyan so o si pe wa
0: ekiti na pe wa na pe wa no o tu yen la
3: o tu mi lara
0: ekiti mi lara yo da mi lara yo da fun yin yo da
3: fun yin are ti cha god bless you
0: no she me in Jesus name e ba gbo mo ke
1: lanti lanti
0: e ti wale o Eba n gbo mo oke
1: lanti
3: lanti lanti
0: o ko yin
3: ka nle ni lanti foko
0: ka nde lati foko lati Falkland ko e mo da pe e mo ni lati
1: Falkland
3: foko mo plan le
0: ye oya e ku legbe eropo legbe yin omo ele niyan ni yin mo du mu like yin be e ke bi mara oya mo bere papa pojo nlo
3: mo mo ibe na ba su
0: ibere le keji le yin mu ti yin Igun melo ere won ninu da ko egun legbe yin emi o si da ko egun
3: bawo ni mo bawo ni e mo ri e so an pa bawo ni la yo so ro
0: o ti da o mi dun won je won mo pe
1: ami o
3: ami ami ami
0: igun melo ni igun ya lode ile ibadan
4: pale egun
3: yen lo ire wi ama
0: eyin le n pe mi mama yin le ni ko so answer fun yin
1: o
0: le wo ba E ba gbo mo ke
1: lanti lanti
4: lanti
0: o ko yi oje ya mi
4: abile ko akore de la sola latago
0: e damu
4: eyin go foru eni wale o
0: eni yo lule
4: ami o abi eyin agba mo ti baba wa o
0: eni run jijona
4: ko ni tajo pe ajo
0: ami ami
4: wa do bo ju wale
0: ami ami
4: adu eyin agba
0: ha
4: mo ni ada si ka ki yin ni o
0: eyin e tun adu ayan se le kan eni won ni do bo ju wale
4: ju wale won ni bere ti ju
1: ami o
0: mo ti gba
4: ola la ola wala ku ata li la li la li la ti
0: e mo wule mo bere e fokan bale
5: oluya le
0: ah oluwa of texas e ti gbo adua o adua o
5: oke ado
0: ah eledumode mo je n fo diju ko nbi se
1: diju ko nbi se
0: mo bi olorun mo bi olorun mo bi arabi
1: tile tile to
0: mo je won de won bi le pe be se wa lo to ile amobo mo na kale si bolulu fe mi ni le ati loke oko e ba n gbo mo oke
1: lanti lanti
3: lanti lanti
0: e gbo won yin oke oko yin ati bi e tin pe yin
3: hello hello sir
0: alawo sile
3: eh
0: oko yin
3: oke oruko mi ni Adebayo
0: kini
3: o mo ma like e to te n se ni gbogbo igba
0: e se mo dupe
3: sa gbogbo olorun e de jabo
1: ami o
0: teyin na o
3: e ma mo se
0: ami ateyin na o
3: gbogbo olorun
0: e se mo dupe
3: omo bibi ilu ilu kini ilu kini ni
0: oke le ti wa
3: n le ti mo je mo ni bajo ala sade de se ni be
0: ah kan bi si olorun eyin mo re ni ba kan se je ti mo ton le badan mo ton fi kan kan mo ton na wo ka si badan ni oke badan o si na wo ka sa won na
1: e ma si pe
0: e ma si pe e ba gba mo ge
1: lanti lanti abi ame se pe
0: E ba gbo mo oke. Alawo si nle, e ba gbo mo oke.
6: Anti lati.
0: O ko yin ati bi e tin pe yin.
6: Adioye, mo sa lati amoloko.
0: Lati amoloko, o ma ra gbole bo ni Ibadan.
6: Ile agate loje ni Ibadan.
0: Ajuwe ajuwe wala
1: o ma le wa
0: ile agate ni Ibadan ajuwe ajuwe wala o ma egbe oje eleni ni Ibadan ajuwe ajuwe ele o ma iwale won lodu ko banki oje ni Ibadan
1: ajuwe ajuwe
0: mo se nkorin fun yen me mere
1: ori re na ti wu
6: e si baba ajuwe kesan
0: ibi ele kesan
6: be
0: igun melo ni gun iya lode ile Ibadan alakoko nu elekeji egun woni jo kan ifolubadan kisi ni ma se ti ba tin lo
6: ta
0: ah e si pelu wa ni
6: ba ko mewe bi re sa
0: kila wi
6: e ba ko bere yan so sa
0: o da yin pe pada e ba n gbo mu oke
1: lanti lanti
6: lanti lanti
0: o ko yin ati bi e tin pe
6: Ekueto oruko mi ni Tawid Arasak lati Elepo. Baba Ekueto.
0: Yes sir.
6: Emi na mo je eleke wa.
0: E mo ti gbebun te meje lori eto eri.
6: E kan ni baba.
0: Se kan ni eja pa wo yen kan laye.
6: Tori pe yin
0: kan je pe iwe tan Ibadan be lowo yin emi je mo.
1: E ti regular customer.
0: I mean, we bread the colour. Hello, I'm a grab okay.
1: Lanti.
0: Oh, can you answer me?
6: Alaji de ma wufu, lati kango.
0: Alaji de ma wufu, lati. Oh, my lord, Nisa.
6: Ibadan.
0: You like bowling?
6: Dilagate.
0: Ah. So, ento pele kan ema mo?
6: Hey, Mario.
0: So ma dilagate no. E ba ngwa mo oke.
1: Lanti.
0: O ko yin.
7: O ko mi ni Mutiu Latapete.
0: Mutiu Latapete ma gbole bo ni.
7: Ben.
0: Ibo la gbole yin.
7: Ile Adunalende. Ben.
0: O ye mo bere.
7: Mo mo bere kefa.
0: Ibere le kefa.
7: Ben.
0: Igun meta kan be Ibadan gbo daada o.
7: Okay.
0: Ti won yato laafin Olubadan le Ibadan e da ko egun meta eta ati ti an ma gba
7: egun meta
0: ni le Ibadan o yato o ma gba nkan kan lowo Olubadan
7: egun ode ni
0: ti dele ti pe e pele Sheri egun ati papo alapa nsanpa agbo ile kan na meji ti jade wa Abioye yin se ngbo mi o ati papo alapa nsanpa mo ma demanding kan lodo Olubadan ni ti gbogbo egun ba ngba 10,000 ati papo joko taba alapa nsanpa won ti mo pe won e segun e wa le mi o yiro a joko won e de kanju e to wa se keta an wa lulu
8: oluya le
0: e ba gbo mo oke
6: lanti
0: o ko yin
6: alfata lo ko
0: ni latagbo lewo
6: o ku yo sala ti wa
0: Sheri, lati ijo mejo lo fe kini kan sori eto yi oruko mi ni lati agboole bayi agbo afẹ mo dako agboole bayi afẹ mo gbe agboole kokan laruge ni kilo ko agboole yin
6: agboole ko lapo ni
0: agboole ko lapo ta ni mo gaje agboole hun
6: oh doctor yadi mo ko lapo ni yadi mo uji ko lapo
0: ko doc okay awon ni odun wo ni aje
6: ni mo ngba ti mo je mo tele lati pe
0: si ni njo je magaji
6: ni si le ngba
0: ti pe eyin na du magaji ti won fun yin ni o je si ni njo je magaji e ma paro
6: ni mo wa gori
0: ah magaji agbole yin le mo ri e si e do boju Deyo ni Mr. Olupo se mo GM le se lagelu abi GM lagelu abi GM West Midland ke wa ni abade ba se mo mo won ah igbe ke ni
1: Deyo lo mo kebu Deyo ni se mo mo kebu
0: ke wa so pe se DJ Spider je ti e mo nbe ni ah yo to ri yawo mi oni ah boda abi ki ba mo lo yo ku lo
1: abi alawode
0: sabwe jarudo o mo me ko
1: o ya mi lenu
0: o gbowo na
1: o mo ko ya re ni
0: Eba gbo mo oke.
1: Lanti lanti.
9: Lanti lanti.
0: O ko yin atagbo lete.
9: Ele ni mo pe le kan ni won ja ki raye soro daada ni. Mo ni mo mo ba si.
0: Ya yin o ma ti lo mo nu. Emi e ma pada seyin mo. Olorun ni da pada eyin. Eba gbo mo oke.
1: Lanti.
9: Lanti lanti.
0: O ko yin.
9: No, that's your great girlfriend Ibadan.
0: Okay, oya. Agbole balagbole yin.
9: Olakuleyin.
0: Ile Olakuleyin.
9: Logbori efan.
0: Logbori eyin omo Olubadan re eyin omo Olofamojo.
9: Ben, o ma di joko
0: oju oni chiyin. Oju oni yin ti ele te. Alaji Kabiru Jalalu lati kuto ni mo kiyin. Ọpọlá bíjan, ó wà lábíjan, Kabiru, Jankara,
1: yẹbẹ,
0: yẹbẹ, ọpọlá bíjan,
1: ti le ya,
0: ọpọlá, ó ṣiṣẹ́ bára rí,
1: ọpọlá bíjan,
0: débi sí, ó ṣe bára rí,
1: ẹ̀rọ o,
0: tó ní nǹkan náà,
1: ibi tó ní kí n yà sí mo yà sí,
0: ọpọlá bíjan. Opo la bijan Kabiru Angara yebe yebe
1: ti le ya
0: Opo la bijan o se barari o gba barari e ma gbo mo oge
1: lanti lanti
10: oke ata
1: o ka mi
0: ah mo ka o o tun awon se lale ola wallahi o tun se ifi tun se owo to su yo gba Alaji Atalaja Bisiru ilu London Mokiyin. Dr. Mrs. Raimi Ola Mokiyin. Ola Ide Rahim, Dr. Mrs. Ola Ide Rahim Mokiyin. Eba ngbo mo oke.
1: Lanti lanti.
0: Oko yin atagbole yin.
9: Sulaiman Eja mi na ni, mi na fe mu bere. Olakuleyin.
0: Ile Olakuleyin. Okay, fe mu bere ni.
9: Ah.
0: Fe mu bere.
9: Ati okugbaja. Ede kegbe aya.
0: Ah, emi lo moju okugbaja. Ebe egun yin ni. Okunrin yi mo ko lese yin ni fo bere.
1: O fe fi bread ko wa lo mi obe.
0: E ba gbo mo oke.
1: Lanti lanti.
11: Lanti lanti.
0: E ka se. O ko yin.
11: Ẹ kúrò lẹ, orúkọ mi ni Akin Aketayo láti airport.
0: Látàgbólé wo?
11: Látàgbólé
0: àwa
11: ní Bákú ilé
0: ìpè. Àwa ní Bákú ilé ìpè, àwọn ọmọ mọ́gàjì, àwọn ọmọ mọ́gàjì mi rè ojú òní ti.
11: Kasimu Aketayo.
0: Bẹ́ẹ̀ni, Akintayo, èkúkúrú ti pẹ́ ní gígùn rẹ̀ ń sẹ́.
11: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọyẹ mú mi.
11: Ìbéèrè kejì.
0: Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ti mú.
11: Ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá.
0: Akaso melo ni nbe nbe bo ni won se nje
11: akaso me mejila
0: akaso mejila ni gun yalode ile ibadan awa ni baku ele ipe o gba akaso me dogbon ni nbe nbe jagun ni won si fi bere won je ajia won je bada won je are oniban won je gbanka won je are gbe omo won je ota yalode won tun je laguna won je are ago won je ayingun won je asaju yalode won je ikola won je are alasa ba na se ntoye won loke nanu tan fi ndi yalode ile ibadan ko ni se ah
9: olupo alenu
0: olon ni
9: o ko ni se yin
0: gbo be ni ase o
9: Eh ne ri bo lori bedi
0: ko mi o ami o lori ni o
1: ami atayin na o
0: atayin na o
9: ko ni le alaba lati olori
0: lati oju olomi
1: alaba nle
9: olorun ejo baje o
1: opo yawo e
9: ayo ni kusi wa lopo olorun
0: ase ase ko ti ni debe ko ti ni debe ko ti ni debe e wo je kin lo re taja tin ba ti wa pada de awon aro kan be temi ati yin ojo so mo ki egbon mi ola yinka adediji all the way from United States of America omo badan ni oluyole adigun loko won okay dada sir you are welcome god bless you sir
1: amen
0: ah sada se alo oya esun be
12: Lagiliu FM 96

Odun ilese Omega Travels pelu ajosepo Globe Trotting Travels. Bi akanse eto ileya Kalifa 2026 kale ni Lukata. Iwa ti molebi re. Ajo ma jaye yen ni Lukata lowo ti o gajara lo. Leyin ojo keto

0: eku dede asiko ni gbogbo bi te tin gbo mi kakiri agbaye oruko mi oye pada oruko mi ni apostle paul oluwadami lare kolawole lati inu ijo greater works revival evangelical church lose to koja mo bere akori oro kan ti mo pe ni don't give your strength to women ma se fi okun re fun awon obirin ma tu tesi waju ninu oro e loni ko tori pe mo tesi waju e te ka gbo ikede
1: Njẹ iwọ ṣetan lati gbe igbese kuro ninu ibalopo aito darapọ mọ ipade sexual purity club eleyi ti ijọ paul kọlawole global ministry sagbekale ipade eleyi yo fun ni anfani lati jo soropo forikori pẹlu awọn otokunnu eyan ko ti turura re lagbara ti o mo waye ni gbogbo saturday keta ninu osho bere latago mewa oro ninu ijọ greater work revival evangelical church 3 alakija street leyin nigerian tribune imalefala afia oke ado ibadan fun ibere tabi alaye tabi ko WhatsApp sori 08064282050 tabi 09078251311 sabewo lori oju opo ayelujara wa www.pkgm.org won ti pe gbogbo wa pata la ngbiyanju lati fora wa mo kuro ninu ibalopo aito lati je ki awon eyan na kuro ninu ibalopo aito we are making ourselves sexually pure to make others to be sexually pure
0: Ede ka gbadura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ayiraye Olorun yanu mo gbadura fun gbogbo en to ngbo oro mo gbadura pe loni oro te gbo ko ni ta ko yin ni ojo dajo gbogbo ipa okupu lori yin Olorun baje nipa oro yi Olorun a tuide a si jaide leyin ore yin ki gbogbo ogo ope ati ola ko je ti yin Jesu Christi Oluwa wa amen Ede ka sai lo si iwe Proverbs chapter 31 from verse 1 to 3 o ka baye pe oro Lemuel oba oro eko ti iya re ko kini omo mi kisi ni omo inu mi ati kini omo eje mi ma se fi agbada re fun awon obirin tabi iwa re fun awon obirin ti o nba awon oba je the word of king Lemuel the utterance which his mother taught him what my son and what son of my womb and what son of my vows do not give your strength to women nor your ways to that which destroy kings shed by only your ways to that which destroy kings nkan to ma run awon oba ki kan se pe o nba awon oba je nkan to run awon oba yo ba so pe nkan to nba awon oba je sugbon english version so pe nkan to destroy awon oba nkan to npa awon oba run iwo okunrin to ngbo mi kini kan ti mo fe ko ye o ni pe bolon se da e o da e togo togo ni a da e mogo ni a bi e mogo ni lemuel iye to ti dugbo to ti darugbo o so fun o pe o ni gbo oro lemuel oba oro eko ti iya re ko kini omo mi kisi ni omo inu mi ati kini omo eje mi ma se fi agbara re fun awon obirin iwo to ngbo mi loni iwo okunrin to ngbo mi ma fi agbara re fun awon obirin opolopo okunrin tolorun da mo ogo tolorun da togo togo ni won ti fi agbara won fun awon obirin opolopo omo ologo ti domo olofo nipase ibalopo aito mo fe kikini kan ye warakunrin to ngbo mi yen mo fe kikini kan ye wipe ki se gbogbo ejo ni jije ki se gbogbo obirin lo le kolu opolopo awon okunrin won ti kolu awon obirin to je pe won den to je pe won ti di eni eyin loni tori pe won o mo ko to o gbodo sora gan you must be very careful to ba ti mari o leto fun ibalopo bọlọrun se ko sile niyan ninu bibeli to ba ti mari to ba ni ibasepo pelu obirin to ti san wori eniyan nkan ti o nse ni nkan ti awon oloyibo npe ni fornication oni won pe ni agbere to n gba ire eni to ba tun ti wa mari to wa je wipe o tun wa tun lo ni extramarital affairs oni awon side chicks nkan to tumo si ni pe o n se panshaga awon nkan yi lo ma gba ire die die iwa sina ti awon okunrin wu o lo ma je ki ere aye won ko ma kuro die die o lo ma reduce won iya Lemuel oba o so fun won ni pe ko sora fun awon obirin o ni ko ma fi okun e fun won okun ta n so o tumo si agbara o tumo si ogo o tumo si ola ati be be lo loni ma tun wa tun so itan ranpe kan fun wa Genesis 38 verse 1 o si se ni akoko kan ni juda sokale lo kuro lodo awon arakunrin re o si ya sodo ara adulamu kan oruko eni ti nje hira juda si ri obirin ara kenani kan nibe oruko re nje shua o si mu o si wole to o si loyun o si bi okunrin kan o si so oruko re ni eri e ti gbo bayen juda o fi awon arakunrin re sile o lo si adulam ni adulam yen lo ti ri obirin to koko fe omo shua ni bibeli so pe o fe o wole to so leyin to wole to bibeli so wi pe won bimo o ma lakoko to ma bi oni ah elekeji onam elekeeta oni shela omo meta to bi niyan sugbon igba to wa ya gbogbo won ti dagba juda o fe omo obirin kan fun akobi e iyen ah o fe omo obirin kan fun oruko omo obirin yen o nje tama bibili so pe ah o je ni to je pe o buru olohun fun re de pa tori pe ehun na ni iwo to n gbo mi to je pe ehun na ni e leyan ibi to ba wa gagiri jagan ni o buru de bi pe ninu ebi o buru ni gbogbo bi to wa o buru ninu ijo oburu ladugo oburu ninu lu oburu mo fe ko sora tori pe olorun ko fe ko oburu ori nkan to sele nibe yen elekeji oni onam akobi ti ku won ma npe kini kan ni levirate marriage that is to say wi pe ti egbon ba ku aburo a fe iyawo egbon lati le race omo fun won ma npe ni levirate marriage won ma so pe won suyan lopo so won wa su tama lopo fun aburo e to nje onam ijo ti ibalopo akoko to ma ba lo nje je mo wi pe o da ato sile ni o ko je ki ato wara arabirin o da ato sile nkan to se bi olohun ninu olohun wu pe emi fe ko race omo fun egbon e kiki idile e ma le parun o wa wo pe o fe race omo fe gbon e olohun to pa ohun na bo se dipo na ku eru ba juda peru kilele o ti e kokon wu wi pe boya tama lo fa gbogbo wahala e ko mo pe inu olohun gangan lo nsese igba to sa yasa ni o wa so fun tama wi pe ko ma lo sile won ko lo ma sopo pe to ba ya ti sela ba dagba iyen last born pe a fe meanwhile o so fun pe o ma fe ni o ko so latokun e o kan fi tan ni etan lasan ni tama wa wa ninu ile won o nsopo lo nte o wa sa yasa ni yawo juda gangan juda wa wo pe oun fe lo sodo awon olurerun awon eran ohun ni timna bo se gbera pe ko ma lo timna iyawo omo e to nse opo iyen tama ti gbo po nlo o ti discover wi pe en to ye kon fun shella o ti dagba ti won de fun o na wa disguise lo wo so bi olowo nabi lo ba lo duro si ona timna ti baba oko e ma gba koja igba ti baba oko e ri o ro pe olowo nabi ni bo se pe ni e pe oun nilo e o wa ni pe ko n to le gba fun ki lo fe fun nkan to ma fun ni ewure kan ninu awon eran o wa ni pe ki le fe fi sile gege bi pledge tabi bi eje te pe bo ma so pe to ma so wi pe wa fun mi ni kini ka ma sa furugun lo titi o wa ni pe to ba pe o ma gba fun o ma gba nkan meta lowo e pe o ma fi awon nkan meta yen duro pe to ba ti le to ba ti gba awon nkan yen o ma ti wa mo pe looto ati lododo o di dodo ki o pada wa awon nkan yen o ni signet cord ati staff awon ni signet yen o ni bi oruka to pe won ma fi te nkan to pe o je bi ase elekeji ni okun yen won ma so mo ara oruka yen eleketa ni opa nkan meta yen e ri pe o wa important ninu aye juda obirin e gba igba to gba tan o wa ni pe o ma fi erun yen ranse imi jeli to gba ti arabirin e gba kini e tan bo n se disappear kuro nbe boye kuro nbe niyan igba ti juda ma fi dele pe to fi ma fi nkan to ma fi erun ranse bayi mo baba arabirin yen be mo ka ma forogun lo titi igba ti won ri nibe mo o wa so fun re yen pe to ba si ri e file tori pe nkan ti julele igba to di osu meta leyin yen no ba ri pe arabirin ti loyun igba to ti wa loyun ni juda wa gbo pe iyawo mo ti loyun o ni pe en to si n sopo lowo ki lo ta lo le fun loyun o ti se panṣaga niyan o ni pe o ya e lo mu wa e je kan sun e je kan jo e ma wo se ri pe awon obirin ni won ma n fi iya jeju ti gbogbo nkan ba sele ori obirin gbogbo e n dare lori ka ma foro gbọ ti si won ba ni pe kan jo arabirin yi ibi ton ti ni pe kan jo won ti wa mu won ti fe lo jo bayi be ni o si pe ko to di pe won jo ohun loro to ma so pe en to ni awon nkan yi len to fun loyun o len to ni awon nkan yi bo se ko awon nkan yi jade niyan o gbe signet yen iyen oruka o kokko gbe sile na elekeji okun ti won so mo oruka yen o gbe sile iyen court eleketa opa yen o tun gbe sile bi juda se ri ba pe ba jabo ni pe mo mo pe wo gan o mo ju mi lo bi won sa se fi arabirin le niyan oyun to wa ni o fi bibeji e ri pe ese ti juda dai oni won pe ni incest tori pe o ba aya omo re sun omo ti won fi ibeji si mo so pe won bi oruko won je Perez ati Zira e wa ri mo wi pe o je un to buru jai pe ki baba omo okunrin ko ma ba awon iyawo omo e lopo eleyi o buru jai ese nla ni ese ti olorun o fe ni so ibi ti mo n lo ni wi pe juda o ta se agere te eyan ba to ba chele pe o iyawo eyan ku patapata wa lo mari ki lo lohun lo sodo awon olowo nabi fun iyin akoko mo fe kedi yen mo pe ki se nkan to dara tori en to lo sodo awon olowo nabi o nta ohun ini e o nta agbara e fun awon obirin ni iwo to je pe o ni nkan to ma nse ju pe ko ma lo sodo awon olowo nabi ewu wa nbe ma de fe ko jawo ki olorun ko ran wa lowo e je ka gbadura mo gbadura fun gbogbo en to gboro e loni oro te gbo mo gbadura pe koni ta koni ni ojo dajo gbogbo okunrin to n gbo mi mo gbadura fun yin pe ori ofe lati jina gedegede si ibalopo eto kọlọrun ko fun yin gbogbo eyin te fe gba Jesu Kristi gẹbe Oluwa to Olugba laye mo fe ke mo kini kan pe Jesu Kristi o ni ona otito ati yi ko se nkan ti o le di odun baba bi ko se nipasẹ to ba fe gba Jesu Kristi gẹbe Oluwa to Olugba laye mo fe ko ma wi tele mi Jesu Oluwa wa mo wa sodo re loni elese ni mi gba mi bi mo se ri yo ruko mi kuro nu we ku ki o si ko ruko mi si nu we ye ni ijoba re ma je ki won fi mi se awari ami gbogbo eyin te laisan kan tabe mi lara e gbo won yin radio yin mo gbadura fun arakunrin arabirin to ni aisan lara to gbe owo le radio yin mo gbadura pe aisan ara re yen oya ki won jade loruko Jesu mi fe moruko ta aisan yen je sugbon mo gbadura ni pe aisan yen oni se kupe ko jade loruko Jesu oya gbe iwosan Jesu Oluwa wa gbogbo eyin te ba nbere to yin yo dara fun yin o ti dara fun yin be ni kori o ti ri be Jesu Kristi Oluwa wa amen
1: mo gbagbọ pe akoko igbala re re o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eye o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ojo isemi sunday lati aago meje ale titi di aago meje koja iseju meedogun 7:00 to 7:15 p.m. ni gbogbo ojo isemi sunday every sunday e tun le darapo mo isin olosoose wa sunday akoko ninu osu supernatural sunday service sss bere lati aago meta osan titi di aago marun role ni gbogbo ojo isegun tuesday e le darapo mo wa fun eko bibili nile ijosin wa greater works revival Evangelical Church, number 3, Alakija Street, near Fountain Boho, behind Nigerian Tribune House, Emale Falafia, Ibadan. Nibiti, wati ma baba ba wakpade, ti papa usi ma agba dura afon, lori isoro ti ofiolo kombale, bukbo jwa ge monde, ni ikpade a dura afon bukbo nishe owo, ati fun bukbo eniyon. Belati agome juabo, si agome waro, 8:30 to 10 a.m. Omi adio, ifeda wako cooperative building, opposite SCDA, omi akpata Ibadan. Ni o ti waye o to ba wa di gbogbo ojo isimi sunday bere latago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si oluwa fun ebi adura tabi igbani nimoran o le pe sori number yi 08064281250 egbo le kan si 08064281250 tabi ke WhatsApp sori 09078251311 09078251311 lekan si 09078251311 website www.pkgm.org lori Facebook Paul Kolawole Global Ministry YouTube Paul Kolawole Global Ministries lori Spotify akoko igbala re ti to kuro ninu ide Olorun a boko fun e o a

0: sorry jẹmi o bo so toro o le gbo o le mo gbo iwo kila ni ala sosun mori loke
1: mori jale mu loke
0: eyo ati ba mi ajini kirun ale jo sopo tera kan lodun yi
1: na kan ni matara sori aju ati gba sori ta dupe lowo baba wa olori oko bamba
0: are
1: are
0: e ma ma te oku
1: sori
0: ma te oku e ma te oku ma te oku
1: ele baba se dada e pe la baba se nisin ope baba loke ni
0: ope are
1: are bamba
0: are bamba
1: iyo ba ti je loni wo ti ope lo ope subsidy ti won
0: lo ebi ru eleyi nisin e ti lo ko me kerin le re
1: te ara ti ro ta ta mo pa le mo gbadun to bayi nisin oro leya to sunmo yi nisin ka to kan leya biti o ti ro kaluku lorun o igbadun ti de ba kaluku
0: sori jọun kaluku o so ran mata ni ti awon ti o ba peran won a ma lagun lagun lagun se wahala ko si mo ile merin nisin mo lu kan ni
1: abi nkan si o ori e o pe ma lu eyo kan ile merin ile ogun loku ti o dawo ma lu kan jo nisin
0: ti won
1: ko si pe nikan lo pe mo ndan kan ara lo ja mo bi won ba bi o ope lo pe
0: ogudugba o won a kuma
1: sabi si alele mi ato ba alele mi ato eyo ye pe eran ti baba awon to ti ku e o
0: nijo nijo no
1: eri apa mi eri baba to ti ku oyo yo wa to pe eran to na ton re o abi oyo nisin
0: bango yo peran baba re nijo leya yo peran ti e
1: baba ti jo keji leya
0: yo peran alaja gba
1: nijo
0: iye dere wo nisin
1: bi o ba je pola baba
0: baba ro sa
1: ni o ni gbogbo eyi o ba se ro wa lorun nisin
0: lodun nisin ogudugba ko so mi obe randa egusi ni
1: bo se ye ko ri no
0: bo le ti so mi obe
1: bo se ye ko ri no gbogbo nkan to ro wa lorun gbede gbede bi ko ko
0: la da adijo e ba fo be si fo be si
1: ki
0: hey
1: alo de alo de kan nisa si di ara mo ba be ro kan kan si e ni wa gbe fo mi obe si dada mo la bi kan wa se mo ni e manage be mo la ta ti won o la ta woni won ata woni won
0: omi obe
1: mo ni
0: omi obe lo pe ba
1: mo ni gbo le ti fun mami lo wa ta pe ti mo se be gbe
0: yo ti pe
1: o le mi fun o ni
0: ene mi ma je ja se bayi spider rodo nisi ilu ni
1: nabo ta lo ba to nja o n lo ja ni
0: ilu
1: ka n to ma lo awon so ra awon to n wi
0: o le like
1: oh so ra awon to e to e se suru so o wule re ni to nbe eni o nbe ri oro lo re ke jeun le yo wo buka ni o jeun bo ba ra mere pe bo won te n ta rodo bo won te n ta sombo bo won te n ta ko ko ku ko ru ko yo so mo wi pe
0: ebe eleni egbon ni
1: egbon ewe wo le egbon
0: lo la tu la si
1: tori inu mi wa dun pe ka ki baba ni ka ma sadura fun baba asa n lopolo tele ni kaluku ti wa gbon nisin so mo pe e meji a e ka ta bo le mi nje lojumo
0: eyin
1: je le pe merin o
0: okay mo fi yo merin ori e o pe ori e o pe
1: asiri e ti iyo le bi mo merin iyo le bi mo merin asiri e tu iyo meji alagusi
0: kini
1: ara ji kan mi ru jara ru e so wi pe mo la re mi ti ma se faji njojumo ogbon wo ni nda si temi oro ogbon da si iyo ni fi mera o
0: so gbo toro ti ba ti mogi ni to 11 abi oyo ataka meji atogi ogi 200 ataka n wa so ago abi oyo ko fi bo sori merin si marun
1: okay
0: n wa jokelele yo
1: ku la go be me bi se se re
0: mo fi se ton
1: iyawo mi ni eje jeun eh je garo lasiko ko da won ti doctor ni ke bi o mama pa wa ba fi ma je mo ni kokan
0: iya wura ni
1: wa gbo wa gbo wa gbo o ni e sa mo po jaro yin e ma je o to bi ago meji la ke to je mo ni je o mo mi la ba
0: o mo mi la
1: bo ti o mo lo ti da ba
0: mo ni
1: system mi lo bere fun en fe ma ro si ko mo pe mo ti fi o je aro mo ti papo mo to san igba ba wa to bi ago bi meje se ni wa je ni sin ni ma ni se suru
0: mo ri ele ti o fe
1: loje kene no sori kadupe lowo baba se sori subsidy
0: bi ki won mo lo mo ni
1: sori ma je ntun aso nkan kan fun o so mo yi pe opolopo awon omo ti ewon to fi to fi omo won si ile iko private school oju won sese won sese wa ngbadun nisin aseye ni nje won se fi informasi private school won ti ando mo pada si private school ara wa de won
0: ma gbo
1: won wa ni asaye da bayi
0: ma gbo sori igba ti yan komo lo ile iwe aladani won
1: ati ya nje won
0: se irori ni
1: won o ni ronu ni
0: omo kun denu ni Saint Peter ri mo ni si
1: bayi
0: oku sey ndi ati se njo nu omo kun be denu bayi
1: bayi
0: ti won so pe eh lola ke tun wa a register omo
1: Se yon wa da bi o de. Se deran di a bi o de.
0: Ko so ogoji ojo ma. Doketa ni.
1: Doketa won ti kete. Lot of
0: ton
1: won lo ku ke ku je so. Emi na ja ka nbe ta ba ni pa ro. Lot of ton. Mo ba ni
0: bandele nu.
1: Ngba de be. Won ku eko. Atakale. Wọ́n ní wọ́n sòkú ọjọ́ kẹjọ ni àwọn aláàfáà so sì mà àwọn aláàfáà ò sàdúrà àwọn ẹ̀yìn ọmọlóòkú gbogbo yín ni ẹ bóde o ẹ̀yìn táàbà tí ìrọ ọmọlóòkú àìbẹ̀rẹ̀ àdébà sàdúrà báyìí o àìsàdúrà lẹ́yìn ọmọlóòkú o.
0: nígbà ayé dànù
1: wọ́n bá wọ ọmọlóòkú. Kasa mo fa orogun nipo oya mo loku de nipa ta won apa sadura tan won ba keko ati akale o awon eya ba wo pe to bo wa ni ohun oro ma la won o se won la ti pari jo kejo o ko si awon ti se nawo ti ati afa se o won pe awon wa nkan wa nbere pe nisin sosu kan le mu ni abi osu kan bo ati soku tan e be ti jeun nẹ́tẹ̀ àkàtẹ̀ kọ́lá mọ̀ jẹ́ wọ́n ní sé kèé so ń jẹ́
0: ṣé ogudugba nítọ̀ ni sàárà mọ̀ ya síyàn jọun tínú èyàn ó dùn ó bá ya síyàn ní ìsìn ẹ bójú jẹ ni
1: kẹtòrí kẹni ìgbádùn ti dé
0: ẹyìn jáwá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹyin ó sọ á dàbà
1: yìí sórí sórí ẹ̀gbọ́n jánu janu bi eju mo ba pade won olara wa tu mi bayi mo ni mo to yin da mo to bo latodun wo olara mo ni bo wa nbo egbe moto si oni moto lon lon alasaye da to bayi oni gba to wa nfese rin nisin
0: oni lara
1: oni oni gbese lo fe bataye ohun je
0: ma gbo so ran si lo moto wọn ò gbádùn tó a
1: irọ́ ni
0: sórí ìfẹ́ sọ fún ọ ìfẹ́ já ọtán ni àti ń lo mọ́tò wọn ò gbádùn tó a
1: ṣé pé àwa lájèrè subsidy
0: máa gbọ́ abalabo ni ẹ ti gbádùn wo wa nu moto won wind up emi lori won
1: a ri won o
0: awa ta nfe se
1: won aye aye ra wa bo ri won ri wa o
0: a wa gba fresh air a gba sara
1: ogidi an gba du ko ma lo be ko ma lo be
0: ja lo taja
1: eh
0: a wa soju opo le
1: eto yi mama gajagba eto yi mama gajagba lajeru la wa ma wa eto yi mama ejaga gaze wa ba wa se e wa ba wa se samari titewe itaga e wa ba wa se
0: so na ya lo
2: Lagilu FM 96.7.
3: Ronya yo tun leleyi o fun gbogbo eyin te tin bere fun one promo ele kan lodun ti le se mi yo Keke Global Engineering Company Limited to ni le Great Estate to wa ni Adibayo area ori yo ni local government Ibadan ta tun le gbaye gun olomi iyana oje na debe ile tanta ni 1.2 million lowo lowo 950,000 naira lota fun one promo todun yi aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asan le 50,000 naira ko si wahala o mo ni le tabi din charges August 29 odun ta wa yi ni one day promo ele kan lodun yo waye o ojo na lo si pin ebun fun gbogbo awon ni bara ete ti tara sasa lati ma sa sole owe ile eyin sile bayi nitori pe erun ma npo lojo na bawon eyan ba se tete nsanwo lo se tete fun won nile won awon eyan ti gbe ni Great Estate ina ti debe ona si ja debe ile ise yi kan na ba ni yaworan ile igbalode pa ni kan le se record copy survey to dodo ijoba be lanta block fawon ni bara wa permanent office wa wa ni MKK multipurpose building atere agara odueja second mosque new garage ibadan fun alaye call whatsapp kale fi bsc na se ri gele sowo si yin 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esilerira kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters, Navdaki Jolonte.
4: Looking to equip your child for the future? Let's empower their world with the perfect blend of education, psychology, and technology. Only at Best Brain College. Bẹ́ẹ̀ni o, Best Brain College yóò fún ọmọ rẹ ní ìgbaradì fún ọjọ́ iwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó péye, èrò àtọ́gbọ́n orí, pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní. At Best Brain College, we offer more than just learning. We offer a future. Enjoy modern classrooms, solar-powered facilities, CCTV surveillance, state-of-the-art science labs, a conducive hostel facility within the school environment. We are also a government-approved CBT center for online exams and trainings, all at affordable rates. Ẹ̀kọ́ tó péye a máa sọ ọmọdé ní yìí lọ́jọ́ ọ̀la. Yára mú ọmọ rẹ wá sí Best Brain College fún ẹ̀kọ́ àti ìtọ́ni tó bá ayé ìgbà yìí mu. Entrance exams hold every last Saturday of the month from April to September. Visit us at number 2 Joseph Adediran Street, Bibilari Bus Stop, Basorun, or call 0813-681-6303 or 0803-838-2618. Best Brain College. Would you rather pitch your tent with anything less?

0: mama kajagbe eto yi mama kajagbe eto yi mama
1: kajagbe
0: olugbe awa ma wa eto yi mama
1: ewa ba wa se ewa ba wa se ewa ba wa se
0: rile we dagba
1: ewa wa npe wo
0: lo ope ope
1: an telo ni isin n gbusu ba fun asiko yi ni merin ni mo ko lo pe etun etu etu legbe legbe legbe legbe legbe
0: se awon to ti su to ti so body re se iba kan lo mo pe aso fun o
1: eni aso fun o si mo sori e pe eni aso so lu
0: ejo ezisa me lo lori ti yin
1: eh ore kan
0: eh
1: fila to ko lo le oni tele lana meje ni ti mo pari e
0: gele
1: na so ni aso lo
0: ke keni ti esi o fe lo ran fila tuntun
1: re o
0: kene de
1: on so ni yo to mu
0: eri nga mo koko de fila koko
1: eh
0: la ro yi o ri pe bi eti ojo kan mo fe ah mo ni ke lo ti fila fila di fe ah mo wa wo pe
1: asiko
0: e be me ba ton ba mu
1: asiko
0: e me mo pe ah oni ka lo de ti fila un so yen lori
1: to fe bo eti mo le
0: mo ni gbigba adua ni mo ni oda ke eyan osara
1: sara uta
0: mo ne eyan ba sara lasiko yi
1: aisan
0: aisan buku ni
1: story
0: bi o se nso mi mo lo tumo si wi pe aye ti nda ade na gbogbo ora ti nbenu ara ene ti nbon
1: lasiko
0: o ni sora nbenu ori na ni
1: mo
0: lora wa
1: si bi ora o si
0: o si bi ora mo ni
1: ora nbenu oju ora nbenu eti
0: mo lora ni nbon o ni e ki e sara mo ni esio eso ari de mo so pe yin pa isan kankan si
1: ori bi ki ronu
0: ka dupe
1: fun mi ko so si
0: bi emi se nso yi to ba je pe nigba ti nkan o da ni nigba ti nkan o da bi trailer bi mewa o ti de
1: oranyan
0: oranyan
1: ti mo ti ma je ndale
0: sugbon nisin tolorun ti pe ka yo da de
1: ogudugba
0: nisin trailer yo kan ko ti wo
1: ko le ma gbo je so kini kan fun opo yen ti npa won ti wole atete leun ina kuna lo mu awole ya
0: ile ya re wo ni awo won awole irikuri owo won ri ngba to je pe
1: owo
0: gba to eyo
1: owo re mi kan lolorun da ba mi yo oni irikuri ni mu ni nana kuna
0: won si ni to ba pa kan to ma o owo olowo ke je yan na njeje
1: ni sin ti o wa simi kaloku wa ani ore mi kan baba e ku iye e ku baba ya ku baba ya wore na wa ku mejeji
0: gbigba
1: oju kan na lo ti se mejeji awon family baba ya we won wa
0: baba e ku baba ya wo wa ku eh se bi ototo mo dajo
1: ni jon ati family baba ti e ati family baba ya wo re won pade nbi kan na ni won pari gbogbo e mo be
0: won wa mu won mu center kan na
1: be ni
0: pe be la wo ti jo so
1: be ni won o so ro mo la ti le fi su
0: won o se
1: won o ro mo la
0: kene wo se mo abi ai ba
1: kene
0: aye ti mo mo ti nfe ba na se
1: ekewe kaluku gba
0: mo mo ti won ti nfi
1: baba wa alaji kene kan ala musa ba won 50-50 ha ni po ojo mo la fa bo se di ago kabo rabana
0: atina
1: odere de afsana ta abilaya ti asana ta kaluku dide ni
0: ah dani won ni yele na rabana
1: ko ba ko wa si
0: ko sa ma
1: ko ku lo ku teke we si ni enikan kan ibi emi ati eh ba mi yo ti duo ni en to ko tenti wa tin pe e ma fara ti kini mo fe
0: mo fe tu ati so pa ago meji owo ago meji ni won
1: eje ago baba ise o
0: opo subsidy lo
1: gbogbo en ti ma lo ni are lo re fe ge kaluku o lo ha lo ni adebo lasiku
0: ara we yan re ara we yan re tin ta e te ma si popopo ta lo mi o so pe eleru ah e ma de de ke ni tin o ma ja tin won ma si ba de le karun a ti bi ati like ati e wa na customer mo
1: ibo ni
0: e de bo si customer
1: eh
0: a ni gba to kan wa ni customer mo o ga ti e wa nisemi
1: eh tabi ke o
0: se yan mo nisemi ti o wa to ni customer mo o lo ga ti e wa
1: nisemi eh yo ti pa yan da baun tabi ke ereji
0: eh
1: omo won ni kiri
0: eh
1: ni mo so fun ni aran gba tin so fun pe ah tabi ki ojo lo su ni mo ro to lo ni ah eh oruko ti
0: ri adi ela je ka mi ru ya na o ba ku
1: eh
0: ah eh o guru gba leader wa
1: eh
0: bo ni
1: ile ni emi iyawura de yemi anu peter agbola adegbola wuro ola ati stella
0: o ti lohun lo gba o ti lohun gba lohun gbe leyin ileya lohun ma san gbogbo to ba je
1: ibe ni
0: o ti lohun gba
1: ibe la se ruka eh alaji kabiru a de lokola awon se te ba fe be wa ka le ri se
0: odo ton la oko ton la loda oko la oda oko ton la loda ko ma mura le iru o je iru oko ton la aro ni a ti mo pe be lati je balance o je ti jona to ba to ti dijo keji
1: ja lo taja
0: so ti yan
1: fi le ja lo wo so wa ri kini kan wa ni 20 on the 22 tin ba ri lati re ja jo be ogure
0: kilo
1: oni sanwo ni sin
0: oni mo mo po mo olomo
1: eh o le gbe iwo le gba mi gbo oni
0: aya loju aja kwada ma me re mi kan
2: Lagilu FM 96.7
3: O bale bagge o wole pelu steez gbogbo pita bitas jagun labi opore ogun gentleman on the body system ogbo ntarigi akanse bitas e to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara wo yaaja 50 bitas be ti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun ton wa fe ogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esileri da kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni lot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdac ijolonte
4: Aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
5: Olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki foro je wa sere
4: Benti eri
5: asiko Mazavita ti to
4: Alani ore mi o de lo nje olokele Mazavita ni yi

0: Ah, gbona.
1: So, ile ise radio ti lagelu la wai. Ikane mere den ni ogorun to ndo to le meje.
0: Ben.
1: Oke to gajo ke ta wa kale sile fonfon bala o.
0: Ben.
1: Opona felele nilu Ibadan.
0: Le Ibadan.
1: Oga wa patapata lo lotu.
0: Are.
1: Are
0: to malawo.
1: DJ Swider.
0: Ida ti anu.
1: Eh?
0: Ah, si ni leader o de.
1: Ogben kame sanu wuya
0: awon ile ti mu poro to mo owo ti ngba lowo sun le sey
1: eh
0: ama alai ni ya ni ko
1: si bayi
0: ti pe ni
1: a to ba je pe ama alai ni baba
0: o lo na mi
1: to ba je pe ama alai ni baba ni mo emi na ba register
0: iwo
1: register o ni se baba wa
0: ona ti eh
1: si bi baba si bi iwo na ni ya
0: ni bo ni ngbere la pa bo
1: o le register
0: ogudugba ogudugba ogudugba e me lo mo pe o
1: mo dileti abi o la pe
0: mi mo dileti mo bi oloko olohun oro le mi mo dasi mo
1: ah mo se olupo
0: mo dasi mo
1: olupo
0: mo dasi mo
1: e me lo ni
0: mo eh ma gbo in le ka Olubadan of Texas
1: Mo ti so fun. Se yawura complete
0: se ga ani o se ga yanu le mi
1: se yawura complete tori e to dale yi e ti gbogbo aye ogbo ni
0: ti o ba ti olorun abi oyo
1: ah
0: boya ko mu yawura odo
1: eh
0: mu odo
1: eh
0: mu odo mo da
1: olupo
0: mo da soro le mi mo
1: se e to sese won ni pasan ti nbe laja ta fi yara iyale o yo pada bo yara yawo
0: ni joni mo dasi mo
1: emi o ma mo ma e ma e ma ko ku kan ni tori to wa je pe ni ndo kori gbogbo oro ni yawura ti so fun mi
0: mo dasi mo
1: oda kin lo bi gaga bo se so oni ose ko
0: ebo ti rojo fun
1: o ti oni ose ko kan lo fun awon pe to ba lu ose kan
0: bo se wa
1: pe tele tele
0: ose kan je ko le ri lo mo
1: I know se mi o ni tele tele o ti fi ba je
0: adie ni ba
1: ma ba jo sun bayi to ba gbo wole ohun ohun ni sun o di gba to ba ohun ni sun tele tele o ni gba to ti fe yawo keji bayi ni wahala ti de mo ni wo na njowu yawura o ni ohun ojoku baba ko mi mo jowu mo fowo mewe wa gba dide ti o de won mo nto to olorun lo mo nto se ijo won ba wa oya ose kan ti an ba lo lodo temi ko si wahala sugbon ijo ti an ba ti ele wodo re ijo ojo akoko ti an ba ti ko wodo re to se kan e pe ariwo ni la ni a ma se you ye you ma pa mi
0: oko tuntun ni
1: nekane oko tuntun ni oko tuntun ni
0: sori
1: oko tuntun pada da ku wori
0: ni jon
1: oko tuntun pada da ku wori
0: oko ti ma na wole sori in ti ndun je mi wa so fun o so ti yo in ti ndun ni ko ti ndun jajo be
1: so to ti mo ko lo ni in ti ndun yo si ndun
0: iwo to gban
1: okay what
0: sorry,
1: is ja
0: tori pe wojo lobin kan ti an ti ri omu mole abi oyo
1: eh.
0: To-

0: mo tun ba pon la de so mo ri de we ta gba
1: sorry nisuru sorry to fi si iwonu olorun oma temi o logba ti e emi na o lo temi ni gbenu so nbi
2: ogo
1: so nko bu mi nu
2: ogo
1: oni e bu lo fi si
2: oni ti an ko ka fun gbogbo eyan
1: o si
2: la la fo
1: lo si ko temi lo oma mi o lo oma gbenu so oma mi o logba ti e
2: in
1: lo temi ni
2: a ma bi o se ma di o se ma ja ti o se ma ja nono mi
1: ge
2: gba be ni te ro ba ja
1: ke mi o se ke mi o fi o
2: se
1: fo mo
2: o se to se
1: en se ko mo lo ke ma ti e ni
2: ma wu le ma wu le se to se ma wu le fi kankan
1: mo ese bere ni
2: ma se yo to
1: e ma bi ma o mi no ti ma bi ma
2: to a ki gbogbo eje te wa loju oko te n wo wa
1: te lo
2: wa
1: eh spider
2: ta wa nbe
1: e ni ti lo
2: eto wa eto o keje gbe ni sugbon ni bayi ati bo si ipele
1: eh on ti de
2: mo ba mo
1: ya dan lo
2: ki nse o
1: ka mo fi dun won hello
2: ta wa nbe hello
3: e
1: ka le sir
3: sir ayola ro nbe lati wo
1: olodu oba
3: eh
1: ni o an gbo yin
3: e poluko re si ti e e so yo
1: e do na se tulasi ni ke fun mi moran ni e be mi mi ti mi in to wu mi ni mo nse so ti ye yin
3: to ba do jale to ba le gbe se
2: gbowo e ba so ni tin so lo
1: ni pe aso ewo Solobi mesa o si laye so mokala o si David no bibeli eh dan Solomon ebi 300 ni yawo alegan 700 ni
2: olaja olen saja sa fu ya
1: wora
2: mi o ma
1: sa eh won o gbe yin debe ri
3: o wa ri ya alagbo ni fo alagbo lu mo
2: be ni agbo o le na ma ba ya
1: ya mi ni yo toju mi
2: e alagbo mi ri ma dro unuko to ba ba yi o so ati bo si ipele mi
1: abala
2: ebe imbama
1: ni
2: ki nse won obama ki ma se enikan ni ha se pe oyun eyo kan to nlo se aso won lo ma bi malaye to nba mo ni ohun oba ti seyun ha ojo lo ti pe yi ha
1: ojo ku
2: egba to si wa ni odun me Oma bi omo odun 22 lo nloyun lo nse
1: ariwo awon ara adugbo lo po lori o pe dai lo wa gboro si
2: ohun oba si mo ko won mo se
1: ase kan to nko lodo olorun na
2: ore awon tan jo loyun gba na omo ti e ti to merin o nti wo gota odun bayi
1: ani ore mi kan
2: so o si le loyun mo
1: ogun gba lo gba
2: kan olorun gba so le
1: ise ijoba ni ise o ti lo
2: olorun o ni se se se
1: ti bi kene
2: I don't ti wo menu pause oluwa olorun lo ku o
1: ani ore wa kan ti an fi se ijoba lo to ni se ti an fun na ni to wa joko ya kale le ata go meje sa go meta abo so ngba na awon ti an jo an ti jo gba awon ti an jo ni won jo gba won jo na an ti so pe awon lo le bayi ogbo odun ati marun ti pe
2: won ti doga ti an tin gbowo gidi
1: ori yoda nigeria lo nwa bayi ni se
2: mama ko mo skin si
1: kini ka abamo to pe titi do ni
2: eyin na ma ro
1: inu do mo yin nu tabi to muda keji wa e wa gba oyin te gbe to ri e mo da ko yin o e mo da ko adugbo yin in to se le gegen ni ke yin o kan so fa wa tan yo ku o fi kogbon tani nbe nbe spider ah ore ni o e tun ape o odo yi lo ti ri nbe won e mo da ko yin e mo da ko adugbo te gbe tori pe eh owo ti npa ise ti npa
2: enikan pe mi olupo o ni ke soro awada ni te nse o o ni ohun atobin kan la won jo wole njo na o lo so pe ma se o o lo ni ma se o
1: mara won ti wa gale gale
2: o lara won wa gale gale o lo si so fun pe ko won ma se
1: the end
2: o lo n sa se lagidi olo si se olo ni ko si nti o sele o lati gba na o ni wahala ti de o
1: ah
2: olo won le se bi omokunrin mo o mo ni omo benrin nko ona o rira mo rira mo bo se lati igba na o todun melo sisin
1: o tun digba
2: ologudugba o ti togbon odun bayi o
1: tun digba mi ojo re o tun dojo mi
2: mo ni won bo so fun olupo
1: mi
2: olupo la baba kan gbejo o
1: si ara ba mi mo
2: isa kan lo se mo isa ara
1: ba mi ni ka ka se bayi ni si ara ba mi njon
2: ewo ewo kan ni
1: elendi logun
2: ewo se bi won na nda njo ni ani o si sa fun jo ni to ni a ese ojo
1: adua mo adua ni mo adua ni mo adua ni mo se
2: fun ti ala mo o gbe moto fun yin pe mo gbe moto yin tete ese fun
1: so wa ri eni a se fun ni o bala mu titi doni awon eledi logun be ti asin sisin je
2: a le nteyin se fun to lo nfe gbe moto fun yin ko
1: ayan ju anti o temi sori kama kama mo fi gbogbo enu ba wo so so o se soro fun tan yan yan
2: won ni e so pe
1: alaji ayomide oni moto lati la lati mo kin oju oni ti so la create akin ade adolade sogbeni akin awon eyan ko facebook adunade awon eyan be ni facebook gan sugbon ma fi oje peter oju oni ti Rafiu tawa kalitu abiodun akin olamiki omo bile yawanu
2: lati osogbo
1: adebeyan ti meyin ti boy akin oju oni ti yen seun wa ayola fausat akin eseun abidemi adisa akin adeyemi ayo bami adewale akin oni akwetu fatima talasi somo ni akin ola lekan ekun ni akwetu akin oluyemi olasko akin loko logun logbon akin ife te ni sile se lageru te ni siwa olohun ni je ki fi oyoro akin aku mu rodun o
2: a ti e wa bi ni lere kini wo le so pe ma parun o pe mba ma se mba ma ma se mere
1: sori adigodo olohun oba tori pe olohun ni gbogbo ope atola ati yen ye fun 1986
2: itan bere
1: abi oyo
2: oyo mi
1: ni mo wa ni Ireland dia loke ado emi
2: ni Ireland dia
1: nbe ni emi alaji kola olotu abi oye won fe record mo joko bayi mi wa nta won ti wonu studio won wa record ti won jade emi we nikan lo be ni mi lo record wa pe ko jina
2: aye igba na lo yin ya photo
1: ke photo ko ise ewi yoju ran ni aye photo bo
2: mo mo ya
1: e mo abayi abayi ke wi igba na ni abayi ke wi igba na ta ma se abi oyo abasi di pe oko ati yawo jo wole tan a wa ko
2: iwe pe lebe
1: note bayi a wa fin se si chairman to n dari aye yen peto after the cutting of the cake there be a special star won sa pe wa sa ni ba se ke wi ta jade ni e bi oko e bi yawo awon o
2: mo bi ara pe e mo bi ara ba ti wa don bi won ti record
1: ni
2: le mba bo
1: mu wa
2: ko ma je wi pe nte
1: se le kan wa sele loke bola Saint James's Cathedral won gbe oko enikan lo ni ibi inawo nti mo ku ndi ise igbon safefe si ngba na ise entertainment ti mo ku sinu o fo di odun meji lan si tebe
2: eyin ma bi an se gbe lo
1: olohun pe ka ire wa
2: nkan lo wa kanyin
1: eyin owo pe a lande a ni identity card gbe won pe a so won pe won epo nlu abi oyo mu wa wo pe a olohun mo ja jiya unya
2: se won mo yin gba na
1: o mo a kire di mo si ta wa lagbogbo sugbon to je ni pe bi an se n wa ngba na lohun who invite you he invite you alaji ko lo olotu awon da manager ajo njade ni
2: magaji magaji
1: be ni oyin ko mo lafi ola aya lodun na ajo njade ajo wa mo po ni
2: nijo na
1: ni gbogbo ojun gbogbo 86 87 89
2: ni jo te wa ti alaji kola olotu magaji ti e wa record tan eyin wa wole
1: osehun a wa lo bi mo na wo ni katida oke bola
2: ijo na mo gbe mo
1: so pe ah olubukola olubore o emi nlo re yadi ise mi olomo ja jiya unja
2: ah
1: bi ase
2: ah
1: na se yaga no ta ba duro
2: nijo na
1: ta ba duro ta ba duro lodun mo kan lahun ni di se gbo sa fe yi ona wo ti ju bayi lo so da dupe nigba ton pada di e olodun ton po ton de
2: e ma binu o
1: e bere nkan mi
2: eni o loyun fun yin te ni ko lo se nigba kan bayi se ka ba mo le
1: saburo yin ni
2: ewo ni saburo
1: tefimentefi ma eyin
2: se ka ba se
1: ani ego
2: se ka ba ma iru omo
1: saburo
2: yin ni se ma pe baya o ti le bi honorable bayi
1: o gba of texas
2: se ka ba ma
1: se ti ri pe mo so fun yin
2: se ni
1: ani saburo
2: ebi mo ran yin leti
1: awo wa se ru eleyan
2: Bese
1: bibeli ni pe yo ye bibeli ni ke bibeli ni kila
2: se ka gbe ogun re
1: koni ngba temi bogun
2: kile a fi salary
1: kilo pe
2: atani
1: ti fi salary ma gbo so bibeli ni yo ni ese odo ma yo gbogbo igbe iwe o ti lo abi o yo o ti lo gbogbo nta danwo lewe ese wo odo odo ni wa
2: olodun ti fori je yen
1: sese ni
2: sugbon
1: sese
2: a ma won ni won o duro ti yin won o duro de yin
1: a ma wo
2: a ma
1: nibo
2: won ni won wa ma so pe wa billa isabi kuti lati
1: okay
2: ah ese wo mo wa si o to fi pa mi to je ri bi aye si olu
1: o je wa le ni ke mo ki yin oju ori ti yin sori Olorun oba alaforije lo bo Olorun gbogbo eda leleshe waju re
2: adupe adupe pe okun adupe adupe pe osan adupe lo gbogbo eyin ti e ti gbo wa ni ale yi eti ti e fi gbo wa sufianu yen koni di
1: amen
2: ojo e fi ri koni di anawo si
1: amen
2: ama lore o te duro ti wa eleshe radio ti laginu radio elero
1: amen 96.7
2: ne felele ne ilu ibadan to ba di ola pelu ase Olorun e je ka pade lori eto yin eto wa eto lawuju eyin agba en te ba pade lola ise tin fun leyin ku ola gbo lola alaji lasisi oderin lo awon la ba pade to ba di lola awon eyan ma wi pe alaji lasisi elerin lo wo babe elerin na ni e pade won to ogunugba logun akan oloko mi e pe mi sori 080 3821 5909 ka gbe polowo oja aye wa le ise radio ti lati ka yin na tayo ba won kan se ntayo e ku kale oro ayo la so kokan laji a ni dimo ayibire o daro
1: to oni adebi yi olupo lo ko mi alelu o ma le ti joba lori tipo 08054035746 e tun pade mi lale ola mojimo otun la lori eto ba ise da nkan se lenu aye o sugbon pe eyan mo mara nkan se leju won ogbo le ti le sare ti le mu mara ni titi gba na aburo ni kan wa elembeun

0: gajoke
1: gbogbo awon eyan ti won lanfani ati wa so office baba ibaruba oba isarara to wa ni eyin le baba adedibu ladojuko people's girls grammar school to wa ni molete nbadan ni won ti mo wi pe ta ba so pa wa ni bi ipate esegun tewetegbo alaafia kan ati ka won odebe o awon ti han si ti gbo nipa re tele tele so fa won ti o ti gbo nipa re se bomi mara ki npa loruko aisan tumi sile ki nfi esile loruko ta aisan nje baba ibaruba oba isarara ati wa ni ipate tewetegbo alaafia to nlo lowo ni Liberty Stadium to wa ni Ibadan second gate ni o te ba si fe ri wa stand 11 isokokanla gbo mi daada o stand 11 isokokanla e nilo ero ba ni soro lati bere bere abi fe mo alaye ni kikun 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 baba ibaruba oba isan ara ko ni nkan meji ta ntoju lodo wa oju oro to je mo isan ati inu ara lo opopolopo awon apere si ni awon eyan ma nfoju fo ti o fi wa di alaborun ti o de wu bo ba ti de wi pe o le irin gerege ese re nlo ti kotiko abi o da bi eni wi koko se je nbe to nku tai tai abi ko ma gbon riri abi o ti di wi pe to ba rin lo o nda bi eni pe o nte okuta abi nkan mi mole apere isan ni o to ba ti di wi pe o joko fun igba die ati dide si wa nira apere san ma ni ore wa to ba ti di wi pe o rin o migulegule o si n pariwo aya ni gbogbo igba apere isan ni o nigba ti elomi ba sun lale bi e mejo e mewa ni yo jito loru kile o to mo eleyi ku die ka to nigba ti elomi ba n pariwo eti pe o nho abo n pariwo pe apa kan ori abi waju ori abi eyin ori n fo ni gbogbo igba lai sise agbara kan o ye ko ti mo pe nkan kan sele ninu ori nu belomi ba dide bayi to ba ni ko n o dide leyin igba to joko die oju re yo su wi bi eni pe ile su tabi ko ma ri kurukuru ninu oju eleyi o da rara o ja si pe awon isan kan to n gbe eje wa sinu oju lo ti ni soro elomi re o wo si mi lowo laaro o wo si mi lese losan elomi ti so awon baba ati mama re di liability nitori wi pe won yo lenu be ki se gbogbo arugbo n lo gboro ma kerora ese apa abi eyin orun lara awon retail se fun won ni ke toju won lona iwe ati egbo lodo baba ibaruba
2: stand 11 isokokanla gbo mi daada o stand 11 isokokanla
1: second gate ni Liberty Stadium ninu ipate tewetegbo alaafia to n lo lowo nibe la wa o opopolopo okunrin lo di alabuku eni ete abi en ti o ja mo kankan nitori pe ko le si oju se gege bi loko laya lodo iyawo re eleyi na je nkan kekere ta fi ewe ati egbo awon baba wa ta fi toju e dada opopolopo obinrin ni won ti pe ni agan tabi ti won pe ni akọ ibepe e ma wura yin niran e je ka dide lowo kan na ka wa sodo baba ibaruba oba isan ara e pe number wa ta ba ni awon oro kan abi meji te fe ba wa so ke to yoju si wa 080 33 88 1008 ati 070 18 21 1111 baba ibaruba oba isan ara ko ni fiyin le fun yaje o eyin na ni ke wa dide wi abayi ka jojo soro ka jojo fikun lokun ka le ba mo bi to ku si ta ti toju yin elomi won ma nfa wo moto bi igba ti o ba je wi pe won fe gbe apo e wa ni Liberty Stadium second gate stand 11 isokokanla stand 11 ni baba ibaruba oba isan ara wa o alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo a ni ka woroko bi awo gangan a si ni te woroko bi opa alu ami nikan ko ke dide nle bayi ke ma bo ni bi ipate tewetegbo to n lo lowo ni Liberty Stadium second gate stand 11 te mo pe isan ara o da gege bi waya to n gbe ina lati bi kan si bi kan elomi a ma lugbadi latara awon nkan ta je abi awon aini mo to abi ijogun aisan lowo awon ti won bi awon ti won bi ni iru eleyi na ni ona abayo bi isan yen ba ti wu ni bi kan abo ti di ona to ye ki eje abi omi ara ugba koja yo di soro igba yin lo di pe kini kan rin kaakiri ara elomiran igba na ni o de wi pe kini kan ta ni lara gege bi atakupa igba na ni o de wi pe elomiran ko le yi orun seyin tabi ko le den to n bo mo lookan boye eyan meta abi meji igba na lo ma di pe ti elomi to ba sun ati dide nile re yo lagbara pupo elomi ko ni le kunle lati gbadua awon mi o ni le riran lati ka alqur'an abi lati ka bibili abi lati eti kawe rara isan lo se alakoso gbogbo ara patapata idi niyi ti baba ibaruba se wa oba isan ara ni won pe wa o ti le ni ogoji odun ta ti n fawo yin bo je nbo ti o si fo 080 33 88 1008 ati 070 18 21 11111
2: Stand 11 Lawa ni Liberty Stadium. Second gate, a mo reti yin.
0: La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio, ma ro won so.
3: Mo ki

0: ti gba number ladi pupo o si so ladi pupo o ati gba number awon bayi. Hello ma. Hello. Hello. Eka le ma o.
1: Eka le sa.
0: Eru kan ba yan abi e fe down.
1: Ah,
0: mo beru. Oruko mi ni Martini Salao lati Lagelu FM Nibadan.
1: Okay.
0: Mm-hmm. So she dey so kon ti balẹ bayi. She yin ni Mrs. Oladipupo.
1: Bene
0: sir. Eyin na mo ba soro. Oko yin lo ran mi sin yin o. Shekin jise. Ilu Eko le wa bi.
1: Bene sir.
0: On la won wa ni Iwo bayi. She mo si.
1: Bene sir.
0: Ti da bayi kan mi ti balẹ. Ori eto ni temi mo tin pe yin eto to ni se pelu ife awon lolufe patapata nile ye ati lokere na ni ife ye eto idalori ife gan na ni eto idale lori a wa ni abala kan bi ta ti ma celebrate ara wa oko yin wa pe wa pe ka ba yin pe yin ipe awon mo riri gbo ife te tin ba won lo ife te ni si awon papa julo te se n lo pelu awon mo awon te se n support awon emotionally pe awon mo lori o pe ki awon really appreciate yin awon de ni fe yin lopo
1: e se mo dupe
0: sa emi ko awon na ni awon na n gbo yin bayi o on gbo yin bayi won le si jo wa ninu igbeyawo to bi ogun fun 15 years odun me dogun so to ni wow so wa loro kan tabi meji te fe so fun won to ra won na n gbo bayi Mr. Ladi pupo awon na n gbo mi ton wa bayi
1: Oda ro.
0: Eyin temi lori Facebook mo ra won comment yin. Na gbe fe se gbe fun mi le mi na gbe fun yin se. A jo wa lale ni. Ati deliver alakoko.
2: Ati so fun mi bimbo.
0: Si wile jo wa ni. Network yen full 5 bar ni lale yi
2: oye la ma mi kiru
0: ba to ki rice n po
2: fun mi
0: ko se ki network mo full na o kun ki abi bi ki oda
2: yin olu mi
0: iwa kun nu la fi n gbe tita ka ni be ko ti zi gangan
2: wo ni ya
0: ari gan le ma gbe orin so jinu rin be
2: wa
0: ni lale yi e fo o semen
2: wa mi
0: semen kwe
2: Bimbo bono do
0: la walai
2: kini wa e o
0: 09123708675 lale yi wa pin sona meji
2: ani
0: se ba fe e fe kin ba yin daruko yin daruko mi leleyi o ya be yin te je pe e fe kin ba yin daruko te je pe e fe ki ololufe yin be boyfriend yin abi girlfriend yin ni ko daruko ye yin e ku sin lowo yẹ pasọna si yin bẹyin to je pe ti se gbeyawo eyin o ni idi gbogbo yen ti yeyin eyin o ni idi e ori akoko eyan se eyin o moko eni o ti yeyin 09123708675 the number to wole agbara baby mo nife I love you baby mo appreciate you baby dariji mi

0: ìpè tí ń já ìpè ẹ̀dẹ̀ ìsá ẹ lọ kí àwọn tèmi lórí Facebook náà. Orí Búsàrí Abdulsamad wọn ṣàdúgbò wọn ṣọbi tán ti ń wò wá òkè Yinka Kẹ́mi Ògúnsànyà ṣe mo gbà. Good evening, welcome to the
1: hello,
0: program.
1: Hello,
0: Eka Alessa.
1: Eku eto.
0: Ọlọ́run ku eto ẹ. Ekuro mi radio yin. Ekuro mi radio. Ekuro mi radio yin sir. Esun kuro mi radio.
1: Akolade Alago lo platede.
0: Akolade Alago.
1: Bẹẹni.
0: O n dun dede. Lage lo dun dede.
1: O ka wo o lale gan
0: ni. O lale, o n dun fala fala fala.
1: En gbadun e. Bẹẹni an gbadun e.
0: Sẹyin kan le da wa na be wa pelu yan.
1: Emi ati iya yi na ni.
0: Iya ya bo lulufẹ yin wo ni iya e. Mi like e lori tawo ki so iya lori eto yi. So iya e wo iya. Awo ki so pe iya e lori eto. O ya kile fe ka ba yin se sa.
1: E wo ke ba n kini o. Ala bu ke bi bukola.
0: Kai kai kai. Son wa legbe yin. Won wa legbe yin.
1: E lo gbe fodo fodo.
0: E gbe fodo. Nga teni ka ba yin kiyan e tun wa n beere babayi. Wo babayi.
1: O sa wo ni gbe fodo fun yin o.
0: Hello, Eka Alema.
2: Yes, I ku eto.
0: Olorun ku eto e, Eka bo sori eto. Ori eto ni temi le wa. Bayi.
2: Yes.
0: Olulufe yin lo pe wa. O ni pe awon fe appreciate yin o. Awon fe mo riri, awon fe mo riri. E ti jo wa bayi to bi odun melo?
2: Na.
0: E ti jo wa bayi o to bi odun melo te ti jo wa?
2: O ti to 20 years.
0: 20 years gbagan. Wow. Labọrọ Ọlọrun ife yin wa tun bo da letun se opolopo ilaye ati laye.
2: Amen.
0: Kile mo npe won yin na mo npe won baba ya abi baba yi. Kile mo npe won.
2: Be
0: ni sa. Baba yi awon no ni iya yi. Baba yi. Iya yi ti da ba. O re mo fe ke to fi yan kan kun lale leyin baba yi. O ko olotu wi ke fi kun. Leyin baba yi.
2: Oni se mi.
0: Ba n patewo fun won, ba n patewo fun won, ba n patewo fun won, ba n sa won latewo. O ye yin e mo riri won laarin bi abo seju. E wo kan wo e mo riri won, bi a ori ki won ni, bi a kan ni ni, bi a kan ji ni. Ewo ni won je nbe.
2: Akolade Alade.
0: Kai kai. Ki lowo yin se, bo lowo yin wa.
2: Owo otun ni.
0: Owo otun ni. Se baba danri ni abon serun abon gagalasi won na se nbe
2: won
0: danri ni o ye mo fowo won wa ori won wo kan won to ba danri e mo fowo yen wa ori won kan ni mi Akolade mi e mo fowo wa ori yen e mo fowo wa ki mo gbo ka won na ko ri won mo wu se ti fowo wa ori won wo se ti get ibi to ri won wa o ye mo sadua fun Akolade mi eni bi okan oni temi baba se lo to ni won fowo wa ori yen se won fowo wa ori yin wo abi e kan be ni bi te wa dina baba yi baba yi ti e ya won mo n lo le baba yi o ti da labọrọ Ọlọrun e se opolopo e la yo da aro o da aro babayi ati mamayi o ti da ma je to danri awon to danri awon to ma nje niyan owo gba ori yen won owo pa awon to se nti owo to je ha ha ha o soft bi owo ta awon fi gba ori yen wo mo celebrate gbogbo mothers lori eto yi. Mo tun wa fe celebrate enikan lale yi. Ma wo be lo laipe yi. Nkan pataki lara awon lulufe eto yi ni. Lara awon to feran wa gangan. Lori eto yi. Won show one love gidi gan ni. Awon to wa nile okere. Mo wo pe ara awon to je talent ni Nigeria ja support won ja fi fe lu pelu won. Da gbe fun yin. Na le ni si wa. Ta ni olojo bi ohun. Ba pada de. Awon ko comment in lori Facebook e lo ba fi sibe lori kan ni ti lagelu FM 96.7 anita ni alejo wa lale yi e to ba gba Richard card nsinsin won ba won test yin gbe fi yen lo fun for the week ni o ti ba ti pada de we yin mothers e sumo mi proud mothers proud mothers celebrate ya temi na celebrate my mother I love you so much mo so ti ti e mo wo mi ile o ya je kalo
3: Lagilu FM 96.7
4: Ronya yo kun leleyi o fun gbe yin te tin bere fun one promo elekan lodun ti le se mi yo Keke Global Engineering Company Limited Tony le Great Estate to wa ni Adibayo area ori yo le local government Ibadan ta tun le gbaye gbo lomi yana oje na debe ile tanta ni 1.2 million lowo lowo 950,000 naira lota fun one promo todun yi aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asan le 50,000 naira ko si wahala o mo nile tabi din charges August 29 odun ta wa yi ni one day promo elekan lodun yo wa ye o ojo na lo si pin abun fun gbo awon ni bara tutun ete ti tara sasa lati ma sasole owo ile yin sile bayi nitori pe eru ma npo lojo na bawo eyan ba se tete nsanwo lo se tete fun won nile won awon eyan ti gbe ni Great Estate ina ti debe ona si ja debe ile ise ikona ba ni yaworan ile igbalode pa ni kan le se record copy survey to dodo ijoba be la nta block fa won ni bara wa permanent office wa ni MKK multi purpose building atere agada odueja second mosque new garage ibadan fun alaye call whatsapp ka le fi bsa na se ri gele sowo si yin 0705393 6013 070

0: pocket book. Njẹ yin mo pe awon okunrin na ni lo nkan kan ta na expect latowo awon obirin. Na ton expect pe all the time na awon na lo ma expect pe you have to be caring, you have to be doing this, you have to be financially available, you have to be emotionally available, you have to be a teacher. Okunrin na eyan la wa na. Da he gbe yewo lale ka ko bere lati be. Ko gbe soju aton ba ti gbe sibe mi oni bere se. Mo wa lati mo se kin to ra anfani ati gbe won wa ni awon na leto tan fe se ani eto tan fe so ti down e okunrin e wa sumo mi bayi lale eyin obirin na e sumo mi pe opolopo wa kan date ara wa ni opolopo ehn o ti set bayi iye eyin te wa nbe ta le ri ta le ri shock yan bi kabosa
1: to aja mo kiyin pa kule e ku ise
0: yes sir
1: e ku ato ilu
0: yes sir
1: e ku be se mto idile olorun opun wa lere
0: amen sir
1: ni se lasan o nje mo ki gbogbo eyin te ngbo wa ni yika gbogbo agbaye loku ati lobirin mo gbaladua gbogbo erongba yin lori idile yin olorun anu re yo mu wa si imose fun yin
0: amen
1: eh sugbon aduka lowo lo
0: eh gawalele yi aki akin yemi eh opolopo tin fi comment yen sibe pe aki akin yemi re o alore lori radio
1: to adupe
0: e ri pe agbe wa sori eto yi
1: fun mo ngbe ni to oyibiribiri oyikan wa o ba wa na lo ji
0: ji amo pe eh ti se ru eto yi ri lawon igba kan
1: be ni
0: ele to je pe iriri na wa
1: adupelowo
0: no to ye la fi wo apin saide gbe yan wa sori eto pe akan wa ma soro ti abodo wo awon ati ma se bo ati to tun sele ka to wo pe to lati adupe to pa pe pe da wa lohun inu wa dun gba won lulufe yin na ti duro bayi pe won ti duro wam wam
1: to gbe je lulufe wa pata kiyin o e se
0: ehn o ye awon okunrin ati be si bi se bayi eyan okunrin e sumo mi bayi eyan obirin na sumo mi o e ri pe in ta fe gbe yewo o na ni pe e ki la won kan ile te je pe okunrin ta won na nilo ta expect
1: latoda
0: won obirin wa bi ta n lo si wo ma wonu e dada o awon oju se te ka wa na se ge bi okunrin tori a tun ma ya bi kan to je pe o ni se pelu pe awon wo yara to je pe opolopo to ma pe wa so radio ha Mr. Martini ah yawo mi kan pa mi ti ni te pe ta ba foju wo ngba mi a ri pe okunrin na o ni kan te ko se sugbon ko mo o kan ro pe to n ba ti ra bread wole abi to n ba ti de to ti tewo suku omo ti mo ti ra rice si nile ki lo tun fe o ya kodibi sugbon a fe wo nkan kan ka ko bere ka mule eko kan ki la won kan te pe okunrin to n expect en ti mo fencing o ni kan te ko kimi na ma expect to na se expect nkan lati owo mi bi financially gbe ki la won kan ta ye kan ma expect
1: e se olotu mo kiyin nle ka se ku se mu de gbogbo eyin te n gbo wa ye ka agbaye gbo wa patapata na ni mo ki akuse baba wo agbe kale bi olorun se gbe idile kale yala ninu iwe alapanle alquran tabi ta ba wo nu bibeli olorun sakiyesi pe eni to n da okunrin ni nkan kan sonunu aye re o nilo enikan talent o nilo oluranlowo idi ni iyen t'olorun fo pe e ja da a se da obirin fun okunrin yi e ti o mo ran lowo e ti o mo gba niyan ju eni ti o je o ti o fi okan re balẹ eni ti o mo munu re dun koda nigba ti gbogbo aye ba koyin sokunrin yen obirin a duro tan
0: ti gbogbo eyan ba koyin si ohun o duro
1: tori lopo igba ise eyan a ma koyin si yan
0: ise te yan se
1: ti nkan lo le to si fia iru akoko yen okunrin ni diyawo e opo yawo ni a mo pe lakoko yen opo awon nilo awon
0: emotional support
1: yes gbogbo ona ni won o gba wọ́n a fi lọ́kàn balẹ̀ obìnrin ọkùnrin nílò ẹni tó mọ̀ gbà tó ń ní àti gbà tó ń ní ọ̀pọ̀ obìnrin ni wọn kì í kíyèsí lọ́pọ̀ ọgbà wọn máa ń rò pa ní ni wọn kì í sábà kíyèsí àsìkò tá a bá ní ló fi jẹ́ pé àwọn obìnrin tí wọ́n máa ń ṣàkíyèsí ìgbà tọkọ wọn ò ní ẹ rí i pé wọn yìí ní ọkọ wọn lára wọn mọ̀ pé kò ní irú wọn lẹ́mọ̀ gbọ́gbó lòun lẹ́nu pé mi náà mọ bí lè ṣe rí emi na ma ba koko iseri won ma bi ko stowo oko won won ni yo lenu won ni dalamu because ta ba n wo dada ta ba so nipa emotional okunrin fe en ti o respect e dada
0: ti o fun respect tan
1: lowo re
0: utmost respect
1: gba se de wa robirin to moru nkan yen se lati fun oko won ni respect won ni lo pupo nu won ni ma ri nkan gba lowo oko won
0: Tell
1: them one funny
0: internal low or money low respect.
1: O them fun. A bully one
0: be one bear.
1: O one ye one be
0: or commonly low them bumpy.
1: Coda, go see tell you so. Obrea at the banger.
0: Morning can be your own. She tea or call bar be danny la quota why. She only re utmost respect. Law yaw.
1: Ah, would suck a nicker for you later. Pupo ekini obinrin gbọdọ mọ ọkọ to n fe lamọdaju to obinrin ba ti mọ ọkọ to fe lamọdaju igba tokunrin o ni gan e ra won obinrin yen won a gbe ọkọ won dani ni asiri ọkọ won ni bota won ni ever se fe dọlọkan koda ki won ni di nkan ni family ọkunrin yen ki won ni di nkan dile ọkunrin yen obinrin bi o se cover e mo ti rọkunrin ti o ni sell off ọdun meta enikeni o me anything
0: ah yẹn wa ni akọ ta wa ise se nto le di a lawo meta
1: be ni mo fun yin ko ni se lowo ko da awon obi to bi won ama bi ko se lowo e
0: won ama
1: won ama
0: yawo yen lo
1: ti yawo ba tin lo bi se laaro yo ti oko lati monu ile ni
0: ati pa mo
1: aje ko ye pe my dear te ba ti gbo pa mo yen di lati bi se ni keyin na to
0: jade o
1: ke to jade mi fe ka won yen mo
0: kabisi
1: igba mi oko ro jai laaro my dear odabo yo to gbogbo pada wale ka won yan to
0: fura
1: o take time awon obirin si wa dola
0: won si wa
1: awon ni won ma ngbadun oko e je kikini kan ye awon iyawo wa te ba ngbo wa nle ase kan ma nwa lati pe obirin bowo foko e
0: pe yan respect o nbowo fun sipo to wa ase kan tele
1: ase kan wa tori bolon se be kale niyan o ni ka won obirin kan ma bowo fun awon oko won they should always respect their husband no matter how
0: okay
1: okunrin nfe
0: so afẹ respect ni
1: ekeji on tokunrin nfe ti abawo daada so fun yin okunrin nfe to ma fun ni alafia se ri awon ipenija itapo ipenija itapo peace egbo oloyibo de so gbo loro kan won ni men build house women build home to grille by nikan sugba alafia nu ile ejika obirin lo wa obirin ni gberu a lot of things okun do ti lo sibi se lataro toke ti kururu toke ti damu o nbo wale o expect enikan to ma wo lawo fin my dear open up problem are you okay
0: ibere yen o de need to
1: mo mo ko eni
0: o mo
1: o doko re mo
0: so awon kan wa tan fe ra won ti won mo ko won
1: mi o mo ko e ko de gbianju ati mo
0: ko gbianju
1: o gbianju ati mo
0: ko cha ti mo
1: to kan na ni pe sa fowo le fowo nje le
0: fowo nje le
1: fowo school le
0: ko
1: sanwo le
0: ko cha mo san ni
1: iwo lo se gbo iwo lo fe fe
0: yawo
1: mi o be
0: se o kan ra nkan ta won okunrin gan sin go fe fe yawo mo le ala ala won awon to wo ko tori akunrin o wo pe ah en ti o wa ni environment e o ti wo pe ah en to nsele nbi ile ile se nkan to nu wo lele awon to nse laye ka wa ni o de ki opoloko wu opoloko lori mo en ta tun mo te wa
1: bi en te so lootu eri wi lotito at lododo ni amon sibe beyan ba laya le to ba to laya ti o ba laya nti sonu po
0: to sonu po
1: ti sonu po beyan ba de to loko ti o ba ni oko nti sonu po I appreciate people saying I'm a single parent, I'm a single father, I'm a single mother. So where someone will be one lady.
0: So one happy.
1: Until one son.
0: Oh, poor.
1: Bon. All on those are be calere be, ko sa sisi. To be ni bat li fokwe ni a la fia. Ni gbenye gbenye o ni o jiri oko yen o.
0: To ba fi la la fia.
1: Yo jiri, yo jiri oko yo tu jiri a wame.
0: Ebi te te paro, mo ri pe opolopo awon okunrin to ba ti ku nbi ise. Nta ti ma mo re. Opolopo eni ah, mo tin lo le ile tin su. Te ba ti ro okunrin to ba so pe o nlo le, o nlo le. E ti mo pe peace wa ni.
1: Alafia wa.
0: Te ba tin de pe ah, to ba ti dago mesan mewa se, emi si wa nbi jare. E ti mo pe ile yen ba leru
1: ben ati
0: lati lo so e tun wa soro kan lekan pe awon kan o ready lati mo oko won
1: mo ready
0: e de bodo mo oko
1: e bodo koko mo oko e wa mo oko e ninu iwa ati se e wa mo oko e ki lo fe kini ti o fe wa eyan mo oko e to ba rerin yen ge o mo pe baba yin tan mi ni
0: on tan mi ni
1: nkan kan da lokan lamu to ba rerin atokan wa o mo pe yes
0: it's happy
1: it's happy tori to kunrin o ba wa happy ele mama bo ti wule to ma se wa la so tun ti o ma se wa la so sin at la we nlo niyan o
0: olumo nfa to kolopo kun si ma nlo se ka so pe tolorun se waya wa ni abi ka so pe awon ti won so fun wa pe okunrin e fe saba soro jade a mo gbe nkan su inu ajuka kan mo soro pe ah okunrin ni e ki se mo to ma nse yan na ni o mo so jade
1: eh eyin lolu okun eyin lolori ile ngbe ati yawo yin ba yin to ko gbugbu e dani to ko gbugbu e to ko gbugbu e dani to de diwaju yin obin lati to dale yin laya owo school junior in fact bati jin leni ni teacher won pe mi pe agbodo san owo school junior a san owo re dem sheri o en lolade bag to ngbe lo school bag yin o wa okay mo da ka get mi fun e wo sheri bata ti to de nwo ah in fact o nti mi loju gba ti mo kon lo school la re e wo tin ka o e wo tin ka kale o tin lele kokan o sheri bo se nle yen tan ni o mo so yin pe ah ngba ba le mi in fact the last cup of rice to ku nje bi li pe ni ma se mama la ro la
0: mo du go court danu
1: so to bi ni nle gbogbo to nle yen o ma fe soro fokunrin lati okunrin o ko gbagbo pe gbogbo ara se ta gbe lokunrin lo ni ko ko gbagbo pe gbogbo to ka bi soro mo wori foke e bale
0: ko fun ni hope
1: yo se se
0: yo se se
1: sugbon to bi ni ba wa mo ko e la mo danu dedele dile nto ye ko tele ni pe ah bale e ma akaya oke o mo ka gbogbo ti mo ka kale ni sin nta won mo nilo nta si nlo na ni itagbara ba gbe be
0: o ti encourage e o ti fun ni lifting mind
1: itagbara ba gbe be
0: ri pa ko sa ko sibe gbon
1: ke ti bi okan dale
0: dale
1: doesn't care
0: dale lo po ju bayi
1: a kan sa da gbo ele o de respect the result with immediate effect okun to da gbo ele lorun ni sin salary re ke ti gba boyo o su ti koja o su mi di kojo di 5 o ti kojo di 6 o ti kojo di 7 o ti kojo di 8 awon owo pepe gbo tokunrin ya bi se ko fe mo pe okay hello I need the $10,000 ah me there were ni much lowo eh bo la sha fe se nisin bo la sha fe se nisin I don't know la ni bi seju kan se meji ka duju kala $10,000 yen jade bo lo ti ri
0: ko fe mo
1: obirin mi o fe mo to obirin mi o fe mo ara n to obirin de gbodo mo pe se ba le mi $10,000 de wa ko fun mi se o se eni ko sowo lowo yin ni bo le ti ri to obirin mi n lokan ni pe obo kun yin ni bi won yin lowo na
0: sugbon e mo binu awon kan okunrin na ti mo nso papa julo awon ajo ngbo eto yi awon to ngbo eto na le so won so pe ko ye ki obirin mo ti okunrin se to pe to ba ni bi abi ege bi apere to ba ni 100,000 lowo pe ko so pe ni bi abi 50 pe o da ki mo surprise le kokan pe si finish o da ko wa so pe agbon to wa lowo mi ko si de gbogbo e na ni o wa lowo e
1: o di member olorun ba se keyan si o olorun ba se keyan si ni o okunrin mi o ni rara debi gbe yo mo so fun yawo re pe o ku lowo mi for example a woman that is working don she to bo salary o ko jo 100,000 so ki wa ne mo paro fun yawo e fun de be la gogo ya he na fun pe to 100,000 salary mi bo she lo lo to se se ka won kankan mi keke ke o ma wo ile arin o su but to ba wole ni ti o ba ti wole in lo je gbogbo mind da wa na build kale yen lo je ka won yawo wa ni gbagbo pe ai na tan ba nku lo ta so pe akosi won gbagbo pe lo la pa nda na fi mo bili pe ta ba bere wo lowo yin lale pe ba le wa edakun ani dogba ani lo awu ani lo sekere ani lo kini kan te ni osi ana ti gbo on ni wule soro gba da won atan re mo sin eyin te ni osi lana na leyin na wa se surprise ni yin leyin wa gbe leyin wa bobi kele wa ko fa ta ka jade pe lo ko fun ya fun yawo re e tin create impression fun yawo yin pe jolo to so o ti build the mind yen pelu yin lati le in to ye ko e si la leyin ni gbin gbo biga 10,000 lo wa lowo mi emi na lo bi se laaro la she le manage 7,000 yi de tokunrin mi ba je opo na je nikan to toko looto ke sowo nikan le ye bin toko
0: ke sowo nikan
1: ke sowo nikan o kan ti ma lo agbeje nisin pe teyan ba toko lo de mi bo wo nikan na ni
0: elmi ti ko nikan ni o
1: ke sowo nikan eyan le mani pupo ko si to ni ko mo wo bi ti yawo en dara isisi ko je po nikan ni o a ma so fe gbogbo gba pe rice tan ko je ki won na ma le wo bi ti yawo en da iwa si so ko je ki won na ma le ma wo bi to nda gari si obirin okunrin mi won wo store ko kin wonu store re wo
0: kin
1: wo
0: store
1: pe onje so to ba je pe okunrin to wa very cover to na soju se re ni boya n mo ba sutan ni won o dide o lo kitchen re o ri pe ah rice ma ti tan e ra ma ti tan ah o wa lo se sele kilode la ro to ba tin jade lo to ba pe e ma transfer wo fun rain ni aye ti da nisin o ye ko le o pe lori papapapapa ya mo se tan tan kan si account e mo sakisi pe en rice mo o de so ko se wa nle mo o de so
0: so apart from pe owo o tun lawon responsibilities mi na te ke okun yi na tun mo se n gbo bayi se n gbo
1: ah topo nje e ma gbe en den pe ni ba lele
0: a ti se a se n lo be yen a se n lo be e ti ka bi pe emotional support
1: yes
0: respect peace aranti
1: tokunrin tun ma n fe inu idile ni nje pe ni appreciation
0: appreciation lati mo riri
1: amo mo riri oko e
0: how little
1: ko se pe to ba fe lowo nikan e lominu le o de kesi pe lominu le o de bo si de kanga o de be fun o ba ipon bucket meji meta merin marun mefa meji mejo le that man he need a word from you ah my dear o se mo appreciate you
0: be the responsibility alone se
1: ero ero
0: be baba ni balele
1: ero obirin need ko ma appreciate oko e lore kore e gbo yoruba ni won ni en ta ba se lore ti o dupe bi igba to lo sakoni leru lo ni looto o le ri ri pe normally responsibility la take care yin responsibility la ti provide for yin but to ba nse na ma dupe lowo e
0: kan dupe
1: pe dupe
0: e se o
1: ma dupe
0: e te rabo na
1: se opolopo awon obirin wa ta won re ni se be fun won
0: ti won rin ara
1: awon ko ti es labi okunrin kan de pe won tere ni se re fun
0: tere fun won to
1: ayi bo to wa lodo fa ti wa labi okunrin to tun wa re ni se ru e fun e
0: appreciation
1: e ko ma appreciate okay hello daddy e jo mo lede ah mo se de mo lete ni ah e jo se le ba ra bread bo felele ni nbo o wa tori pe o fe ra bread yen o wa se lo drop ni challenge o wa wo boya bi to wo lo o ra bread ti o ra o wa nfe se rin bo mi to ba ti go to go ko lati challenge nisin si ana felele wisdom o fe se rin pada si ana felele
0: ibe
1: lo ti yen tori bread to ran o be lo ti gbe bike to ti dele bo se jodo gbe bread yen le e lowo yen it deserve an appreciation
0: mi te ti paro tori e la fi lori eto yi anyabala kan ta pe ni let's celebrate ourselves ibe yen a gbe sile lati ma fi celebrate pe ka fi mo riri elomi o jinjo kan ri bi a text message ni o boya ko ko so pe lori mi e se o
1: ibi ti se ntoju wa cheri awon yawo wa tan ti amama wa tan amama wa kan mo gbogbo ntan so yi awon jensi abi bi e ti mo pera yin nisin
0: awon jensi
1: jensi en te yin
0: awon afa
1: le mo loye e njo mo wi pe to birin ba ji laro to ba kunle foko e to ke ba ko mo so gbolo gan pe ba le mi olowo ori mi e ko jumo se te da laji bawo night yin bawo everything se ko si problem ara te lo royin lara yen ko se ti wa okay se ma le lo bi se ki le fe je
0: kunle emi le lo kunle ngbo ijo o le ti kunle fun ko yin
1: to awon irungba awon kankan ma ntele e bi lo awon afa ti won gbo to dani ninu iwe alapinle alqurani e bi lo wuli ta gbo to dani nobeli koda e bi lo baba wa si se se ta gbo to dani mo so fun yin awon ase kan tele
0: o tele
1: awon afa se kan tele be okun yan to na ba njade lo nje mo pe wure iyawo eyan pataki ni it's not a matter that you just open your door o je jide di moto gan o ti kick o ti nwo mu lo won se gba se ti nlo ni ah emi ti nlo gan gan gan ya mo se ti ma lo ni ah mo ti nlo ah be se nlo le ni o a lo yin ma dara abo yin ma sun
0: ebu
1: de pade wa eni ri wahala eni iru awon gbolohun oro yen lenu yawo eyan soko ori ofe kan ni
0: fe kan ni
1: sugba ko rin mi o ka kun banabana ni a ti wole bayi o ti mugo en to ti we to everything to di brown to ri pe ku si fe soju se na lo fe ma sa lo
0: o fe la fe yeda nu
1: o ti body moto o ti si gate fun are o ti kiki o ti bana na daddy wa wo ama rira
0: ama
1: so the phone eh need there
0: okay. Ah, ti wonu e lo a se bere ni

0: mo ti ra won comment yin ola yinka adeyara won ni mr akin yemi mo gbadun yin o ya abeje legusi rashidat aderinto mo so fin lale yi pe bi ta fe ya o le gun opolopo ba jo ma mu lo ni opolopo wa ke se ko bi opolopo opolopo kakun ni eni mo ba n pe won ni nonchalant attitude emi akan wo wa wo pe ah se nkan bayi ah ta ba ti fowo le ta ba ti se bayi ati mo awon point die die to wa ni ka fe akoko wa fe ti dollar ni o tun wa ni kankan ile to je pe mo fe ka jo wo opolopo ma n pe sori eto yi Mr. Martini jo mo n dara ri na yawo mi ma mo fe fowo kan bayi se ni so pe ko saye se ni so pe ko saye orisirisi orisi bi ebe a wa wo mo ri pe orisirisi nkan lo ma n fa looto ṣugbọn o lawọn kan te pe mo wo ke bi okunrin pe o la nkan te pe awon okunrin mi na lack maybe lack of understanding it or understand the ntoro mo apolopo kan wo pe ko nkan wole ai ki ni eru pe o le fa se ka so pe ngba te ba wo ngba mi keje ko bia yawo yan ni fe o keje ko bia o sese kan o ṣugbọn o na ko awon kokan wa je ko ye ko mu lo awon kan wa je ko ye ko na ko upgrade skills ye gege bi okunrin tori apart pa an wa owo in as much to ba ti gbe yan sinu le bayi responsibility ni kini
1: be ni
0: this is responsibility the responsibility je ko you have to mo ki lo wa nsele se laye sin an gbo yawo mi ah o mo n ko yo lati kan ti bi mo to ba yan ko yin si eni an se kini kan se ki le okunrin na ki la na le se ta tun le fi upgrade arawa in that aspect
1: cherry very good mo kan mo ni opo obirin won da oko won mo
0: won da mo
1: nje mo poko awo oko ni ala mo yawo wa
0: vice versa amen ta fe
1: e amo obirin mi wa sex o ki easy fun to lo ki ten so olorun ibasipapo
0: ko
1: ibalopo
0: ibalopo ko rorun
1: easy fun won
0: He
1: said that won obirin mi wa do bi ke ma ti fowo kan won ni
0: won ti pick
1: oju ara won ti tutu
0: won ti pick
1: o ti ready awon kan wa to je pe be ba ti se pepe furu to loyin mo pe ni romance ke se doju ami ti oro won da bi first paye john ni o
0: yo ti ko to gbe ko
1: eh
0: ko to
1: te wane ko to di gbegbe se
0: to gbe se
1: erwo
0: mi wa ni bo bayi eh
1: so awon kan yen lokunrin akoko study nipa yawo e iru iseda wo ni yawo mi ta ba so nipa ibase papo because seri toju ara obirin o ba di ko wa oily te ba fagidi ba dapo en da wahala si lagu ara ni okay obirin te wa fagidi ba dapo te da wahala si lagu ara opo oju ara re lo ti degbo e tun wa lo jarin jo keta ki te se nje ta o ti san
0: o ti lo tun ya
1: e tun lo ya ah yo ke se yin nikan ni oko yo bo yara mi bore fe ba wa
0: to ba wa
1: sugbon te ba ti study te ti mo yawo yin yes ala won igbese tokunrin gbodo ma gbe fapere okunrin jade lata aro ko ti e si common hello there bawo ni mboluwa bawo ni bi ise ah o sand down se ko si mo se message e o mi ni data ni o simple thing okay ko bere fun o de se baya bi 10 giga bi kan wo le ma pe
0: ferent jogi
1: abi o se kini kan the next ni pe hello there lo wori phone e okunrin na ni pepe ati furu o ni ke si yawo to gbele ti o sise obi de gbele gan ti o ni gba ise kan o sa won domestic work o so o need di ko kokko study e obirin need emotional preparation
0: before anything
1: be me need emotional preparation then obirin man need di kini kan won man need di assurance bo be ba pe 80 tokun pe 90 obirin o si man need di assurance asan pe do you still love me e ti bi gbo mo tan no I still love you are you sure
0: ko ma gbo seti
1: mo be ma gbo so si le ti obirin fe ma gbo constantly that assurance that words won fe ma ngbo e ti jo wa lori chat to ba chat e gbolo yen gboro tele my dear I so much love you you are so beautiful you are too good
0: ko ma mo ri e
1: wo ehn obirin ni di awon kan ba yen so obirin yen to ba ti wa se gbogbo awon kan to n lori ofe ati ma se yo ti mo fa pere nisin hello my dear ki la fe je lale mo egbusi to wa nle yen mo fe se tun da mi si karo mun karo mo la ma ro mo la ki ala ma je mo wori awon mo nko mo boda o ti arrange bo na se nbo o ti bara awon gangan o ti yo ti ye you are passing the message across but ke wa se po ko in lataro o ti e bi ri alafia re boyo sobu e wa boyo ta sobu boya kota
0: boyo ni
1: gbese ti gbowo lo boya alagbe da ti lu njibiti boya kini kan ti sele you care not to know o de de lale bo se de na o je mi da o de oka o je yin ni esa o je nda the next na ni pe bo lo se nlo
0: jagun labi gbe jagun labi ja
1: ah awa ni wa wa ti mo tori e fe o niyan o
0: jagun labi ya oyin bi
1: se tori yen nikan lo se fe tori yen nikan ko iyen na wa lara re
0: to ki
1: se tori yen nikan so obirin okunrin nlo awon nkan kan pepe ati furu se mo pe awon ya wa na mo se wahala a kan fe notice ni lopo gba dere awon okunrin kan wa lo je pe ki can start lasan ni wa
0: ki can start
1: obirin ye e ti mo mo so pe okunrin mi o mo je se pepe furu obirin to ojile ngba webe dawo dai digital la o ti da towo re le
0: o ti file boya
1: lo kan so ba lo kan ran
0: boya un go ti
1: obirin ye o ti jile ko ti e ti mo po si kankan
0: bo si ti han
1: oh wo si da towo le imi go bring me out to try yo to gbe kini ijogbejo ro na ni
0: o si gbe njo
1: se kan be mo
0: okan ti ku nbe ati
1: eh so to ko abili gbe ohun o de ni like ati lo ma se ranu kakiri so ma wule ji un le
0: won start nkan to ni le pari
1: ma ji un le o ma nje ko obirin gan nigba pe ngbe ba ti lora yin loku lo nta o ti lo yin gbe
0: ko se gbe
1: a ma fe ade mi
0: lam aloku
1: so okunrin ni de awon pepe ati furu obirin na se ni di pepe ati furu lokunrin na ni de lati mo fi ya won yawo wa pe ah bo ni lale oni then atun ni kini kan lawo okunrin a ki n fe gba no o da won yawo wa to ba jọ pa bara lajo si papo
0: pe oni ko wo mi se
1: o de ye ko ri be a ki opunrin mi laye ma ba mi soro laye laye ma ba mi so mi o fe gbo dara
0: bo se n to so no na se to si di ba ba le se
1: ko si to se control nte mo ni ko si to se control kidney reason obin to so pe no la le nje mo police yes kile to mo
0: bi o lona ti o se so n do se di pe
1: e ti get it then okunrin mi o gbo la gbogbo obirin lo ni language
0: body language
1: okunrin mi o mo body language ya we
0: gbe won kan mo so pe to wa di po wa baun pe ko wa baun ri pe ko ti so pe lulufe mi o di a sere o ko ti e ni fe hun ni ko sori onu ko mo lo ba o lo mo lo ba
1: obirin ohun fe nu so bo hun ni lo ibalo papo sugbon won ni body language ara mo so pe tokunrin ba study yawe dada o mo body language o yawe awo kunrin la da wa na de da o man complain fo obirin se fun awa na de man se opo gba la su sori bed ba se de ma daddy wa mo fe riyan oro wa ko soro aka o nti ndogbon so fun eni pe I need you
0: language ti e niyan
1: ti e niyan won raye jo jare won raye jo emi kini gan emi fe lo sun ataro mo ti se wa lo mo fe jadra e jadra mo fe ba yin soro iwo faye le fun ko lo ya o le mo je oro kan to ni tuma bi se n fo ora onkun ni ma fowo elese body language ti
0: ti pass message pe alaye
1: mo need e obirin on fe nu so
0: pupo nu ife nu
1: pupo nu ife nu so sugbon won ni body language so tokunrin ba study
0: so,
1: body
0: lori e na ni pe ko mo en to fe
1: o mo to ba ti mo eyin na ewo ati wa nu gbeyawo ati nlo odun marun ati nlo mefa ati nlo meje ti now o mo yawo e emotionally o mo o mo to fe o mo ti o fe o mo imura re nje mo pe nkan mi ti mo wo obirin mi lori ni pe ko serun ke appreciate e bo se mura yen
0: baby, you are looking good.
1: Hey, my dear. Oh, my lagbara, ele to poju. Ah, mo cherish in ori eyi. Erin ni o ma ni se. Iru yen to ti fun lapo de reason yen. To ba lo ya. Already.
0: Si sapanle e
1: to sapanle e.
0: O appreciate e pe.
1: Mo bobirin se mo fokun se fe kan ma appreciate ohun.
0: Te ngbo, te ngbo
1: fe ki won appreciate ohun.
0: Ojo o le ti appreciate
1: ohun. In to wa opo wa wa kun notice na ni pe eh awa ti bi mo meta, abi mo merin ati bi mo tan. So le yan ka go wa di pe o di kon ko jabele. A mo wa take responsibility. Dawa ro agbodo gbalaye the first love fo aba se bere yen o podo ma continue lo toran mo to ko si wa laarin yen oko kan ke se ti ku ke se darun local ku won ma gba ibujoko won lo yen ba ti won university nisin the first one to university so gap to on ti fi laarin laarin oko ati yawo yen ta ni odi te ba ti gbalaye lati le second born na won university
0: ti lo
1: se gap yo mo wedding si so third born o na ti lo football ona ti lo so gap ti ti create arin ona yen ti wa jin e wa ri pe bi stranger le ma ri nu le to le ti gba won laye
0: won ti take charge
1: won ti take charge e wa da bi stranger e wa lu lo fa ti mara yin mo o ti wa bo si kanra for years
0: o de man share dada nigba to mo ba ti wole
1: to mo ba ti ready je ko mo ko si laarin
0: elomi gan ohun atomo na don sun sin oko tin da sun ani awon mo yen kere won fe jito loru won fe se kini kan won fe
1: mo mo ke yawo mi mo gbon le nisin up to now mi ala ya omi ko daso ama mi o de sun ti wa
0: lati kekere
1: ton ba ti di pe won tin di pe won macho mu ni loyin bo fi se bed oni gegege tele ma ti omo si
0: omo si
1: to ba need ya e loru e lo gbe ki ya attend si to ba di pe to nsun e da pada saye e jo mo la lati le
0: ko mo di pe ti o ba ti wa ri ya re ko ni le sun
1: aha awa ko si yin laarin
0: awa ko si yin laarin
1: se mo pe te toko ati awo ba di pe e ba lafade ati mo tun papo be e ba nja ele mo pale laarin osun
0: ori won ajo sun papo won
1: ele mo pale sugbon to ba je pe ejo nsori bed kan na ija yin o le pese 2 hours
0: ko le pese 2 hours eni ko jaro eyin olufe wa ile ite ngbo wa mo ri tawon beere kan wa lokan yin ite yin na fe beere mo mo fe se bayi won yin to je pe e ti wa ninu igbeyawo bayi beere kan wa ta mo fe beere bayi so eyin no lanfani ati pe wole ibeere ni pe ki lawon kan to je pe o ye ke ti e ti mo ke to wo nu igbeyawo te pe o n dun yin bayi se pe ah ka ni mo mo nkan ni saaju akoko yi oni se bayi oni se bayi oni se bayi ti ma ti gbe bi ipe bi meji meta ki la won kan to ye ke ti mo bi a ka lo mo ti ma won kan ni ah nkan bayi de ni sele o se pe fun ra yin bayi nkan wa o pe ah opolopo ko si nkan to je marriage counseling mo opolopo lo ki la mo ti a se ori mi o pe ni ori mi pe na awon to de gbe awon kan yin kale oyinbo na gbe kale we o mo nkan ti won so 0912370 8675 taloko wa nbe hello sir
2: e dako mo fe fi ko kan ti baba ye so la
0: okay
2: ah se ri pepe furu ti okunrin ba se ko ye ko gba ko ye ko je wa we side age awo se ri mo di oga kan when I was in service school together. Only say your badge your balokuri to bash to bad or fair your bado berry. To bash it lawyer gadia lali. You bashora gadia ye you to li.
0: Hmm.
2: It didn't pay our gadia's ye no berry. Only say what he be talking with the bishop it won't be current was in Jolara. The bado is a people. And they have different foods so that they for good erection okay. People know very you but it's like you boy and they are body girl back they were called to say encouragement for okay lati sumo eru obiri be that is one and number two and so on if you feel like a pe seri ife ta fi bere o yato se to wa la ari o o si yato se to wa later part ife ti ife te ki koko bere igba yi o ti so ba la ari yi ta ba ri ra bi o ti e lagbaje o ba ti de bi o je o iye the real love sugbon to bo ba ti wo obiri ye ife to ba di soko e yo pe sodo bi ji pati kan fu obo pati kan fu oko. Now the third part, to budget pay or back committee long day or gato oko. Third part, the year, or be real kumubo of a kurobe, no kuluria woba. Eh, Kiri Biti, I would disappear over no wajo kuchi, or war rayu, or war rayu, but no boba.
1: Or one be, or in there, so that is no one be, Paul.
0: Oh, deep again.
1: O le ma ja won omo yen o se mo pe opo gbalawo okunrin ma se kan mi ta ki ngba
2: eje ka fe to bi laye eye se de du le pa wa
1: ese mo dupe daddy
0: ese mo gan thank you very much lale yi mo fe ka okunrin ka pour out mind wa lale yi section ya pe bi therapy ni therapy opolopo okunrin bayi a kin le so tinu wa to ba je poro te fe so e fe daruko yin Deve po out mind yin ani kila won kan to ye ke ti mo saju akoko yi o do di pe e wonu igbeyawo ke to wonu relationship yen to je pe sugbon e lanfani ati mo o wa fe share e lale yi mo elomi lati le keko nbe 0912370 8675
3: hello
0: hello sir
3: e kale o
0: hello e kale
3: lega pa ma lo soro la fe yin barake ojo
0: okay
3: mo gba lo eto baba won san wa nbe yen wa kake yen mi ko ni re yin o
1: ami sir
3: olohun ni je da mo an gba do yin o eyin na gba do ara yin o
1: ami sir
3: mi sa ma ti ni mo ki yin o e ku eto
0: esun sir esun
3: ara yes sir yes sir
1: isoro olotu kin fi kini kakun dade wa so yen it's not really awon mo ngba mi
0: okay
1: ko lo obirin da lo divert love fo obirin se ra wo kunrin ni lowo
0: no no
1: to obirin ba ti kefin opo nkan lawon yawo ma mo ta ki a mo nigba pe won o mo ori phone la si do kun meji tu
0: ori phone
1: lori awon pe awon
0: Cynthia
1: awon eh awon you know to ni to birin ba tin kefe awon nkan yen a wa pa okunrin ti lo mo mu won ki won divert ife won sodo awon mo won
0: nkan kan ti wrong lo to decide pe wo awon mo lo hun toju bayi o
4: ekale
0: elo ekale ma
4: yeah Yeah, you're really talking.
0: Okay. Yes, ma'am.
4: Yeah, you're okay. We can't hear any men's power store. We can't hear any men's power store. Okay, yeah, we're talking about what? Talk about what? Talk about what? I didn't know you said to me. I'm sorry, la, la, la. So, you know, my people, you know, my people, So, but on ye, that you won't go, we will only go. This man, I want to let them see your call. She said, I can't have see your call. But you know, be 20 years, then you see your call to me. He said, I'll be there. He said, be, that is great. You're my life there. Oh, yes, one, that is safe. So, say, I'm going to come on, you know. I'm going to let you call your knees there. Tell you, I want to meet your call. So, I'll be about your call.
0: I'm going to go to the family. O ri pe baba ati iya e baba yi o fi ife han si iya ohun rufe awon be a o pe kini love kini
1: no to ba olotu to ba je po obirin lo ba ri a kind of domestic violent tori ta pe in domestic violent ke se pe yan lu yan nikan emotional violent
0: wow te pe a fi ya je je pe
1: emotional violent wow se ri to obirin omo obirin ba n ke fi yen latodo baba e si iya e ohun to ma n se won ni wi pe won ki n gbagbo pe okunrin kan wa to le nife obirin
0: laye
1: won gbagbo wi pe etan ni won pe nigbeyawo ọpọ won gbagbo pe ati mu obinrin sin la n pe ni
5: gbeyawo
1: na lo de fa n ta n pe ni feminist ni sin ta wo obinrin ndide
5: pe a ti lo bi feminist yen a lo bi feminist yen hello hello hello eh eh eh je ka melo mi mo e bi feminist te to fe

0: Any kind of what I ever regretted in my life is marrying long-time orphan and also an introvert. Only the emotionally abuse is high. I nearly gone mad. My husband is a complete traumatized person. Nipe inti awon regret pe awon ka ba mo ju laye pe awon lo fe inti o ti je opo to ti je omo orukan lati ojo to ti pe orphan le to tumo si ni pe koni boya koni bawe awon obi lati ojo to ti pe oni pe o je to du awon lopo lopo tori pe o tun ma abuse awon emotionally ko awon je ni te pe ah yeah sorry about that hello olorun ko eto e
1: eta mo be mo ni ibere kan ti mo be be lori oro ti e so sin yen ni
0: okay
1: eza oto ni ti e alaina ba mo oko ati ya to ba mo awon ri awon ton se meta awon ton oto ni adeun ti o wa laarin won a pelu alaina oto ni plan mi te tun ma ya de le fun ti yawo e ma tun ma ya de fun okunrin e tan ba pada ri aleyin leyin leyin
0: mi
1: ma fi tun dina pe
0: hello sir. Yes, sir. Se le ba wa tun oro yen mu sir, e ba wa tun be ba mi tun oro yen mu ki le gbo yin dada.
1: As in actually bi pe nisin, leyin se ji alari na nisin.
0: Mm.
1: Oto ni ati won oro ti ejo pa won yoju laarin awon mekeji kan ba ti fuju ira.
0: Mm.
1: Mo to ba ti ku awon nikan.
0: Mm.
1: Oto ni bi won se gbe oro kan bo mi yen se ma gbe oro kan le fun okunrin yen e fe pe okunrin o te ni ni faramo awa da bi okunrin awa da bi eni bi loju ara yi na
0: seyin ti experience iru eri ni
1: be ni sa
0: se lori eto ina bi nibo mi
1: elomi wa te pe ndare ara daarin awon bi yen te pe won okule ni kan si ara tara gun ba kaki o to ma je na wa kaki won ta ma fe nikan pe won pe eni bayi ki won demo ri bi kan ma fori pa mo si
0: boda mi. Hello sir.
1: Yes sir.
0: Mo ni pe en experience iru e lowo ba ya abi.
1: Beni.
0: Se lori eto ile ti pade eni eni abi pade en bo mi.
1: No, mo kan pade e mo pade eni bo mi.
0: Mhm. To en so en soro bi pe alarina won wa o pe bi e pade eni bo mi.
1: Ex-wife mi ni, ex-wife mi ni.
0: Okay, alarina kan lo fun yin abi.
1: Beni.
0: Mhm. Tun gba ti e fe jo bere oto loro tun ba yin so abi. Mm. Emo worry. Mo ti ati gbo nte so. Se wa nwe lomi ni bayi.
1: No, mi te ti actually mi te ti aye fun mi ti ni
0: thank you. Bo e kan fe so okan yin jade.
1: Opinion okan mi ti
0: ta ni. E seun gan ni. E se. O to ni oro ti bi baba yi so. O to ni won so. Elopolopo gba te ba ri elomi to ba wa gege bi obirin abokunrin. Nba to ba ni ilu eyan a ma soju anu a ma beye ejo to ba ti wa ri n to fe tan our change motive o ti le n te pe ngba to bere alohun ti e ni n to mo ba soro ngba to ya lo pada n so pe eni e gan ti e ti wo menopause gan ko ye ko ri be ngba te bere tete oko bere so pe ni lo en te pe ko ni bimo ngba to ti wa ya titins ti wa n lo to n lo bo se n lo ba nle se awon pe to ni lo elomi tori e lo fi je pe a ma n try lati soro kuna elomi to ba n pe wole ti o ba ti re eyan ni awon lari na ti ri pe ni bayi oro e o n lo o n bo ni oro ba de ti n lo to n bo ti bi ta fe gbe si.
2: Hello sir.
0: Hello ma.
2: Wa nkan te eyan jo wa
0: te jo wa bawo e salaye lori eto ere kin salaye fun yin ani ikota pe ni soulmate ani ikota pe ni companionship awon soulmate la won te pe won fe se igbeyawo won wa ni age igbeyawo awon companionship la won te pe e jo mo soro o le mo loro mo nu
2: ko soro mo nbe
0: ko soro mo nbe e to bi ni odun melo
2: 50
0: 50 le ise wo le nse
2: ntaja
0: nje ru oja wo le nta
2: akara eko
0: e ti pe wole sori eto iri
2: boya
0: e mo pe pe wole ri
2: mi ti eran si
0: okay e ti pe wole ri
2: ara le mo wole
0: e ti pe wole ri te ba ran ti pe pe sori eto awa ran ti
2: okay
0: eyin le nta onje
2: be
0: se ba do le ngbe
2: akara be lo gbo re di e na ma sala
0: wa e le si wo ni
2: Christian
0: oruko yin
2: Mojisola
0: Abiye oruko kan na ni Mojisola Abi
2: be Abiye
0: eyo kan loruko kan oruko kan oruko eyo kan
2: Mojisola
0: e ṣàpèjúwe ara yín fún wa
2: mi ò ga púpọ̀ mo lè kọlà mẹ́ta mẹ́ta péjú wọ́n mọ́ra jẹ́
0: ok ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe báyìí ẹyin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ṣé wọn tá a ṣe yá aya nọ́mbà yẹn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni màá fún yín nọ́mbà tàwọn ọkùnrin tó jẹ́ romeo màá fún yín nọ́mbà tàwọn obìnrin tó jẹ́ juliet ta se wa wa se bayi lori eto ileleyi

0: oyin nkan ti mo ti enro gan ninu odun yi o ti pe ta ti se nkan fun awon to je ololufe o anro ninu odun yi bi ke ka se hang out yi a wa fun awon ololufe a da pa se last year se last year la se 2024 December stroke 25 la se 24/25 December la se abi alobi kan ni ona Joyce B Road so lodun yin epoloko ti wa npe Mr Martini o ti pe ka tu pade bo eleyi a fe se te pe a fe se ni we te pe a wa more entertaining je pe joyen na ta ba tun wa won tun atun ma gbe awon kan wa te pe won tun dabi awon educators awon counselor te pe after a brief counseling section games
1: hello ekale
2: hello sekweto
0: yes sir
2: not sure solo community paso anese ati joba ile atele security so mo pobi di yawo
0: egbe ohun soke o ẹni ìpèníjà ojú ẹ wá gbóhùn sókè ká lè gbọ́ yín èmi kọ́ lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀.
2: Mo mọ ní iye obìnrin tó lè bí ó ti lè bá mi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́.
0: Tó
2: ní mọ̀ wọ́n bá aṣọ ọlọ́mọ kan ìbá aṣọ méjì tó bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà 1995-35.
0: Ẹ fi ẹni èjì tẹ́ ń wá. All right. Ba mu number won. Se ti age wo leyin?
2: 33.
0: Se ti lomo?
2: No.
0: Se ti se gbeyawo ri?
2: Eh?
0: Mi
2: o se ri sa.
0: Okay. bo ti feyan ri
2: ikomo da owo na ni sa
0: o ma n gba owo lowo yin
2: o ma n do
0: o wa ni feyin mo
2: owo ti e ta ti fe fi
0: ti o sa lo ki le so